0: One by one.
1: Nailagay po yun sa apat na bag, Your Honor.
0: Apat na bag. So, hindi po hand carry lang yung bill sa yan.
1: Hindi, Your Honor.
0: Okay, so now we will give in to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own two hands these bills, now we can now. Attorney J.
2: Assisting counsel.
0: May I remove?
2: Proceed, counsel.
0: Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? Apat po, di ba?
1: Apat, Your Honor.
0: Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito?
1: Ganito, Your Honor. Paoblong.
0: Okay, now. Okay, paoblong. I will show you now representation of 125 million pesos inside four traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. Four traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na iyon, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa four traveling bags, do they look like this?
2: Before you answer, Gina, counsel for respondent?
3: Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. It has no basis, Your Honor.
2: The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations.
0: Yeah.
2: Of what he is asking the witness about, if it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million.
0: Okay.
2: With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations.
3: Thank you, Your Honor.
2: Counsel will witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba yung apat na bag na pinaglagyan nyo?
1: Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round.
0: Opo.
1: Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pagano'n po ang zipper.
2: Bo, pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number one, yun ang isang pagkakaiba. Kulay?
1: Kulay black.
2: Pareho. At apat na bag, kumasa yung 125.
1: Apat po na bag, Your Honor.
0: Okay, thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
1: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
0: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
1: Wala, Your Honor.
0: And then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags?
1: Hindi ko maalala, Your Honor.
0: Maaalala nyo po ba? Kasi sa'yo kayo naglagay doon, maaalala nyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each?
1: Basta mabigat po, Your Honor.
0: Mabigat. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo.
1: Di ko exactly maalala, Your Honor.
0: Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga four bags na ito?
1: Wala, Your Honor.
0: Oh, so, sino yung nagkarga?
1: Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyan na sa lahat na pinanailagay na po sa apat na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang dalawang security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagsunod, nagtanaw sa duha ka security, Your Honor.
0: Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash?
4: Isumbo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan. Numero 1 sa balita.
5: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Anungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Good morning, palayog pa Laila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Hoy, ano man, di makalakaw imong mama?
2: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay, pilay edad sa imong mama?
2: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 ra kabuok, Pastor.
1: 5. Karon nakalakaw na.
2: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay, asak dapit sa Hingoog, Igan?
2: Ana sa Barangay Santiago.
1: Okay, salamat kay Igan ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya ne!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt,
6: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong silibrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: May buntag. Pala ilalangga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
10: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
9: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
10: Nakuma.
9: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
10: Nadaan sa computer.
9: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
10: Oo.
9: So, sa dahil itabo?
10: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
9: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
10: Pulo kaadlaw.
9: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
10: Oo.
9: So, likay nagdulag computer?
10: Dili na.
9: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
10: Salamat, Pastor.
9: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw, Pastor, sama da akong ulo nga mura gid akong gitan tambal. Nauli-an gid siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat igan, salamat igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay. The best songs on the radio.

magandang umaga sa aton nga tanan. Good morning, Valencia City. Good morning, world. Ug sa ako ang world. Grabe naman talaga. Isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Good morning, good morning. Mga igan, another morning is given. Another morning of chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Ayan, good morning! Good morning, good morning! Kita mga igan, isang napakagandang Monday morning! Sa lahat po ng mga nakaantabay, sa lahat ng mga solid, sa lahat ng mga solid igan natin dyan! Ayan, mag-uuna-una po tayo 11 sa Kabuntagon. And of course, Tugstugan, Kwentuhan, at Kulitan na naman sa umagang ito. Diba? Gusto mo yun? Ah, diba? Grabe yung energy natin. Bakit kaya ganun yung energy natin? It is because A, nakakape, B, lamig tulog, or C, all of the above. Mga mga igan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Hinaot na ni mata mo nga malipayon. Hinaot that you are all doing well, doing okay to die. Ayan, today, by the way, is September 14, 2026. Oh, diba? Grabe naman talaga. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Okay, bilis naman. Grabe, gadali na gid ang bear. Gadali na gid ang manupuninong. Diba? Nako naman talaga. Sinasabi ko, dapat nag-iipon na yan si Ninang na yan. At si Ninong na yan. Ayan. And of course, mga igan, good morning sa ato ang Radio Kaibigan staff. Ayan, sa ato ang Station General Manager, Sir RJ John Dangalio. Good morning! Ayan, to our Station Operations Manager, Engineer Romy Chan. To our Operations Executive Secretary, Ma'am May Belga. To our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. To our Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalio. To our Station Technical Staff, ayan, Sir Joshua Season and Sir Ramil Bedrijo. And of course, to our transmitter technician, Sir Jun Ting Kang. And of course, to our CEO, Pastor Dan Dangalio. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kauban nato, no? And they are behind this program, no? Kaninga production, mga igan, and it will not be possible without those people. Ayan. And of course, mga igan, ang sinapod ka nga itong ang chikahan, karon nga adlaw. Asa man ninyo ang gusto di ay? Asa man ninyo ang gusto kay ato ang istoryahan, mga igan. Chess. Bedaw, mga igan, marami po tayong pagchichikahan ngayong araw na ito, araw Lunes! Diba, Lunes pa lang, padrain na ang energy. Kinsa ang nimata nga napugos raog mata. No, kay kinahanglan, kay why lain mo bakod, kung dili ko mo bakod, ana. Ana ang story of my life. Wow. Grabe naman talaga. And of course, sa lahat po ng mga igan na sayo ni mata karon kay kinahanglan, congratulations kay bahalag sa iyo ka nagmata, bahalag siguro napugos lang pud ka sa imuhang pagmata, pero you know what, congratulations kasi nakamata pa ka karon. Diba? Ang iba nga gustong magano pa, gusto pa nilang gumising ngayong araw na ito pero they cannot. Diba? Kaya congratulations kasi nakaabot ka pa ng Monday. Diba? What a great blessing. Kaya mag-thank you ka. Diba? Kaya mag-thank you ka dahil. Ganon talaga dapat. Ayan. And of course, mga igan, we are live today sa ating FB page. Kaya naman, visit our FB page and you can see the A, the beauty.
Bitaw mga igan. You know that you are all doing well, and ubanan ko ninyo 111 sa Kabong Kagar. Ayan. Welcome po sa Tunog Kaibigan with DJ B, as in B-E-E. Okay? Ayan mga igan, chill ka lang dyan. And please do enjoy our music. Kung gusto ka musayaw, hala sayaw eh. Ayan. And I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Duol na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: serbisyo sa atong mga doctors, OB-GYNs, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, ikaw ba nagyapon ninyo? Ang naginisarang DJ B. Ayan, it's already 9:46.

7 in the morning. Ugmaayong pagpaminaw sa tanan niya kapaminaw karon. Mga iga nato din ha sa may merkado. Ayan, merkado publiko. And of course, sa farmer's market usab ng mga kapalanog ng mga iga nato. Ayan. And sa mga iga nato din hapod sa may mga ukay-ukayan. Maayong vontog sa inyo mga igan. You know that malipayon mo karon nga Monday morning. Ah, diba? And sa lahat din po ng mga nakaantabay sa ating online world. May pa-online world ang person. Ayan. Ito. Sa lahat po ng mga nakaantabay, thank you so much for tuning in with us. And mga iga, kumusta naman yung morning ni mo? Sa lahat ng mga adult, basta hapit na gani ang kuan, no? Hapit na ang December. Malipay man ta kay na ay bakasyon, malipay ta kay kana mag-get together with our family. It's a long holiday. But on the other hand, naapoy ka na bitong stress nga side sa atua because people are expecting na we will give something. Yun lang. And as an adult, mga iga, no, daghan na gano'n ka na expectation ang ginapaabot sa atua. So yun nga, yun naman talaga yung the reality when we become adults sa buhay na ito. Ayan. Well, kuan man siya, no? Nice siya sa feeling na maging adult kasi it's congratulations kasi we can do things na sa una, dili na to mabuhat. Sa una, dili na to mapalit. I mean, natay mga gusto nga paliton. Nga karon mapalit na nato. Kay adult na lagi, kinanay trabaho. At the same time, and on the other hand, yun lang. Marami ng responsibilidad sa buhay. Diba? Dahil nga, adult na tayo. Ayan, diba? Congratulations kasi adult na. Pwede na maglaag without asking permission sa mama. Pero wait lang. Bakit parang scam, mga igan? Akala ba natin, we are free to waldas. Pero minsan, nakokontrol din tayo ng responsibilidad, dahi. Diba? Ayan. I believe na katong bata ta gusto ta or excited ta nga mo kuan na mo tigolski na. Diba? Because abi na to kung tigulang na ta malaya ka na. Abi na to. Na malaya na tayo. Pwede nang umalis kahit saan. Bumili ng mga bagay na gusto nating bilhin. Pero the reality, hindi natin mapalit-palit yung mga gusto natin kasi masunahon na ito at ang responsibilidad sa kinabuhi. Eh, meron ako nakachika na mga, ano na ako, classmate na ako sa college. Most of them, as in most of my batch, wala pa na nga minyo kasi gusto pa nila magpalato. I mean, sabi ko nga, day, mag-minyo ka na, day. Sabi ko, pero ingat silang, day, lisod kayo mag-minyo kay kuan, kamahal sa mga palitunon. Diba? So, uyab-uyab lang sila karon ng mga panahon. Pero hindi pa talaga mag-commit kasi nga, yun, marami pang responsibilidad sa kinabuhi. Well, yes, that's the reality. That's the trueness. Grabe naman yung trueness. Pero alam mo, igan, sa lahat ng mga adult out there, kung nakikinig kayo, naririnig nyo to, alam mo, it's okay din naman na mag-rest ka. Meron nga ako nabasa sa message for mga nasa line of 20 na sabi niya, you don't have to know everything. You don't have to juggle everything. Kanabitang to the point nga, sinasalo mo na ang lahat. Hindi mo minsan kayang sabihin ang no. Kinakay ginaapas ng mga bayro nun. Pero, is it really the koan? Kanabitang the essence of life na you struggle, you work, pero hindi naman talaga ikaw masaya. Magiging masaya ka lang kapag may sweldo, pero pag kuan na po, kanang hurot na po ng sweldo, wa siya po ngayon. I mean, what I mean is, okay man na siya na you labor, you struggle, and then you enjoy. Pero, how about
you are working na masaya gihapon ka, no? What I mean is that you are not after the money ba? Kay I believe mga iga, no, if magmatter magud ka sa kwarta sa imong pagpanarbaho, wala jud. You are controlled by money, and I believe na you are not really living the life, diba? So I hope na you still find the joy in doing your work. Ayan. And I hope na na-enjoy mo talaga yung buhay, kasi life is short, you know. Life is short and we need to enjoy it. Sana po hindi po tayo so much after sa pag-iipon. Though nice na natay panghuna-huna ang inana. But let us always remember also na we do not know kung unsa ang mahitabo in the future. Diba? You are so busy and you are so stressed na maghuna-huna, sige guna-huna sa para sa future nimo, nag-iipon ka sa future nimo. Pero you are not sure if makaabot ba ka ana nga future. Diba? So, while you can enjoy today, enjoy it. Don't be controlled by the money. Don't be controlled by temporary, ano, na mga kalipay. No? Nag-ipon ka, nung nakaipon ka na, iba naman yung nag-enjoy. Diba? Because minsan sa pagtatrabaho, hindi mo na namamalayan nga imo na dayon gakakuan imuhang, gaka-abuse dayon imo imuhang body. Diba? So yun na naman, mga igan. It's just a reminder for today's video. Okay, kaya naman, chill mo na po ikaw dyan. Please do enjoy our music. And we have another song here. Enjoy this. And if you want to dance, go lang. Go, go, go, kaugza, go. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo KI.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507 alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad. Takpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Hini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
2: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, yots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD, Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Best songs on the radio. Ako.

98.5 Radyo Kaibigan. And of course, mga igan, kaumaga pa ninyo si DJB. Sa mga oras po na ito, isang napakagandang umaga, 10:24 sa Kabuntagon. And bilis ng oras, no? Bilis ng panahon, day ay. Tomorrow, matunga na po nato ang bulan sa Setyembre. Murag, pinakadali ang September lagi ay. Pagkadali, igit kayo ang September. Well, so much for that, mga igan. Kanina, no, we talk about pagiging adults. Ayan, adulting stage. And of course, mga igan, I'll be sharing some funny reality of being an adult. Ayan, I'll be sharing some, mga igan. And sa una, no, funny lang kaayong, sa una, we spent our childhood na kanibitang wanting freedom. We really want freedom na dili na ka-need mananghid sa imong mama or kanibitang magkalaagra ka nga kung asa ni mo gusto kay na naman kay papiti or na na kay motor sa kanan, no? Inana ang ato ang fantasy katong bata pa ta. Pero karon nga adult na ta, yun lang. The reality. And funny lang kaayo because sa una, bata ta, freedom lang ang ato ang gusto makamit karon. Of course, daghan na og bills and back pain ang ato ang natagamtaman. Asa naman ang freedom? Diba? And sometimes, mo po yung makapahinder sa imo ang mga bills. Diba? Nga, kinahanglan dili ka mag-absent. Para dili ma-deductionan imo ang sweldo. Ana. Diba? And also, another funny reality of being an adult, mga igan, is that katong bata ta, no? Kay kuan, di ta ganahan matulog, di ta ganahan nga patulogon ta sa udto, kay lagi, di ba? Ginapatulog ta kay para daw mutaas ta. Ginapatulog dahi ta kay para napatay ipon nga tulog, no? Kay inigdako mo dahi nato. Of course, fantasy na lang nato ang magtulog og sayo. No? Eh, makarelate po yun ang mga kuan. Namitang overtime, mga virtual assistant. Yeah, makarelate yun ana mga igan. And sa mga kuan, kanamitang need pa mag-work ng gabi. Diba? Minsan din, hindi naman talaga work yung nakakapag-keep awake sa ato. But sometimes, ang pagsigip pag huna-huna sa itong mga bills. Grabe na lang yun yung bills ba? Grabe na yun siya. Ayan. And of course, mga igan, another funny reality is that you get excited when plans are canceled, no? Because sa una, gusto kita maglaag-laag. Pero karon when we get older, di ba? And labaw na kung ka na magkapamilya, asahay ma-excite nga ka na kung invite ta sa itong mga friends kay kuan, ma-excite nga ma-cancel. It is because mas pilion ni mo o mas gustuhan ni mo nga mag-slip. Nga matog. Di ba? Kaya sa mga igan natin dyan na love na love nila ang matulog. Nako, sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka pa masyado matanda, nagmamatanda ka na. Diba? Another mga igan, funny realities that grocery shopping feels like a financial strategy meeting with yourself too, di ba? Kasi mga igan, dili na lang basta-basta magpataka og gasto, no? Abi natog inana, that's the beauty of being an adult, unta, di ba? But the reality, nako, kailangan maging careful sa pinaggagastuhan. Maliban na lang sa mga ano, no, financially stable na, pawisik naman siya. Di ba? Alright, another funny reality of being an adult is that you suddenly understand why our parents were always saying, turn off the lights. It is because sakit sa mata day. Diba? Ang hayat. And alam nyo ba? That's really me. Sa una, dili ko makatulog, inig ka ng kuan.
Walay suga, pero karon mas dili ko makatulog inig na ay suga. And another, aside sa sakit sa mata, igan, no? Ang reason po nga isa nga nung ipapatlong ang suga, kay para dili kayo kalaso goryente. Diba? Well, that's a funny reality of being an adult. Ayan, mga igan, I'll be sharing more later sa pagbabalik po natin. Kaya naman, chill muna po kayo dyan. Please do enjoy our music only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy it!

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, hello, Egan Bing.
2: Ako lang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
1: Yes.
2: Daghan kayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o Busy Max. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugin. Sa isa ka pa ni Malay Pastor, nagtulog yun ka bata magdungan ko na balaka ang mga ginitanan kung noong taon. Kaya wala ba yun i-admit? Kalayan sa Ginoo Pastor ang Busy Max.
3: No, nganong kataki ang kaman?
4: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang na na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Kaibigan, it's already 10:51 in the morning and you're still with DJ B. Magandang umaga sa inyo mga tanan, mga igan. Ayan, hello po and sa lahat po ng mga bagura naka-tune in, no? Maayong buntag sa inyo mga tanan, mga igan. And again, we

Fun. Okay, so yun na nga po mga igan. Balik po tayo sa reality or funny reality of being an adult. Ayan, kapag nagiging adult ka na, you start saying things like, oh, that's actually a really good container. Diba? Ewan ko ba mga igan kasi nabantayan po na ako sa mong kaugalingon. Parang nahilig na din ako sa mga plato. Diba? Sa mga plato, sa mga mug. Sa mug, dugay na gid kong medyo ganahan gid ko og mug. Pero ngayon, oy, nag-i-evolve na. Apil plato, apil mga bowl. Ayun ako naman talaga. Mga senyales na talaga ng mga pagiging adult sa buhay. Diba? Ayan. And imuha nang ginatanaw sa kuan sa online na shop kay mga kuan na mga gamit pang balay, di ba? Sa una perfume pa karon haplas na. Uy, grabe naman talaga. Ayan, shout out Ate Angelica Alisuso Kunog. Ayan, pa shout out kay Lani Remitor, Stephanie Perez, Ate Yana Jane Morales, Lensky Matugas. Ayan, Mylena Martir, Carol, and Laras to all my friends. Sa imuha dayon DJ. Ayan, Laras na lang tanan, DJ dire sa radyo kaibigan. Amping sa imo ang pag-uli, niya DJ, si Angelica Kunog ni Tagaporok 9, Valencia City. Ayan, thank you so much, Ate Angelica Kunog. And thank you for always tuning in with us. Alright, yun na nga po mga iga, no? Sa una, perfume, bakaroon, masimutan na zatawa ang haplas. Diba? Pero, I mean, kasi, need na. Yun na talaga yung need. Ayan, and biskan ako sa una mga igan, dili ko ganahan nga manimahog ko og haplas. Pero karon, salamat kay nanatay mga humot nga haplas. No, dili na nato ikaulang nagpahilot ta kagabi. Diba? And speaking of haplas mga igan, ayan, wag po nating kaligtaan. Nagamitin ang ating pinagpalang lana, ang Aroma Plus Herbal Oil. Nani siya'y virgin coconut oil, peppermint oil, sampagita oil, mineral oil, citronella oil, and menthol crystal. And of course, dira po na ang atuang Vigimax Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula that will support all over wellness and help provide daily nutritional balance. Alright, and para sa ato ang bida sa lamesa, ang Fugu Blend Chili Paste. And of course, ang atuang healthy coffee and naturally good na coffee, dari nata sa Herbiva Coffee Blend. Nanis ay robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabana, tangkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vigimax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste mapalit sa mga kaibigan center sa Valencia City that is located at Ground Floor Alquino Building. And dari po sa ato ang station, mga igan, sa DXRK Radyo Kaibigan. That is located at 2nd Floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And sa Kadingilan Kaibigan Center, that is located at Purok 5, Poblacion Public Market. That is Old Stall beside Food Court. And para sa Kaibigan Center sa Maramag, that is located at stall number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And para sa ato ang Quality Printing Services, labaw na karon, hapit na ang ting reunion, no? Get together with family, mga igan, na ay for printing sa mga t-shirt, ayan, tarpaulin, signage, sticker, billboard, and many more, mga igan. Diri na ta sa GRD Printing Services. That is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon.
So yon, mga igan, and wala na tayong igo nga oras because it's already 10:57 in the morning. And thank you so much for tuning in with us. Ayan, and sa mga adult din ha, alam ko naman talaga na life of being an adult is not easy. But you know what? You got it. Kaya mo yan. Kayang-kaya. Diba? Na kaya manggani ni mong eskwela. I mean, what I mean is that daghan na kaog na agian sa kinabuhi. Karan pa ba ni mo dili kaya? Always remember na kaya mo yan! Diba? Pagpasansyahan nyo na pag-istorya ragyod ko, dili ko pang kanta. Ayan, mga igan, sana po na-enjoy po kayo at meron po kayong natutunan sa ating chikahan ngayong araw po na ito. Sa ngala na lang sa atong ang radyo kaibigan staff, sa atong ang station general manager, Sir RJ Dangalio. Ayan, to our station operations manager, Engineer Romy Chang. To our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And to our CEO, Pastor Don Dangalio. And to everybody behind this program, ayan, thank you so much for everything. Ayan, grabe. Grabe mo rag. Para grabe nga pagpasalamat nito. Ay, naiiyak ako. Charest. Without kidding aside, mga igan, thank you so much to everybody nga na mean now sa mga always naka-tune in. Thank you ng super duper mega ugo. Ganun. Ayan. And of course, mga igan, magbababay na po ako. Again, this is your DJ B. Inyo mega nga guwapa. Huy. Kiangay pero buutan sobra. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it pa. God bless you. Have a great morning. I love you na super duper mega ova. And thank you na super duper mega ova. Bye-bye mga igan. And I've been leaving you with this song, Carrera by Beanie. Thank you very much and God bless you. Stay tuned lang gyapon mo. Dirira gyapon sa 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye!

0: Nadi 8.5 Radio Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan pa ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugugpon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Lu, nganong katakiaan ka man?
10: Sakas kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
9: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
11: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
12: Whoa, whoa, whoa. 98.5

May buntag kanatuntunan mga kaitsunan ng atong oras. Dunay 15 minutos milapas alas 11 ang oras nga inyo nabati mga kaitsunan natod kanato sa mayong kabubuton sa Bigimax o gingon sa Maygala sa Aroma. Maygala, welcome dere sa atong tulumanon ang programang Ratsada nga mabati na sa dinyo dere sa biyahan sa DXRK Radyo Kaibigan. Ratsada! Adlaw karon nga Lunes, petsa 14 bulan sa Setyembre, tuig 2026. Sa magyapon sa nandan, kininyong alagad ang kurman ni Tulumanon. Ako si Igan Tata Retesa, magiguban sulod sa usa ka oras. Hantot na mga igala, alas 11 antak na mga igsoon o alas 12 antak na sa uto. Ubanimin ninyo mga igala. Ato sa pasalamatan ng atong mga kaubanan din sa Sibiyahan DXRK Radyo Kaibigan. Among Station Manager, Stephanie Dangalio Yuti. Atong Finance Officer, si Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan usab sa akong co-pilot, mga igsoon, dito sa studio, si Igan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter, sila si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa among mga kaubanan usab sa production department, gipanguluhan kini ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa among technical consultant, Gerald Ray Dangalio o labaw sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Reginald John Dangalio. Tagiyaw tagdumala mga igsoon, atong kauban sa gihapon, ang super ka matinabangon nga pastor. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Paki-adjust palihog mga igsoon ang inyong orasan o kining atong orasan aron nga sibo-sibo. Huwag yung hungaw. ang atong oras, may gala, doon na tayo 17 minutos na pasado alas 11. Ato sang kumustahon kining atong mga amigo, mga gwardyan, mga gala din sa may silong abahin. Nagpaminaw ka na to sila si Security Guard Christian Labadan. Kauban niya si SJ Gabiola Nim. Unsa ni nga agency gali brother EDG. Wa kayo ni magud maglaro kay siguro ang pagsulat ang bullpen wa kay mo wa mo tunong wa mo agi. Basig EDG ni nga kuan no. Security agency. Ato ni mga amigo ng mga blue guards di sa may silong nga bahin mga igsoon dire sa atong istasyon no sa Radyo Kaibigan. By the way, sa mga nagpangutana og asa ko no sila pwede makapalit og kini ang produkto may gala no sama sa Vegemax og Aroma. Bukas mga igsoon ang Kaibigan Center diha sa Alquino Bea, Alquino Emporium. Nadia mga kaigsunan, tanan produkto nga inyong gusto may gala no sa Kaibigan. Nadia ang atong Kaibigan Center. Labi na gyud mga igsoon katong nalipay kayo kay dako kayo may gala og matud pa katabang, tabang sa ilahang kwan ba. Nawala gyud ang ilang mga giantos nga sakit. Humana ka nakagamit og Vegemax. Labay na gyud mga igala kining kahibulungan kayong haplas nga mao ang Aroma. So og di manggaling mo makalugar sa atong Kaibigan Center diya sa Alquino Emporium, naputa dinhi mga igala, sakala mo dinhi sa atong istasyon at bang sa NBM, ha? So, na diri ang atong istasyonan mga kaigsoonan sa Radyo Kaibigan. Okay, mga igala, ato sa pasalamatan sa ngalan usab sa atong mayor dinhi sudad sa Balinsa, Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban sa iyang kapikas ang atong kanhi mayor o spokesperson, the action man John Galario. Sa among pinanggausab nga busy mayor, kauban sa tanan membro sa 10 sangguniang panglungsod nga gipangunahan ni City Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Og maingot to usab sa tanan nga mga supporters o labi na gyud no sa mga gapangga sa ato kanhi busy mayor dire sa Dakbayan sa Balinsa.
Mayong buntag kanimo diha, Boss Glenn Aboy Galario. Bossing, good morning. O sa tanan nga mga kawani sa atong kagamhanan lokal dire sa sudad sa Balensya. Uy, teka lang ha, murag ugma na rabaday ni. Mga iksoon, dunay official visit mga igala sa atong pinangga nga Vice Presidente Inday Sara Duterte o mga adlawa nga mubisita mga kaigsoonan din sa atong sudad. So, ako kamong gidapit, mga iksoon, katong gahandom jud nga kini ang ilaha may galang ipakita ang ilahang full support kang Vice President Inday Sara Duterte. So, og mga adlawa, mga kaigsoonan, muanhe din sa atong sudad si Vice President Sara Duterte. Aron mga igala, makighimamat ka natong taga-bukid nun. So, kita-kits mga igala, ugma sa Udto, doon sa Valencia City Gym. Giaghat usab ang tanan nga mga empleyado, no, labi na gyud sa mga job order, nga magsuot o color green. Ha, nga kini ang t-shirt, color green, ha. O, muna yung mga kaigsoonan, agi ni may gala o kini ang suporta kay mo naman ni may gala ang color coding pag si Inday Sara Duterte color green. Oh, sa kwadi ha, kini ang makalingkod sa bleachers. Pero dili siguro puntanan mga igsoon kay murag ako paminaw maghuot na sad ni ang atong City Gym aning niya ugma. Diyos, kay pila ra may seating capacity ani murag sa akong paminaw mga nasa size mill daw biog diri na sa Balensya daan mga igala pila na ni kalibo napatay mga expected nga mga bisita gikan sa laing lugar lungsod. So first come first serve na lang siguro ang labing importante nga atong ipakita mga igsoon, no, kinanglan nga naagyo ta mga igala sa kwan ani, no, palibot siguro o sa gawas bakang uban o di makasulod. Kay panagsara na nga higayon mga kaigsoonan nga makabisita din sa ato ang mga igala ang atong gimahal nga Vice Presidente sa Pilipinas si Inday Sara Duterte. So malagmit ugma mga igsoon udto, no, basta kay YPX nga oras mga igsoon basta kay udto or posible hapon-hapon na maniudto lang tadaan kay aron dili magutman mga igsoon gawal araba ni libre kaon voluntaryo ni ato mahigala nga ipakita nga nagitaga support mahigala kang Vice President Inday Sara Duterte, di ba? So Parts, good noon, may nga udto da kanimo nagpaminaw ka nato si Paparts Popoy Domo, may nga udto nimo da Part diya sa lungsod sa Maramag, Bukid Nun. Kumusta by the way sa atong signal karon na Part? Mangumusta ko sa signal sa radyo kaibigan. Asa na pita yun ang imo ang nimutangan ron Part? Partikular nga barangay. Ako ning higala si Popoy Domo. Dugay na sad na ako ni mga kaigsunan kong amigo. Panahon pa ni Nonoy Joe. Kay karaan gini siya may gala nga driver ni former governor Nonoy Joe Subiri, si Paparts Popoy Domo. Moni amigo na ko may gala nga wagi paglubad. Di gyud gausab, di galuib. Ugun sa mo ang pag-amigo kaniadto hantod karon maura gyapon. Di ba Parts? Oh, retired na siya sa gobyerno. Kay tiod-tiod na po ni mga igsoon nakaserbisyo as official driver ni former congressman o former governor Jose Maria R. Subiri Jr. Yay na ni iyahang paginabuhi ni Papart Popoy Domo kay nasa farm dayon kaon og mga presko nga mga utanon dayon na po'y ginagmay negosyo. Pero kanay iyang negosyo diya sa sentro murag kuan kayo alimuso kay saba kuno kay ng uban diya kuno mga gala nga mga kini ang stall owner. Eh, grabe kuno kayo makapakusog anang ilahang sounds diha. Muraman mga igsoon og
na nabaguhan siguro ang ila, siguro may galang paminaw nga kwan ba nang naginusara sila diha nga gaabang ayaw kay dili mapuntanan tao biya mga igsuon, no, nga makasakay sa kining inyong mga sunata diha unsa ba nang mga music. Pwede naman ko ka magpa-music, pero ay lang po na grabe pa. Kanabang pa-volume, gini mo, murag halos mabuak na lang atong kwan, kining atong eardrum. Saba kayo. Ha? Asa na debit apart, murag naada sa may perimeter. Ingon na anak ko nung mga igsoon, kayagaw din ha, labi na maglumba, magdunga, nagtingog ng ilang mga sound system. Iya-iya man sila may galag mga sound system diyan sa mga kwan. Kiniang kapamaligya mga igsoon na ng atong perimeter. May gala ato sa nga taga-agpagtagad kining mga reaksyon sa mga tao kalabot atong rice distribution ay namanggoy ng gawas may gala nga mga istorya nga kini kunong pag-apod-apod og mga bugas mga kaigsunan ang kinsa ra kuno tong duol sa luwag. Mora ko kunoy matupa mga kaisunan nga kadawat kay naga ni kunoy ang ila mga pangalan na lista unya sa kalit lang kunong gipampulihan. So klaruhon ta lang ni mga kaisunan kining pag-apod-apod og mga bugas dili ni iya mga kaisunan sa kwan ha, dili ni sa atong sudad. Kay iya ni mga igala sa atong kwan ho, sa national kwan siya, national fund. Gikan ni sa atong national government through DSWD ang partisipasyon lang sa atong local government unit din sa Valencia. Igo lang sila mga kaigsunan ga-assess kay ang original nga gahatag og listahan og ang listahan ga base kini sa DSWD. DSWD. Kung doon na may mga kausaban og mga gipanglista nga nga wala or di pang iris bakang ilang mga pangalan na kana mga igsoon is another story na po na ha? Basta kaya nga ito naibawaan din eh dili ni iya sa syudad, igo lang ga-assess ang local government unit sa Valencia through kini ang atong mga lumilihok sa barangay kay og dili mango di-assess may gala magsamot mango do kayagaw kay ang mga tao nga yung usay, di magkasabot po mga tao ingnon nga maglinya. Ha? O, mukwan yun, musugok. Muna nga na ay kiniang gagayad sila ha. So, ang ilang pagtuo manggod mga igsoon nga, gipili ra ko nung hatagan o kinsa ko nung itong naasa kiniang doon sa kasing-kasing, marugig po ko nung makadawat. Okay, maero ko na itong signal. Matod pa mga kaigsoonan ni Popoy Domo. Tistingan ko nung natutawag, may galagi. Pasabot naman po ni Spokes John Galario, former city mayor. Pero sulayan na to, may galag, tawag si Spokes John Galario kung makontak na to siya karon, mas maayo. O ato siya may nabi, mga kaigsunan. Pero kung busy siya karon mga igala, watay mahimo, no? Para po mga igsoon, in fairness sa atong local government unit, kay kabalot ang may gala, layo pa man ang eleksyon, pero daghan na kay mga tao karon nga gapamulitika na kay aksyon na may gala gasugod na silang papangdaot sa kiniang kasantangan na galingkod kay mo lagi mo na labon sa una panahon sa eleksyon wa mo reklamo na kadawat mo 1,300 1,500, ha? Okay sa inyo ha, kung dito manggaling mo sa inyo hang gilabanan nga kandidato kadiato unya binuhian mo karon kay mo na inyong gusto nga daoto ninyo ang nakalingkod karon kay mo lagi base sa inyo hang mga eksperyensiya nga pinili sa tinuod lang mga igsoon dili man ni batasan may gala sa pamilyang Galario nga mamili og mutabang og tabangan, ha? Di man ni sila may gala ga pamili og tao e gani mga igsoon bisan sa adlaw sa Badug Domingo. Klase-klase manggali, mga tao mo anak, bisa sa ilang kaugalingong panimalay, naapagyapoy tao mga igtabang. Di ba? Nga no mga kaigsunan nga, may daog ang Galario kay tungod, natugkad sa mga tao nga sukat pa kaniantos, panahon pa ni former sa City Mayor John Galario, mutabang yun, sila di ginis lang panukog
kini ang tabang laisgutan. Muna nga, imposible kayo tuhuan nga maingon sila nga ang kinsaray dool sa dughan mo kunin makadawat o makadawat sa bugas. Di na tinuod mga igsoon. Ha? Pagpangdaot lang na may gala. Dili ingon sa kanang naglaban ko sa kwan ha? Mga galaryo. Kay mo magina mga igsoon po'y tinuod. Base po may gala sa ato nakuha nga data nga ang kining distribution sa bugas gagikan kini may gala sa National Fund. Gikan kini mga kaigsoonan sa atong national government. Okay? Teka lang ha. Ako sa ni may galang replyan kay na ay nangutana din hi. O asa ko no dapita ang naminaw siguro niya. Ah, sige. Basta ugma sa City Gym. Mo abot ugma nga adlawa si Vice President Inday Sara. Base sa komunikasyon po mga galang nga atong nakuha mga igsoon no September 15 man ugma, di ba? Okay. September 15. May gala mga inaboy sa tamang ison. Mabalik ko, huruman sa pipila ka mga pinomdom ha. Tanbay sa alas 11:31 na.

0: si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyon, Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang samad sa sampot na ulian. Ang doon siya ay hubang mo yung laplas, ni Boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pasko, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasko, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, akin sa ni Palayog?
2: Igan Best Paler ni Pastor.
1: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
2: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, Beta Pastor, kasi Igan apindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
1: cellphone. Okay.
2: Pinako.
1: Yes,
2: Yung apo ko, no, kalanaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o bitima sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-bitima ang iyang apo kay Pitis Kita Ospian, limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidala na nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa managi painom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya nga yung doktor pastor, ang kuan ko nun,
1: appendicitis ni buto. Yes.
2: Appendicitis ni buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi nga niya nga, simak nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tigpaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ito niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag o kayo. Kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na yung apo, kuno, pastor.
1: Okay. Salamat ka, Igan, ha? Salamat, Igan, a bit.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law. Ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. O silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
6: Oy, Mare, gahinok to

0: Extension, Valencia City, og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible og affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
7: Pasalamat po, Pastor, sa BD Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinit po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BD Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BD Max sa atong ni atong maramag ni ato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya ni ato na siya. Siya na ning kamot nakalakaw siya.
6: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan.
7: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan bitaw siya
6: potasyum. Okay. Karon okay na siya?
7: Okay na siya ron, Pastor.
6: Salamat.
7: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
6: Okay. Kinsa kani ni Oga taga-asa?
7: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
6: Salamat kay Igan, ha? Salamat.

Okay, salamat kayo, Jos. Mga igala, balik ta mga igsono diri sa atong naandan nga tuluman ng Ratsada. Mga igala, ato lang taga-agpagtagad ang kini ang update kini sa nagapadayon karong eleksyon sa BARM. Mga igson. Ato na siren mga igala nga dunay tensyon nahitabo mga igsoon sa nagapadayon nga kini ang pinili ay o eleksyon dito sa partikular sa Maguindanao del Norte. Gani mga igala sa nakita nato mga igsoon nga post pinagi sa One TV Philippines. Ang tensyon natigayon mga igala dito sa may Sultan Mandayan Matanog, Maguindanao del Norte, human mga igala nga may dagsa ang bagang duot sa mga butante ngadto sa pipila ka mga polling precinct. Aron mga igala mo butar pero tungod mga igsoon kay murag wala na gyud mga igala no sa kini ang kaayusan. Wala na mga igala sa kinibang tukma nga pamaagi nagkagubot o nagpa matod pa mga kaigsunan napugos sa pagpabuto o usa ka warning shot ang usa ka membro sa PNP aron mga kaigsunan mabalik ang kaayusan matod pa mga igala sa maong lugar. Di lang kay dito ni mga igala sa Sultan Mandayang Matanog Maguindanao del Norte ni tabo nga dunay kini ang komosyon sa uban pang bahin mga igsoon sa area sa BARM no kining Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Yagaw na gini maayo mga igala ning atong kwadron ang atong katilingban kay tungod lagi mga igsoon ining problema sa atong gobyerno karong mga igala ba nga murag murgituyo ni mga igala nga magyagaw ang mga tao para nga dunay rason nga mudeklara o marsyalo o magkaguliyang gyud. Ha? Para naa siya rason mga igala nga atong presidente mudeklarag marsyalo.

0: Muna nga sabong-sabongon ang mga tao. Kaita. Monay, sakit kayo mga igala bitaw huna-unaon nga ang problema kaniadto nga dunay paksyon tali sa MI o ingon usab sa pipila ka mga kini ang grupo mga igala sa mga Muslim nga nabalik na unta ni mga igsoon sa maayong relasyon sa panahon ni former President Tatay Digong. Karon nagsugod na po ni silang mga igala dunay paksyon. Watak-watak ang ilaha mga igalang grupo o organisasyon. Kay tungod mga igala, gigamit sa atong national government ang atong mga kaigsunang Muslim, mga igala, aron nga himuon mga kaigsunan nila nga dunay kiniang mga tao ilang ipambutang na wala mga kaigsunan ko nauyunan sa kinabag ang membro sa mga kaigsunan tang Muslim na igibutang nila diha mga igala sa kiniang barm na wala kuno ni agi mga igala sa tukma nga proseso hinungdan nag-react ang uban gani mga igala si Commander Bravo o sa mga kaigsunan kini sa notorious o gilado kayo ni mga igala nga kiniang leader sa MILF nga nagpakahilom noon ta sa dugay na nga panahon na himo na may galang peaceful ang barm panahon ni former Tatay Digong, former sa president. Karon nagsugod na po mga kaigsunan nga dunay mga kuano, hungihong magunay-unay na po daw ni sila. Sus, Ginoo ko. Paita. Muna, pagway direksyon gani may gala, pagwalay tukma nga kini ang direksyon, magkayagaw gid, magkatibula agit ang tanan ani. Kita ang mga ipit, kita ang mga sibilyan, kita mga higala mo ay makaluluoy. Ilan naman gani may galang gustong balion ang atong 1987 Philippine Constitution, kaya di naman nila tuhuan mga igsoon, di naman nila respetuon ang 2/3 sa 24 senators, mga higala ng mga membro. Ang 24 ka mga senador, mga igsoon, sa ilaha, mga igalang interpretasyon, no, sa prosecution, nga dili ko no pwede apilon sa ihap. Ang wala magka-apil, mga igala, sa kiniang gipahigayon nga impeachment hearing, o kinsa kurutong, mga igala, ang preset, moro ko no to'y ihapon, mga igala, o moro ko no to'y kuhaan sa, kanibang itrisold sa kiniang 2/3, pananglitan kung 20 ra ka mga senador ang naadiha mga igsoon sa kini ang impeachment proper ang katong upat nga wala mutambong mga igala dili kuno to sila pwede magkabutar buot-buot lagi ha perte gyud ni mga tawhana mubali mga igalag balaod may kini mga tawhana mga kaigsoonan mutuis og balaod kung kini mga igala mapasagda nato og magpadayon kining ilahang ilang pagbot-bot, mga igsoon, padulong kita, mga igala, kalugawan eh. Wala na. May nala siguro, mga igsoon, wala o nalang gini, mga igala, siguro ning balaod, mga igala, sa atong nasod karon kay sila na malanay, sila na may natuman. Ang ila naman, mga igala, gusto mo ay matuman o may tabo. Titawa naman ta, mga igala, bili. Klasis mga tao, mga igsoon, wala na gini. Labaw pa ni may galas panahon ni former President Ferdinand Marcos. Why deklarasyon tong Marcelo? Pero labaw pa si Marcelo may gala ning atong sitwasyon karon eh. Di ba Diyos? Ay mo kalimot may gala ha ang atong produktong BG Max. Epektibo kini kay may gala labi natong dunay mga sakit. Kanang gaantos may gala nga galisod ang inyong pag-inawa. Ha? O di na ba yun malikayan mga igsoon nga usahay? Mukalit lang mga galag kutas ang atong pagginawa. Doon ay mga sakit mga kaigsunan nga dugay na ninyong ginadala-dala ginaantos. Okay, tungod po siguro sa kamadon. Pero gusto mo may gal, may suon nga matabangan na yun na ay pinakagwapo gipiktibo kayo may galang na produkto na to, no? Na diya mapalit sa Kaibigan Center. Balikyat lang mo may gala sa atong Kaibigan Center sa Emporium mga igsoon, no? Alquino Emporium, mga igsoon, resudad sa Balinsa o baka dire sa atong istasyon. Saka lang mo migala. O, sa mga nangutana, asa ko no sila magkapalit o aroma o BG Max. Mga igsoon, wailain mga igala, no? Ang mga official outlet, sama na sa ato nanganlan sa unahan. Moragin na mga igsoon, wailain pa. Moragin na mga igala ang official nga gitagaan o kini ang permiso panugot aron may gala nga maka kini ang baligya sa mga produkto nga lehitimo sama sa BG Max o ingon usab aroma. May gala, pikit sa oras. Salamat kayo sa inyong magkadunayon nga pagpaminaw, pagsunod din ng atong tulumanon ng atong programang Ratsada. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, dinisibiyan sa DXRK Radio Kaibigan. Sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Salamat usab sa tulong na ito, may gala ka mga banggiitan, technician on board. Di naman na ito maapas, may gala, o ga, may nabi, may interview si former City Mayor Spokes John Galario. Tungod may gala, pigado na ito sa oras. Sa atong co-pilot Carlos Picaslawak, Engineer Egan Joshua Sison, dito sa transmitter, kauban usab nato sila si Engineer Egan Ramil Bidriho o Engineer Egan John Tingkang. Sa production department, gipanguluan Engineer Romeo Chang Jr. Sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Kauban sa among station, General Manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ, Reginald John Dangalio. Salamat usab sa atong tagiang tagdumala, ang Pastor ng Bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausap pa, inyong sulugoon ang kurmaning kurumanong Ratsada. Ako si Igan Tata Ritisa. Manamilit ang mingon. Dagan salamat. Mayong pagpaniudto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Unsa ato igan?
1: Nakoy magulang pastor banga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
0: Unsa dai ang sakit?
1: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
0: tapos
1: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngingig kay tanaon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor.
0: Yes.
1: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
0: So, nakasimba.
1: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
0: 2 months. Ay,
1: ka makabakod.
0: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
1: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, nang gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod
1: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tong mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta
0: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gayo.
1: Sige pastor.
0: Okay, salamat.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Ano sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
3: Numero 1 sa balita.
7: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Ug kalingawan sa Bukidnon.
3: Radio Kaibigan.
9: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: numero uno sa balita.
7: Bukabat sa 9524 ang dangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero uno sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
3: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Magkalingawan sa Bukidnon,
3: Radyo Kaibigan.
10: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02.
11: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuhon. Ang tinog sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Higalag mga kaibigan, kumustag? Maayong pagpaniud to nganha kaninyong tanan. Adlaw karong Lunes, Lunes na Lunes mga igan. Unang adlaw sa simanang ting trabaho. September 14 na 2025.

ang tanan. Atong dagyog pasalamatan ang Dios nga labawng makagagahom nining nausab nga laing grasya sa kinabuhi, laing nausab nga mga pagsulay nga atong atubangon mga higala niining si Manaha. Paskong Pasko na dinis atong sibihan o dinis atong panag-uban. Di na gyud kapugnan mga igan, mga higala, among mga palangga nga suking tigpaminaw ang Kapaskuhan. Buntag kadlaon porbidang tugnawa kay bigang Joshua. Ga pamaak ang hilabihan kabugnaw ngadto sa atong panit matag kadlaon ilabi na sa buntag sayo. Di na gyud kapugnan. Ato na gyung nabati ang huyuhoy sa bugnaong hangin matag kadlaon lahos na gyud siguro ni sa Disyembre mga igat. Osbon ko welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panagbangat sa silab sa kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan 98.5 sa Lubaganan sa inyong mga radyo anaa kita sa FM band. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department, atong pagpasalamat kanunay kang kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kini nausab mga igan, mga higala, ang inyong buddy-buddies kahanginan kaibigang Noel Cagul tuguti nga manumbay na usab ako dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgut kita sa mga isgutanan, mga balitag impormasyon, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Kumusta man ang ato mga palanggang suking tigpaminaw? Tibuok kalibutan. Nagmonitor ka na to sa atong Facebook Live, sa atong personal account, Manoy Noel Cagul. Pwede taning nyo nga mamonitor, makita, madungog ang atong broadcast sa Facebook Live, sa atong personal account, Manoy Noel Cagul. Pwede rin ninyo nang itay. At kung ninyo i-share o i-like ang atong Facebook Live mga higa. Kumusta man ang atong mga langyaw nga mga viewers, atong mga igsoong Pilipino, atong mga igsoong taga Bukidnon, taga Dakbayan sa Valencia, taga Mindanao, nga tuos laing nasod na narbaho, nagpuyo, nanginday, nanimpalad mga higala sa pamasindid to nila makuha ang nindot nga kapanginabuhian. So, amping kamu kanunay ang atong mga silingan, ang atong mga kaigsunan, mga OFWs, namuyos laing nasod, laing lugar, nagpalayos ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya, aron lang mangita o bastante nga panginabuhian mga kaibigan. Usahay ang atong kamingaw, ang atong kagulanan ug ang pagpakalayo sa atong pamilya, ato kanang isakripisyo aron lamang nga mahawas ang atong mahal sa kinabuhi sa hilabihan kalisod. Naglunang sa tumang kapobrehon mga igala. Mao nang uban. Ngahas na lang. Mamasin dito sa laing nasod. Amping kamu kanunay ang atong mga OFWs ug atong mga kaigsunan tuwa dito na muyo na sa laing nasod. Gihandom kamu kanunay namo dinis Pilipinas ug sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta? Kumusta?
Kumusta man dito sa Luzon? Ang dako nga buaya nga naka-hospital arrest nining panahon na kay naka-sinati og anxiety og depression human sa wa pa diha ang iyang warrant of arrest nga gipakanaog sa Sandigang Bayan. Naguna-una na siya dito sa hospital. Daghan na siya gipangbati mga higala. Ang iyong kampo nga to sa korte sa Sandigang Bayan, i-continue, ipabilin siya dito sa hospital nga diin siya na-admit si Kani House Speaker Martin Romualdez sa plunder iyang giatubang kalambigitan sa transaksyon sa flood control.

tag-ong order ang Sandigang Bayan nga ibalhin siya sa University of the Philippines Hospital, Philippine General Hospital. Dito siya isusihon ang iyang panglawas alang sa independent nga pagsusi. E kung ang iyang gusto nga hospital, ang iyang gusto nga mga doktor, murag makataas man po na itong kilay, anak. So nag-order ang Sandigang Bayan dito sa Philippine General Hospital, University of the Philippines nga hospital, dito siya susihon. O tinuod ba yun ng iyang mga sakit nga giatubang karon? Ano siya eh? Depression, nasa anxiety, uban pa nga iyang girason sa iyang emosyon nga gi-submitar ngadto before the office of the Sandigang Bayan, mga igala. Mao na dito sa Luzon. Sa Visayas, kumusta pud mo dias Visayas? Naot kita nga okay pa mo, all right dias ka Bisayan. Og dinis atong pinangga nga Islas Mindanao. Naghingapin gihapon ang kainit sa nakalabay nga mga adlaw. Aduna kitay na sinating ang pag-uwan-uwan. Pero di kay tanto kusog, mga kaibigan. Dini karon sa atong sentrong bahin, diin nanukad ang broadcast ang radio kaibigan dinis Dakbayan sa Valencia. Medyo landong, di kayo tanto gapamaak ang kainit, mga igan. Dinhi karon sentrong bahin ng atong Dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaniudto sab sa atong lalawigan sa Bukidnon. Ang kumusta man ang Bukidnon sa nakalabay nga weekend? Musta ning adlang Lunes ang 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan sa Bukidnon. Kumusta mo diya? Atong mga department heads, mga empleyado, barangay officials, atong mga provincial officials, gipanguluhan sa nagtimon sa Rindas Pangagamanan sa probinsya, Governor Onel Roque. Kumusta man gob? Kumusta man ang pagserbisyo ngadto sa nagkadaiyang suok sa lalawigan sa Bukidnon? Dignity aw, mag-gobernador ka sa Bukidnon. 20 kalungsod o duha ka syudad. Pitang dakuan eh.

alas 12:14 na. Mayo usab nga pagpanayod to sa 31 ka barangay ning atong dakbayan sa Valencia, ang the City of the Golden Harvest. Musta man kamong tanan diha atong 31 ka barangay, ang atong panggobyerno dinis dakbayan sa Valencia. Yes, atong City Hall. Tanan, nagkadai ang suok sa dakbayan sa Valencia, maayong pagpaniud. Naot kita nga uki pamos all right ni ining mga oras. Ayong pagpaminaw ka Ma'am Lisa Sinagpulo Adan Espanyola Diaz Bayawan Negros Oriental. Kumusta man dia sa Bayawan Negros Oriental? Kumusta mo dia? Anak kita sa Negros Oriental, Diaz Domaguete City, Diaz May Tanhay City, Negros Oriental dia kita. Ang kani Chief Piniero, Diaz Tanhay City, Negros Oriental, at barkada, dugay na assigned dito sa probinsya sa Bohol, mga igala. Sa diyang dito pa kita nagsibya, ato ni barkada, mga igala. So, taga-Bayawan, Negros Oriental, mga kakaubanan, ni Ma'am Lisa Sinagpulo Adan Espanyola, taga dinhiman eh, taga-Batangan man siguro ni Ma'am Lisa Sinagpulo. Kumusta mayong pagpaminaw, mayong pagpaneo, duamping ka mo kanunay diha. Uban sa imong kauban sa pagpanarbaho, pagservisyo. Pag mayong pagpaneo, tusap kang manong recto kanda. Kumusta man manong? Kumusta man ang barangay Sungko, lungsod sa Lantapan.

usas mga lungsod sa bukid nun nga adunay gigasahan sa gracias kinaiyahan, gigasahan sa kabugnaw sa bukid nun. Abunda nga gulay mga higala. Yes, lungsod sa Tlatapan. Usad ni sa atong mga food basket sa Mindanao o lalawigan sa bukid nun. Ang lungsod sa Tlatapan mga higala. Labi na dias barangay Sungko. Mga kaparintihan, mga kahigalaan. Elected happy birthday kang at Auntie Luwila Candalusan. Musta mo di? Asa na karon manong? Wala naman siguro ka Benro, no? Sa Menro dias. Tapan na kas, na naman siguro ka Lantapan Water District, correct me if I'm wrong. Mayong pagpaminaw dias imong mga kakaubanan. Imong trabaho ug sa mga Kanda family. Parinti di mayong pagpaniud. Alas 12:17 na mga higala. Happy birthday di ay di pa ta malibot. Happy birthday sa mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Mga aktibong miyembro opisyal nga nag-birthday karon. Happy birthday atong mga palanggang suking tigpaminaw nga nag-birthday. Atong mga palanggang senior citizen, kang nanay o kang tatay, kang lolo o kang lula, happy birthday. Atong mga Facebook friends, viewers, nga nag-birthday, happy birthday. Sa Lantapan Water District, kumusta mon mo diya, manong? Mga kakaubanan ni Manong Recto Kanda. Just Lantapan Water District. Musta mo diha? Mang hinaot kita nga nindot ang inyong serbisyo sa mga constituente dias lungsod sa Lantapan. Dias pinaagi sa serbisyo sa Lantapan Water District. Ambot, kumusta na ang water districts malay-balay? Why water district rin nabilin? But okay na ba? Ngayong pagpaminaw ninyong tanan dias local government you

Kung gihapon sa kalambuan sa inyong nagkadaiyang barangay. Happy fiesta sa tanang mga nagfiesta kagahapong adlawa o karong adlaw. Happy fiesta Santa Cruz. Yes, atong silingang purok sa purok size A Barangay Batangan. Mga Dolduco family, Lintiha family, mga katawan dia kang sis Lerma Ipanag. Yes, purok size A Barangay Batangan. Happy fiesta ninyong tanan. Viva Santa Cruz. Og maayong pagpaminaw diha kaninyo. Atong mga silingan sa purok size A Batangan. Samtang happy fiesta po diha. Diha is belated sa barangay tungan-tungan kagahapon. Atong mga suking tigpaminaw, nagmalambuon nga barangay tungan-tungan. Happy fiesta ninyo diha kagahapong adlaw. Ato ning silingang barangay mga higala, ang barangay tungan-tungan. Di mo katog tungan-tungan o di mo muwagig batangan. Belated happy fiestas katawans barangay tungan-tungan kagaham. O karon di usap sa atong silingang lungsod. Lungsod si Quezon, happy fiesta, barangay Minsamungan. Cruising Bida, Balangay 1A. Poblasyon Quezon og Barangay Butong San Isidro Labrador. Kapitan Nerotan. Yes, Barangay Butong. Ining Barangay Butong usanis pinakadako nga barangay sa Bukidnon. Usanis mga pinakadako adunay local income sa Bukidnon ang Barangay Butong mga higala. Yes, lungsod Quezon. So happy fiesta former municipal councilor ng Linda Abalde. Yes, Barangay Butong Quezon. Happy fiesta. So sa mga sukit natong tigpaminaw, sayod kita nang naglagubo, galagapak ang radio kaibigan, ang silab sa utong tutok. Yes, Barangay Butong. Happy fiesta nga na kaninyong tanan. Og maayong pagpaminaw sa tanang mga nagfiesta, mga bisita, mga nag-inom o ilim nung makahubog. Ang inom isulod sa tiyan, dili isulod sa ulo, aron dili makatulog sa kalasag o sa police station. Manay atang pagpahinom doon diha kaninyong tanan mga yan. Happy fiesta, Kapitan Nerotan! Ang buutan kugihan atong barkada, project-oriented, service-oriented nga kapitan des Barangay Butong Quezon Bukidnon. Maayong pagpaminaw. Maning kamot ta kapitan nga makadalikyat des imong imbitasyon. Daghantag kapamistahan Sir Noel. Anhi lang din eh. Kay atong suruyon tanan. Alas 12:24 na mga higala. Padayon kita dinis atong papanaguman ato day iampo ang malinawon ug hapsay nga barm election karong adlawa. Medyo tensionado adunay mga di maayong panghitabo nga niining adlawa sa eleksyon sa BARM sa Bangsang Muro Autonomous Region mga higala dito sa atong mga kaigsunan dito sa may Muslim area in this part sa Mindanao atong iampo mga kaibigan mga higala. Samtang slaing bahin karitas lokal sa Dakbayan sa Valencia medyo bibo ang hisgut

0: alang sa plastado hapsay nga pag-apod-apod. Ayuda kini gikan sa national government. Kwartas katawhan, gibalik sa katawhan. Pero nagkagubot mga higala. Kay daghang wa na himuot. Kay wa sila na lista. Sana po kakilong bugas. Alang sa mga pangutana, alang sa mga pagpangduda, mga pagpanghiwid sa pikas ngabil, pagpangtaas sa taas o kilay. Dia. Atong paminawon ang explanation sa atong tigpamaba sa buhatan sa mayor ning atong dakbayan sa Valencia mga higala. Iya kining explain kabahin sa pag-apod-apod. Anining na po kakilong bugas. Paminaw mo, itong wakadawat, naunsaon taman. Limitado ra ang kwarta nga gahin gikan sa national government. So, bahin sa bugas nga hisgutanan dinis dakbayan Valencia tag na po kakilo, 31 barangay mani ang tagaan, pero di tanan mahatagan. Aray gi-identify ang national government. Atong paminawon, ang eksplinasyon sa atong tigpamabas buhatans mayor ning atong dakbayan sa Valencia kanhi Mayor June Galario mga igan.
1: Ito sila, gididaan. Mismo ang ganay sa pag-distribute na wala si Mayor Amin. Kinisya lugar, gikan sa nasyonal. Special fund kanisya nag-distribute sa mga local governments. Pero ang nag-handle na ini ang social welfare. Pero funding kini murabag sa INTI, National Tax Allocation. Ang funding nga sources na nagigikan ka nini sa mga taxes, ipasa dito sa nasyonal. Kunya rin kabayin-bayin nun na sa nagkadaiya ng mga programa. National Tax Allocation, niyang mga infrastructure project, kanyang bugas, plant control, ugban pa. So kanyang karoon ng bugas kang ipangatag sa kaparanggayan. Kwarta kini, gikan sa nasyonal nga nalikom, gikan sa mga local governments. Mga organizations kibali ang nabutang diyan, women's, bisili, uban pa, kaya ang politiko gididaan sa pag-participate. Mao ka nang uban ng mga barangay officials, nagingon nga nga, wa man ipagil ito sa ila, gididaan. Mismo ang ganay sa pag-distribute, ana, wala si Mayor Ami Galario, wala si Vice Mayor Cecil Galario Fernandez, uman gawad. Ang uban gabagot-bot ka na ng mga barangay officials. Ang makadawat niyan eh, katong mga katawan sa kwan, ganyan mga labi lagi katong mga medyo pobre. Awa magipilian na basta nagpalista lugar. Ang nakadiferensya lang yan eh, naigyatuan sa pipila ka mga kuhan kibalik isugo nga magpalista kinag-crisis ng distribution. Wala man lang kaya, binilag, wala lang. Karong kinanghatag man karon, mga yung mga, anong mga may malista? Alang kayo pagkato sinong balay, may yung nga nagtapay trabaho. Ano eh, akong nakaw, ina na, nakaroon pag-distribute. Gaaway na dahil pagkabos distribution, ano, malakip. Abasin ko nga doon na ikuan, ganing umalabot ka sunod. Kaya actually, pag-refer ana sa social welfare si Madam Ibuni Sapanta dito sa opisina, na si Mayura, na si Vice Mayor, na puko dito. Ang yata nga kuta sa Valencia is 56,660. Karon mo ka ng tag 10 kilos per household. Pero may abot 56,660. Mo to kaya ko magitasa ni Mayura. Nagpatawag ko sa mga leaders lugar sa nagadiyang kabarangayan na kung pwede, ibain-bain gini siya. Matao man ninyo dili, basta ka, anong kwan, entitled kini bisa kinsa. Ginistribute to siya ang mga pilay mukota, matangan, paguntas, poblasyon. Ang nahitabo kay na short man kita kay out of 56 bags, nakabot 48 bags naman, 1,000. Moto nagkagulian kayo maging nga, ako na short, inani, mato palugar sa sabot, tamot niya, tumiyang ingat lang nga. O panalit, ang imo original nga kota was 500 ka na nang yun. Kinayo ba nga 500, rugag 50. Na 2003, na imong 3,000. Na, kung saan tamang kayo pagabot sa last money, last minute change, ang yatag kay 48,000 naman ang nabtan. Sumortong ibain-bain, dili 56,660. Wagani kani magtambo ani ang local politicians kay giprohibit kana ang pagdala sa mga pangalan sa politiko. So, kun lang ay study board lang. Ay mo paguna-una. Kay nga naman muna makatrigger usay sa kun ba panagbangi sa matag matag kampo. Kung unsa na bot sa inyo, pangutan na lang. Balikon ko. Kana nga kwarta na generate kana gikan sa national na generate kana gikan sa taxi sa lokal. Unsa taxi sa lokal? Munisipyo o siyudad, sa provincial government. Ang porsyento ana naabot ito kana sa Manila sa atong national treasury, gibayen-bayen pud balik mura sa national tax allocation. So kana lugar nagdistribute na ang matag local government units sa province na sa ila, ang sa city na sa ila, sa munisipyo na pud sa ila.

0: alas 12:31 na mga igan. So, mao kadto ang pagpadayag kabahin sa isgutan ng pag-apod-apod sa napulo ka kilo nga bugas humay dinhi sa 31 ka barangay ning atong dakbayan. Klaro kayo katong mga barangay official nga nagsikad-sikad, nagpagutbot nga nung wa na giagi din hinamo, di na pwede mag-apil-apil ang mga politiko or mga elected officials aning pag-apod-apod. Ano ito'y gipadayag? Mayor Galario. Kanhi Mayor Jun Galario. Kabahin nining pag-apod-apod sa bugas. Di tanan. Di tanan magkadawat kay ang kuta wa ni abot sa saktong ihap. 56-40 rakapin. Bill na bugas mga igala gatag na pulo kakilo. Sunod na po itong wa na kadawat sa sunod na pod mo. Kaya kaning mga nakadawat karon na naman islistahan na po yung second round sa panghatag o bugas katong wa kadawat mo na po yung mudawat. Ano lang, bahin-bahin lang yun. Dayon katong mga barangay officials nga milambi ang ilang pikas nga bill, ayaw mo. Kay bawal ang mga elected officials nga mo apil-apil. Bawal man gid na. Naman ni sa memorandum sa COA, kalimot ko sa itong ahinsyas gobyerno. Gani ka ng mga proyektos gobyerno, bawal na butangan sa mga pangalan sa mga elected officials, mga project, programa, kanang ipanghatag ng ayuda gikan sa sudanan sa gobyerno, bawal na ng butangan o pangalan o naong sa politiko mo rabag kagwapo kagwapa o naong ragisag pagbungay. Bawal na. Which is correct yun si spokesperson Jun Galario. Bawal naa ang mga elected official kung manghatag ang gobyerno. Natoy Mayor Dennis Mindanao, kida pawan masiguro to. Iyag yun ang hugtanon. Order ba to sa civil service or sa COA? Na circular, ana. Limot kung unsa to nga circular, unsa nga departamento. Did an yun, bawal ang mga politiko, mga elected officials kung tambong kung adunay pag-apod-apod nga ayuda ang gobyerno. Gani ka na mga proyekto, mga sakyanan sa gobyerno, bawal na butangag pangalan ug naong sa mga hudiyong opisyal mga igala. Di na pwede. Manay atong giplay katong pagpadayag ni Mayor, kanhi Mayor Jun Galario aron matuldukan, aron matinawan ang mga panghuna-una sa atong mga Balensyano. Mayong pagpanayod to, Ma'am Marisa Dungalio Lumbab Kanda. Kang Rubmer Kagol, mayong pagpanayod to. Sa tanan, alas 12:35 na, manginabuhi sa kita mga higala. Atong pagpasalamat, naghatag kinabuhi, nagpaluyo ning atong papanaguman. Ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Bata sana paggamit, pagpalit, pag-inom sa Vigimax Plus. Dako kay ikatabang sa imong gihambin nga balatian. Daghan ang natabangan, daghan pang pagatabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Pamaol sa imong kalawasan, panuhot sa imong lawas, ayaw na problema. Haplasi ka na sa Aroma Herbal Oil. Daghan na usab, nakatestimonya, miangay sila sa diang ilang gihaplas ilang lawas, ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit, dinis Kaibigan Center, Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporio ning atong dakbayan sa Valencia. Lels Londre, paratura ang perload. Iyaw na problema ang imong labunon. Uga diritso pinilo na daan. Ang Lels Londre, himutang purok uno along National Highway Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Nagbalik-balik ang hilanat anak natabangan sa VG Max Plus. Ania ang iyang testimonya.
1: May buntag Sudan.
2: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
1: Isa ni nga kalamunti taga Kalilangan. Timunin lang ko parte isa akong anak.
2: Ah, sige Igan, patayin Igan na, padayon.
1: Salamat ko sa Ginoo nga naudi anak ng anak na nalitan ako sa duha lang ka VG Max. Sa isa na kasimana yung hilanat, then magbalik-balik rin ni wag ikaayuhan. O, ato nila akong sa simpel, ipauli ni kay wako ni doktor na nahantog pag-abot ng dito sa balay na mo, nag-agas na ang dito. Ito, tumutay ang kainit ba? Oh. Yan, balik ko ba ako sa VG Max, kung ipainan siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isa oras na wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa VG Max sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pinoy.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay. Ah, yes, akin sa nipaliyog kong taga-asa.
5: Ako din, si Nanay Ima.
2: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
5: Pastor, ako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, akong likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigibak, ako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako nainom.
2: Okay, kanang imong gibati, kanang imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog. Oh,
5: manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayon galit ko ng Pastora nga. Ikaon man ako ni Grisun. Salamat po sa inyo, Lord. Kapag uli ni tayo niya, Pastor. Di siya mawa. Ipalit na nga ako ni Gimak. Yan na siya. Ay, Kasus. Ano nga siya? Ako ganyan. Sakit nito. Ay, kung banyo kayo ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
2: Oh, okay.
5: Kapag inyo nga ko, Pastor, mga upat kabuhok siguro ito mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko siya akong katulog.
2: Okay. Anay, kanang imong gibati ka niya ito, dugay-dugay na niya muna ang gibati, kanang di ka katulog?
5: Dugay-dugay na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mang ko na, dito mang ko na, Pastor, agres ako mong unang bata.
2: Ah, okay, okay.
5: Oh, nalakon rin sa kampuan.
2: Okay. So, salamat sa Ginoo nga. Okay ka na karon?
5: Salamat. Kayo ko sa Ginoo God nga pagkainom na ako, Pastor. Ito, Gris, tagpila ko na, Gris, na magtigod ko. Palit ko ko, anak. Lamig yung kayo kong tulog.
2: Okay.
5: Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Ay, akong edad, 63, pero karon mura na akong kabataan. Pag-inom na ako, anak, bigimak.
2: Okay, salamat kay Nay, salamat kay Nay.
3: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.

Padayon kita, mga kaibigan. Samtang alas 12:41 na inis atong panaguban. Mayong pagpaniod to sa mga kamulo karon na niod to sa ilang nagkadaiyang trabahoan, nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang kananag inis atong sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Musta kamong tanan mayong pagpaniod to atong mga nagkadaiyang sektor, atong transport group inis atong palibot gadagan sa atong national highway pasulod gawas sa atong dakbayan sa Valencia o lalawigan sa Bukidnon. Amping kamu kanunay atong mga palanggang driver. Subo kayo palandungon adunay vehicular accident kagahapon dito sa may Poroktris Barangay Batangan. Usaka na single motor mga higala. Dead on the spot. Buak ang oh, porbida. Yes, taga Puro 4 Dias Barangay Batangan. Ya, nahitabo sa may Poroktres Batangan, mga kaibigan. Amping yun kanunay. Labi na sa mga nag-drive og motor. Sa inyo palang pagtungtungdaan, ang inyong gitungtungan nga single motor, duharay ligid, nag-exhibition na natadaan. Ako, na motor naman po. Amping gita kanunay, mga higala, ng mga drivers. Watay kinabuhi nga mapalit sa merkado. Amping gyud kanunay, mga palangga. Disiplina sa pag-drive, pag-maniho. Di sabton ang mga balaod o grispitohon. Ang balaod sa trapiko o balaod sa kadalana. May pinakanindot, mga higala, alang sa malikaya nato ang mga kakulian sa nagkadaiyang kadala. On mahimo bawal gyud mag-drive nga under sa influence sa ilim nung makaubog, mga igan, di gyud na pwede. Amping gyud kanunay atong mga mamangchuper, atong mga drivers nga nagdagan dinis atong kadala. Ilabi na from Cagayan de Oro, Bukidnon.

Natilan tungan-tungan sakop sa St. Bernadette Parish Church o ang Knight of Columbus, labi na ang Berhin sa Fatima Council, Worthy Sir Knight Jiki Celso Camarihan, District Deputy Toto Hika, Catholic Women's League, yung mga nagpakabana nga taga-barangay Batangan. Nagmalampuson ang tree planting activity ang clean up drive ya kilid sa may Pulangi River na doon nakalabay nga Sabado. Agi kinig tubag sa awag sa simbahan, ilabi na sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, September paingon sa Oktobre, muna yung gideklara season of creation. Paghatag, pagtagad, kabililhon, sa gigama sa Diyos nga labang magkagagahon, ang kalibutan. Paghatag, pagtutok, pagmonitor, pagprotektar, pagpreserbar sa atong kalikupan, atong Mother Earth, ang atong environment. So, 100 kapunuan sa kahoy ang natanom ni atong adlaw Sabado. Ato kanang dakong gikalipay mga higa. Yakilits may Pulangi River, Dias Dike, Dias Juanito Lavinia Boulevard sa Purok Uno Batangan. Ya dapita gitanom ang napulo usagatus ka seedlings kahoy. Ining panahon sa season of creation, iawag kita ilang pagtananom og kahoy, pagprotektar sa atong kakahoyan, sa atong kalasangan, katubigan, kahanginan o kining atong mga basura. Ato gyud kana nga ilabog sa insaktong labugan. Kinahanglan in a simple way, basa mo balaod sa Republic Act 9003, the Ecological Solid Waste Management Act. Kana nga pamaagi, nindot kayo kana kung ato ka nang idaptar. Ato yung matabangan ang kalimpyo pagpreserbar. Paggang nato ang air pollution, water pollution, uban pang kadaot nga mahitabo sa atong palibot pinagi sa atong paglabay sa atong basura. Likewise, sa atong pagprotektar sa atong kalasangan, pagpananom o pagatiman nga mutubo kinig mulambo para sa atong sumusunod nga henerasyon. Ang bugtong bahandi nga atong ipadala sa atong mga kabataan, sa mga sumusunod nato nga henerasyon, ang bastante nindot nga Valencia, nindot nga Bukidnon, nindot nga Pilipinas, nindot nga kalibutan, layo sa pollution mga ito. Kay kita karon ato nang hinay-hinay na tagamtam ang daotang epekto sa global warming nga may result sa climate change. Ang hilabihan kainit, way bagyo, habagat ra, pero grabe ang baha nga nasinati. Mga linog, pagpangbutos bulkan mga higa, ang hilabihan nga kainit sa kalibutan. Usa kana ang naghatag ang nagkusog aron adunay mga daotang panghitabo sa atong palibot nga naglambigit sa atong kinaiya. Katong didtos asa to nga nas type yung tibit ang pagbaha mga higa lang. Wa nila gidahog. Pero basta ang kinaiyahan na nagani maningil, wa gid tay mahimo mga higa. Alas 12:48 na. Mayong pagpaniod to kang Sir Weljig Gams. Dias Yams. Uy, kumusta dia amigo? Sano? Mayong pagpaminaw dia sano? Yes, Iams. Ambungan. Yes, Puro 4, yes, Guaan. Yes, Barangay Batangan. Mayong pagpaniod to, amigos, ano? Well, G. Gums. Musta man diya? Uban sa imong mga kakauban. Alas 12:49 na mga higala. Sato nang gikaingon kaganina. Atong iampo ang malinawon og walay dugoong di maayong panghitabo unta
sa kamulukaron.

nga eleksyon sa BARM. Karon September 14, gipahigayon ang unang regular nga BARM parliamentary election nga kani ay Armani Autonomous Region in Muslim Mindanao. Karon nahimo na pong BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gipahigayon ang importante og makasaysayanong eleksyon alang sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Adunay kapin 2.39 milyon karehistradong butante nga gilauman nga mubutar og 80 ka parliamentary seats nga gilumbaan sa mga kandidato. So 80 ka posisyon mga higala ang ilugan sa mga kandidato. Ginina ditong buntag, duhanay binutanay dito. Ang mga butante mubutar alang sa ilang mga representante kon ilang mga congressman, congresswoman sa Bangsang Moro Parliament nga maoy adunay dakong papel sa pagdumala o paghimo o mga balaod alang sa BARM. Gipakusgan usab ang seguridad sa mga polling precinct or polling areas aron masiguro nga malinawon, hapsay o patas ang nga pagpahigayon sa eleksyon. Gipasidad-an usab ang publiko batok sa fake news kon misinformation or disinformation nga mahimong makalibog sa mga butante. Human sa pagbuto, sugdan dayon ang pag-ihap o pag-transmit sa mga resulta. Ang opisyal nga resulta ipahibalo sa COMELEC subay sa prosesos balaod. Hinaot nga ang tanan nga butante sa BARM mubutar sa responsable, malinawon o respetado ang kagawasan sa matag usa sa pagpili sa ilang leader dito sa atong mga kaigsunang sakop sa BARM kon Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Atong iampo kay kadina nanay tensyon dito. Tutukan nas atong kapulisan. Alas 12:52 na. Uy, deka diha ilang Kuya Prox Pulinar. Kang Will G. Gams. Sano? Mayong pagpaminaw nimo. Uban ni Kuya Prox Pulinar. Yes, may maligon. Mayong pagpaminaw ug mayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan.

Mayong pagpanood to. Congratulations day. Laing branch sa imong negosyo. Atong bro sa Guardians, kanhi konsehal Rodrigo Odring Neri Jr. Yes, Quezon Bukidnon. Congratulations sa imong bagong branch. Yes, anahawon maramag. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaniod to kang Ma'am Akel Amante Neri o kang akong igsoon Odring Neri Diaz Quezon Bukidnon. Congratulations sa line-up sa mga branch Diaz Anahawon Maramag. Mayong pagpaminaw Diaz Anahawon Maramag. Maanyag Maramag. Kumusta mong tanan diya? Alas 12:54 na. Iausap sa lungsod sa Quezon. Daghang salamat sa mainitong kapag-abi-abi kaghapon, Sir Panit Onipa. Uban sa iyang asawa, sa kinatibukang kinabuhi o sa iyang pamilya, Diyas may mibantang Quezon Bukidnon. Sir Panit Onipa, maayong pagpamina. Sa mga Ardun family, kang Eljan Ardun, kani iski chairman sa mibantang, siyang mama, daghang salamat sa mainitong kapag-abi-abi kagahapong adlawa. Diyas, fiestas mibantang sa agtadtog hapon mga higala. Naglagubo karon ang atong pagsibya diyas lungsod sa Quezon. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Kang atong higala, kaniadto og hangtod karon, Ma'am Tata Baligwat. Mga Baligwat family, kamatata Diaz mibantang daghang salamat usab sa kahinangup kagahapon. Sa may East Anti Farm and Tracking Services, Sir Bubong Beltran, Ma'am Jeannie Guadalquiver, kang Ma'am Nora Lakinta. Ang kani konsehal Yongyong Si. Gustag mayong pagpaminaw di. Atong nakauban na nagambahan dito sa mibantang kagahapon mga higala. Likewise, atong president sa mibantang chapter sa PGBI Guardians, kang Bro Andres RMG Tiger Sandagan o kang Sai Janice RMG Zebra Sandagan. Daghang salamat sa nagbaha nga pagkaon, nagbaha nga ilimnon nga makatagbaw sa kauhaw kagahapong adlaw. Likewise kang ati Jeannie Diuso Kabugos uban sa iyang pamilya. Daghang salamat usab sa mainiton nga pag-abi-abi kanam. Kang kani kagawad sa mibantang Heidi Lisa DJ Limon Allen Ponce, kang Leo Ponce sa mga Ponce family sa mibantang, daghang salamat sa panag-istorya, panag-abahan, panag-kulo kabilido. Yes, imong panimalay kagahapong adlaw. Atong sabi ay pag-congratulate sa nagmalampuson nga officers, founders, president at meeting sa PGBI Guardians Bukidnon dito sa lungsod Kitaw-Taw sa nakalabay nga adlaw. So congratulations nga na kaninyong tanan. Medyo apiki na ang atong oras nga moaginod pas unahan. Mayong pagpaniud to diyas akong panimalay. Diyas purok 16 Malabuaya Batangan. Ang papapido mamapini kang Rel, kang Prele, kang Sasa, kang Yangyang, kang Karin, kang Candice, advance happy birthday kang Sian, kang Leia, kang
Lucia, kumusta gmayong pagpaminaw kang kinkin? Mayong pagpaniud ko. Nga na kaninyong tanan. Atong mga silingan, bantay-bantay di ay mo. Atong silingan, 16 gabi. Ganin ang kadlaon, Joshua. Siaw na po ning mga balibuog kamot, mga balibuog kag. Tingaman akong igagaw nga nung iyang purtahan, nga, iyang lak sa iyang purtahan, gikuhit-kuhit na. Bida mangani kinamatan. So, nisutog dagan. Tatog natunok ba na dagma? So, di tama ko. Di tama kumpiyansa sa atong palibot karon kay medyo ni gara ang mga balibog kamot, balibog kag. Dinta ni pangkilata ni color ning mga tabaghaka. Color day ang kilat, Joshua. Alas 12:58 na. Mao na lang katong naglangkob sa Hulagway sa atong panagkulo kabildo sa atong programang Silab sa Kautuhon nining adlawng Lunes. Mayong pagpaniud to BCLA Batangan. Horot anyag ang bungan buutan ng mga personalized BCLA Batangan. Mayong pagpaniud to BCLA Pinatilan atong silingan. Kumusta? Sa ngalan na lang sa kinatibukang kusog puwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat, pagtahod sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa Technical Department, Kaibigang Joshua Vergara Sison. Dagang salamat, Vigimax Plus, Aroma Herbal Oil, og Lels Laundry sa Purok Ono Lumbo. Kini na lamang ang iyong higalas kahinginan kay Bigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, dalaygon ang Dios og maayong hapon nganha kaninyong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Aon na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuay ka black jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuay ka blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Unsa ato igan?
2: Nakoy magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
1: Unsa kay ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na dagan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang tasbo sa junin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay dagan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ko sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora niya po kabo pastor.
1: Yes.
2: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
1: So nakasimba.
2: Salamat kid ko sa Ginoo pastor, maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
1: 2 months. Gira ka makabakod. 2 months ka naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog ito pastor niya ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakasula na inom, nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid ko mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
2: Sige pastor.
1: Get okay, left,
2: pastor.
1: Salamat.
3: May good news.
4: Hello, oy, unsa koy good news?
3: Aniana, ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad na trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
9: Si Margie Taling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod yung naghubad ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
1: Na-arthritis.
9: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat yung kayo sa pag-testify. Yes, akin sa ni Paliyo kong taga-asa.
10: Ako na si Nanay Ima.
1: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
10: Pastor, ako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, akong likod, di ko katulog. Paghatag ni Pastora na ako o gigimak, ako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog pong ikabok ako na inom.
1: Okay, kada imong gibati, kada imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog. Oh,
10: manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayon galit ko ng Pastor nga. Kaon man ako ni Grisun. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli ni tayo ni Pastor. Sa mga, ipalit na nga ako ni Gimak. Ay, Jesus. Ang mga nga isla, ako ganyan. Sakit nito ay ako. Banyo kayo ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
1: Oh, okay.
10: Pag-inom ako, Pastor, mga Upat ka buong siguro sa mainom na ko. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Katay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na gibati ka nang di ka katulog?
10: Duga-duga na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan. Lanaw, katagalanaw mong ko na. Dikuha mong ko na. Pastor, sa kumungo ng bata.
1: Ah, okay.
10: Oh, nalakon rin sa kampuan.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka nagkaroon.
10: Salamat. Kayo ko sa Ginoo doon nga pagkainom na ako, Pastor. Please, tagpila ko na. Please, magsigong ko. Balit ko ko, anak. Lamig yung kayo kong tulog.
1: Okay.
10: Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigima. Akong edad sa 23, pero karon mura na akong kabataan. Pag-inom na ako ng bigima.
1: Okay. Salamat kay Nay.
11: The best songs on the radio.

0: Pinoy. Radyo Kaibigan.
1: Ikaw na mamino, huwag sunada. Lamina, kung ikaw naging

0: sa mahinungdan, ang sunatan ay nadanggan, o ang tao nga imong nahinumtuman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing patna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then.

Isang magandang hapon, maayong udto, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigbamiran, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, o sa kamainat nga udto po, inatong tanan. Adlaw karong maigalang nga Lunes, September 7 it's a 7. So good pa gani. It's a 7 sa bulan sa September, mga gala, tuig 2025. Ano sa ganda makaiga ni or with me o galain dapat nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot at mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagdulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, huwag sa mga walay plano ga-move on. Ating programa higala para kaninyo sa unsang panigihulat. Iyapadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa ating kapinalanggang Sibiyahan, 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa ganda mag-aaral ko mag-aulaw ang magpadala sa inyo ang mga sugilanon, mga pangutana, mga hugit-hugon, herbisan, unsa, mahitungon sa gugma, kinabuhi. Yan ang DJ na pang bahala ni Anig Danay. Lagi nyo lamang buhaton. Isa text ka na sa ito ang hotline number 0965-60-116-88. Sige na, para mabasa ni Lady Diana inyo ang mga text message, inyo mga sulat, mga greetings, pa shout out, pagpanimbayaan sa inyo mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyo na timbaya honor or greet sa atong programa karang hapon. Then feel free to call or text mga goddess at ang hotline number once again is 0965-60-116-88 or comments at a Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City.

mga palang gawin sa gyan na maayog, maayog, maayog, maayog, maayog, udwari. Kanin yung daraan, kanaminaw, nagkatsun in, karata, karon sa nagalain-lain yung radio sets, mga gala, maayog, hapon, maayog, pagpaminaw sa inyong daraan. Sa lahat ng mga nagatambay, naglandaw, karata, karon sa Facebook Live, gaway-gaway naman saan, mga palangga. Maayog, hapon, maayog, maglandaw po sa inyong lahat saan. Sang timbayon mga ganda ang tanang nabino pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato mga ganda magandang hapon sa ating mga gwapo-gwapo ng mga suking tigpamanaw di Always sa gahulan, always sa gaatari sa programa ni DJ Mata Galauna sa hapon. Hello po and welcome sa inyong tanan. Dito po na pita mga ganda sa may lagindingan masamis oryandan. Maayag hapon po at maayong pagpaminaw sa ating mga palengka ng mga suking tigpaminaw. Mga solid, mga avid listeners sa ating programa mga ganda. No? Aside sa may lagindingan o kutob sa mabot sa ilang simyahan. Maayag pagpaminaw at maayag hapon sa inyo ang lahat dyan. Of course, mga sukya, sa tanang namina, nag-tune in, nag-monitor sa ating programa karon, namina, pinaagi sa 98.5, Radyo Kaibigan Valencia, City Bukid Noon. Kutob na lang po sa mabot sa ating simbahan sa tibuok probinsya sa Bukid Noon, o kutob sa mabot sa ating Facebook Live karong hapon. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon, aka mang dapita karon na nagkain, namina sa ating programa, maing habang pinipinag kay Igor once again. Welcome po sa inyong lahat. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, kamusta mga mudihan, mga palengga. Grabe kainit sa panahon, grabe kaigang, grabe kalimuot, alingasaw. Namot magalabad sa ulo mga galing no, ang kainit sa panahon. Nang importante kaayo nga sa matag higayon, matag oras, matag segundo, matag minuto, mag-inom tag tubig mga palangga. Unay, pinaka number one nga pangontra sa sobra kainit sa panahon mga galan. Amping-amping taganunay, marami nag-amping sinyo din ha. Pero magandang hapon ha, sa inyong lahat dyan. Naghinaon si DJ. Okay na mo di ha? Kalmada inyo bang huna-huna. Pagabog na inyo ang pangutok na iwala sa kainit sa panahon. I hope nga ka-relax lang mo di ha. Kahari-hari karon sa inyong mga higdaanan, sa inyong mga duyan. Ano ba ang galingkod-lingkod sa ilang mga lugaran? Ano ba galingkod-lingkod karon na? Kung sa kaman karoon kaigan, para yun lamang ka sa imong buluhaton, sa kamulupong kabre kay Sikay tala sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa kamulo ang kabiyahe ka-drive sa ilang mga sakyanan, padulong sa trabaho, padulong sa eskwelahan. Para yun lamang sa inyong ginabuhat niya mga gano'n na kasi-design na pangbahala sa inyong mag-udto karoon. Because today is Monday, mga gala, Lunes na Lunes po tayo ngayon. Kasama sa atong naandaan. Every Monday, mga gala, may babasahin na naman po tayo. Lain na pagkasulat ng pagkanan sa ating programa karang hapon. Sa mga excited nga mamina o matambag lihan, standby lang po kayo dyan, stay put lang po kayo mga kaigan. Bukod kay karoon taon-taon, hindi paglangay magbasa at tao. Lain na po katambaganan, mga gala. Standby lang po kayo dyan. But before that, sa mga mga comments sa Facebook Live, by the way, sa wala na sayod ha, kaya asa ninyo makita iniwang Lady Diana nga nag-programa karoon. Pangitaan lamang ninyo sa Facebook, mga gala, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa kasa nagdanaw ka na ito, karoon palihog go og share mga gala sa ato ang Facebook Live. Pero palihog lang, please na yun ni Aguan. Para kayo para maabnan, mas daghan ba ang makapaminaw sa ato ang karong hapon. So wala ba sukat agad tanaw sa Facebook Live? Tanaw-tanaw po mo. Lahiro man yung radyo sa Facebook Live mga gala. Kung sa radyo na ka maminaw, of course, tingog rin hindi mo madunggan. Pero kung magdana mo sa Facebook Live, mura na bang nagdanog sa rida di, ha?
Okay, live garon si lady diyan mga ganlan no, nagawara-wara sa iyang gamot. Maayo mo. Pag maayo pagdan pa upo sa inyong lahat. Sa Hapon ha, ano sa nang hinahinayan o gaba sa inyo ha? Mga comments sa Facebook Live mga galan. Hindi pa ito magbasa sa ito ang tamaganan karon. Magbabay-abay na po ang basahuno na ito rin ang mga comments. Basing malagtawan, basing malabi na po ning uban. Alright, from Sir Martin de Quinoan, Matod Pinia, hello, maayong hapon sa maani agadizay sa Bukidnoan. Oh, naman. Lady Diana, how are you today? Okay lang po si DJ. Bahalag iigang, bahalag kalimutan, bahalag haggard na kay tayo. Walang dili na kung mutalab among aircon sa kainit sa Valencia. Aircon magini amo ang stasyonan, no? Pero mura magwara mang yan. Iyon mapildi ang iigang mga galay. Walang kapagpasensahan yun na po. Kaya medyo alimuot o dagway. Si Lady Diana, karoon ha. Nagod na di ha, eh. Basta kay paminaw lang mo di ha. The best good song DJ, be I Will Always Love You by Anzane, Michael Johnson. Salamat po. Sino na i-play karoon taon-taon may hapon kadi mo di ha. Agad ang suki nga listener mga gana na nagadpod sa my North Cotabato, no? So Martin, may hapon kadi mo di ha. Salamat sa imong walang sawang na panonood at mag-suporta sa ating programa Matag Hapon. From Oriong Angelica. Good afternoon po. Lady Diana, nakikinig sa Migdurod area now. Working po from Angelica Binata Oriong. And a shout out ko kang Nestor Subanas. Kasi kong song DJ pagdating sa Pasko. Alright. Pag-play po. Salamat to all my friend kang Ruth P. Serra. Gusto ka ng friends and staff ng Radyo Kaibigan. Magandang hapon. Maulan. Kaulan niya sa inyo, ha? Paminaw na lang kanimo ni ha ang Angelica Binata wedding on kauwan sa iyong palang gagabi ka sa kinabuhi. Ang Sir Nestor Plaza Subana nagsara na gano sa iyong mga friends on air. Maayong pagpaminaw po sa inyong lahat dyan. Huwag ato nang i-play karoon taon-taon ang mga request ng song ng Angelica ha. Standby ka lang dyan. Kaigang ay dili masabot. Nag-jacket-jacket pa naman ko. Pwede ka mong kaigang na rin, no? But anyways, mga gala, it's already 1:27 in the afternoon. Alauna by the set na po sa napunod mga gala. O, gawana ko na siguro para atong basahon o atong himay-himayon ang lain na po na sulat ng baganin sa atong programa karong hapon.

Okay, sa lipag lang, mga kaigan. Here it goes. Atong paminawon at atong sabton. Kung unsa mahitungod ang problema nga buot patambagan sa atuang center karong hapon.

con sia Janelle John Dave DJ. Taganandapan ug suki sa imong programa Matagudto. Daghan kog nakatunan sa mga istorya nga akong nadungog DJ. Labi na sa mga tambag, maong nakaisip kong mag-sendpod sa akong kaagi, Lady Diana. Grabe no? Ingon ani gidi ay kalisod mag-move on, Lady Diana. Nagbulag mi sa kong uyab nga si Cherry last July 2025. Ug 10 years na unta mi sa among relasyon, DJ. Nahibaluan na lang nako nga maayo di ay kaayo siya mutago og sekreto, Lady Diana. Gidungan mi niyag uyab sa iyahang kauban rapod sa trabaho. Wala gid ko kabalo nga ing ato na di ay ang iyahang binuhatan, DJ. Oo, nasuko ko niya. Pero nga naman eh. Nga nung hangtod garoon, lisod magihapon kaayo siyang limtan, DJ. Gibuhat na nako ang tanan pwedeng buhaton. Para laga magka-move on, Lady Diana. Nag-ML na ko. Halos walay tulog. Para lang dili ko makadumdum niya. Nag-apil-apil na ko. Hiking-hiking. Saka sa mga bukid. Para makamit og bagong mga tao. And yes, nakauyab ko kaduha, DJ. Pero gipangundangan na gyapon nako kay bisan asa mi moadto. Si Cherry lang gihapon ang akong gakakita, Lady Diana. Siya ang akong gakahuna-hunaan. Bisag dili siya ang akong kauban. Wala ko kabalo unsa akong buhaton, Lady Diana. Daghan na magudunta kog plano para sa among kaugmaon duha. Nagplano pa kong mamalay sa iyaha karon nga tuig. Pero wala na. Dili na madayon. Kaysa uban na siya, maripayon. Samtang ako dere DJ, wa na nagkadimao ang kinabuhi. Mono makapungutana na lang ko. Ganong unfair man kaayo ang life, Lady Diana. Kung kinsa patong seryoso ug nagmahal lang totoo, maupay na sakitan. Samtang ang nagbinuang, maupay malipayo na karon. Basin amoy mareto liha DJ, kanang seryoso lang nga babae. Gikapoy na ko anang mga cheater, Lady Diana. Dari na lang ko taman. Pag-play na lang sa song nga sino nga ba siya by Sara Jeronimo. Kana na lang. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: 98.5. May buntag mo diya, kaibigan.
1: May buntag, Pastor Dan.
0: Ay, yes. Akin sa niyo, taga-asa?
1: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
0: Ah, uhaw sa Jinsan. Ay, yes. Pwede ang bawaan ang pangalan?
1: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin, pangkorayat.
0: Okay. Kaibigan, LC, on sa may atong ipabot sa kanginan?
1: Ay, nagpasalamat po ang Gugimax. Isa may nagpalit anak kay Dugay na po ko. Mga 13 years na ang akong malatian sa sinabuhi. Basta ko. Mama tong wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Gugimax. Nagsisim kong kapalit. Pagpalit na po. Nauwian mo na nga akong kaso. Nakahugas na sa plato. Makalaban ako. Nakatimba na po kong balit.
0: Mga naman.
1: Ang po'y lakaw-lakaw. So, naaram mo sa sulog sa balay.
0: Ah, murod naman ang kagkusog.
1: Oh.
0: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
1: Naulian na kong
0: nauliang ka.
1: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
1: Isa ko ka buta, kumanghod ko, isa ka buta. Pero may lang kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
0: Salamat sa Ginoo. Lipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
1: Naami diri sa uhaw sa Junior Santo City. Bukan dili man mi mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-text na sa laon.
0: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Nakaplas po kang aroma na eh.
7: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka diskagong, nagpalis ko duha.
0: Okay. Duha ka aroma, okay.
7: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nagmulmul.
0: Oo.
7: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
0: okay. Matayog yun. So, imong punto na eh, nangaplas kang aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa Ginoo na yan.
7: Pamila, makamata ko, last

0: 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o guguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: RSOK Radio Kaibigan.
1: Seven minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 47 na po sa kapunong mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa naglain-lain yung radio set. Sa tanay, ginagadamay paghihapon sa Facebook Live. Karong hapon, hello po sa inyo dyan. Maayong pagpamina o maayong paglantaw sa inyong tanay. Oh my God, ito rin diba sa kaganina ang usa kasulat yung ipadala sa atong programa mga gana, no? O garon ang panahon para sa pagpaminaw sa inyuhan mga advice ginagmay nga pagpagtambag para kang sender. I hope inyong nasabtan ang ito ang gibasa kaganina mga gana, no? And we have our first caller here on the phone. Ang ito ang unang magtatawag karang hapon si caller 6643. Alright, hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Lady Diana.
1: Ay, magandang hapon po sa iyo dyan. Ang ito ang Madam Carol na lagad sa may Impalambong Malaybalay City, Bukidnon. Madam Carol, kamusta man ang ito ang buhay-buhay niya?
2: Ay, mabuti naman.
1: Mabuti naman, buhay pa rin.

0: Buhay pa rin.
1: Buhay pa.
0: Aga to, aga to ang buhay pag-ibig di ay diha, Madam Karawan. Kamusta man?
1: Pag-ibig.
0: Wala, patay na.
1: Patay na, Lady Diana. Pili buhayin.
0: Ah. Sige, maghahanap tayo ng bubuhay ng pag-ibig.
1: Hanapin mo ako ng mabuhay.
0: Hanapin mo. Sige, hahanapan kita. Hanapin kita.
1: Kanang marami.
0: Uy, marami. Isa-isa lang po para maapod-pod ang tanay.
1: Diana.
0: Pero Madam Carol, o yun sa may kaalaga na ko sa inyo, Karwan. Madam Bagas.
1: Mahing bayan na lang, Goro ko, Lady Diana.
0: Ay, alright. Sige, manang bayan na lang po. Walay problema. Gawahan mo ang panahon sa pagmanimbaya.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Guwapa. Miss na kita.
0: Ay, grabe naman ka-sweet na yan.
1: Timbayan na ako karong hapon si Rinson Salana, ang taga-babahagon ng Tapan.
0: Mm-hmm.
1: Jam-jam sa Mura, ang taga-Lingayon. Si Jianggay na, taga-Victory ng Tapan.
0: Right.
1: Si Kakay, taga-Tison. Si Joshua Tupas, ang taga-San Carlos, Valencia.
0: Mm-hmm.
1: Si Rizzo Sindangon. Si Kakay, Tilma Maglasang. Si Ria Lini Gaspi, kauban siyang banana nga si G.C. Bacos Larisma.
0: Mm-hmm.
1: Si Jim Calupi, si Angelica Kunog, si Annalyn sa Impasugong, si Bar,
0: mm-hmm.
1: si Dante Balbao, si Terencia John Rigal Maribigli Teledesma, o si Samuel Manggubat, kauban siyang asawa nga si Bitbit Manggubat.
0: Mm-hmm.
1: O sa mga kauban ako nga mga tagtaray girl. Asa na ka sila karon gibutang sa Ginoo.
0: Ah, nabukat o sila karon na naddad. Madam Karwan, balik isabot ka barangayan imong itimbay.
1: Ubay, ubay.
0: Ay, wala pa rito na laras tanan. Alright, laras lang purnas na lang. Oh, yun sa man, guwapa.
1: Pwede mo request song?
0: Yes naman. Mga ano mo nagkikilig man kanila? And sa man, ang song imang gusto i-request?
1: Ubus na ako, Lady Diana, guwapa.
0: Ubus na ako, alright. Sige, ito nang i-play garon taod-taod. Pwede duhaon. Ay, duhaon pag yun. Sa man, ikaduhang song, di ha,
1: palin. Maghintay ka lamang.
0: Maghintay ka lamang. Sige.
1: Ay, pahabol di ay kay Black Janji sa San Fernando.
0: Alright.
1: O kang Raul nga taga Cotabato nga wala namang guri siya nakapanawag Lady Diana.
0: Wala ba? Na. Sinibisi po to sa iyang buhay-buhay si Kuya Raul.
1: Wala na nagparamdam ay.
0: Ay, gimingaw yar.
1: Gimingaw sa mga friends.
0: Gimingaw sa mga friends.
1: Lady Diana. Mga friend ako.
0: Sige,
1: ato lang. Akong cellphone.
0: Sige, ato lang. Basta ko niyong numero, ha? Sa mga gusto magigigala di, ha? Sa ato ang artista
1: hain. Mga
0: kaigan. Sige po. Aniya ang numero ni Madam. Madam. Sige, ngalan niya. Kalumutan. Madam Carol, o diha sa impalambo. Iyahang numero mga kaigan 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Okay na po.
1: Lang makigahigala, ha?
0: Sa mga willing lang, wala ni Pugzanay, iyahang mga gala.
1: Wala po, balibara.
0: Alright, so yun lang po, Madam Carol.
1: O, kana lang, Lady Diana.
0: Alright, salamat mo pagtawag.
1: Gan mauni ato ni bye bye amping Lady Diana guapa, I miss you.
0: Alright. Maraming salamat po. That was Madam Carol Muragduka on budas yung tingog bayan. Si Madam Carol naragad sa may impalambong Balay-Balay City Bukino. Nagmatailaing caller no, I hope nga muhatag ng advice. Ito ang sender karong hapon. Hello 960, maayong hapon ganimo diha.
2: Hello, may nga po, Lloyd.
0: Ay, magandang hapon. Ikang alambing ba sinyo mga tingog? Ay, na lutay-lutay magigayon.
2: Salamat lang mga pang-idol.
0: Okay, okay lang po si Rija. Kaya Kuya Fudge Bar, kumusta man ang ato ang buhay pag-ibig diha?
2: Ay, okay lang kaya po na idol. Bisan po, mainit na dire sa mga nga lugar. Bisan man ang lugar buro, idol, init diha po.
0: Pero okay na ta diha, Kuya Fudge Bar.
2: Ay, okay lang kaya po na idol. Balag init na idol ah.
0: Alright, sige no, salamat Kuya Fudge Bar. Mura mag nag-report o weather updates. Kuya Fudge Bar, mag higalian no. So, sa may kaalagad na kusimo hagaroon, Kuya Fudge Bar, mo tambag ba ka?
2: Ay mo, pambit lang kung gamay ratang Lady Diana. Kaya di man kung mga kabalo mo tambag, mo try lang ko.
0: Kabalo, oy. Isa pa na gagamay at
2: nagpaminawan. Kinaraan ba ninyo pagtambag sa mga Lady Diana?
0: Play problema, Kuya Fudge Bar. Sige po, go ahead. Anong paminawan imong tambag?
2: Alang sa sender, may nga pong kanimo di ako na sender.
0: Mm-hmm.
2: And then, tako lang nga makatambag. Kay kinidi man gini siya baka move on, idol?
0: Yes, di isa baka move on, kuya. Kailisan bag nakauyab na sa duha kabuok. Katulad ihabong iyahang ex nga si Cherry daw kuro ang pangalan. Oh. Ang perminti niya mahinumduman. Grabe naman yan.
2: Malisod man, God. Kung gusto ang ginato na Lady Diana, malisod yun na makalimtan Lady Diana.
0: Tama po, no? Kay grabe siguro iyang gugma ato nga babae ko.
2: Grabe ang iyang gugma, Lady Diana.
0: Imagine, napulo po sila katuig nga. Managuyab, Kuya Fudge Bar. Sabi sa kinsa naman siguro, no?
2: Sampulo man ang katuig sila ng uban-uban.
0: Malisod yung kaya i-move on. Basta yung una na nakataas ka pa nag-uban. O actually, minuuno na silang duha. Ang kaso nga lang,
2: kay Gaminyo na din dapit sila.
0: Oh, nagbinuang lang ang babae.
2: Tama, wala ka listed down sa uban nga babae, listed bariyan ka ng babae na nasa yung mga mayo. Pareha niya po sa laki. Naiya po mayo, naiya po.
0: Tama ka din ha. Para naman sa babae, pareha po sa lalaki, di ba? Ang uban, mga buuta, nagbuan mga tarong, naapoy uban niya mga badlungon, mga sagbot sa katiling bahay. Mga badlungon po ning uban, Kuya Fudge Bar, di ba?
2: Ang ako lang ni Mosender, mag-try ka, manguya, masin na malingaw ka diya. Hinangot nga malingaw ka kung kuhan. Manguya mo kang gutro.
0: Ay, para sa imuha, ang saman, kanagpadayon lang ba siya sa pag-meet o bagog mga tao sa iyahang kinabuhi?
2: Listen niya, makalintan sa akin kahit yung ka 10 years na sila.
0: Yes, 10 years. Pero para sa imo, Kuya Fudge Bar.
2: Sige niya na uro kakitan, ha?
0: Sige po niya, guna-una-un, Manggod. Pero para sa imo, ha? Ang iyahang buhaton, padayon lang sa makigmitog bagong mga tao. Kay eventually, basin, kadugayan, ana, malintan na gud niya ning bayhan na.
2: Malintan raman noon na niya, Lady Diana, noon.
0: Yes.
2: Lingaw-lingaw, wala lang gunang imong una-una. Pangitagi, doon, pamagi.
0: Yes, sabangan niya ko galingon na magkadang dili maghuna-una sa babae, maglikay sa mga butang nga baka painumdom sa babae. Ano na bitaw? Para kadugayan ana basin di ay. Kadugayan magbubuon na gyud siya.
2: Bukmalig na yan akong gugma ang kagid Lady Diana. Kaya yes, ang uban gan Lady Diana pag magpakamatay gumikan sa gugma.
0: Tama. Ingon ana nagagrabe nga klase sa gugma. Lisod na gyud kaayo na Kuya Fudge Bar. Unang dapat kung higugma punta, dili po na to siguro ihatag ang atong tanan-tanan. Magbilin po na gugma para sa itong kagalingon, Kuya Fudge.
2: Matapa nila, Lady Diana, nga binla na itong 50%.
0: 50-50, kumbaga. 50 lang siya mahinigugma. Ang 50...
2: Bilin na ito 100 kay Imalisod na.
0: Yes. Okay, kung imo mo kung ihatag imuhang tanan, inigabot sa panahon, wala kabalo sa panahon, Kuya Fudge Bar, di ba? Inigabot sa panahon nga kung galing man magbulag mong duha, buyaan ka, at least na kinabilin nga gugma para sa imong kaugalingon. At least makabarug pa ka, di ba? Alright. So para sa imuha, Kuya Fudge Bar, lingaw-lingaw nang niyang kaugalingon, makigmeet, padayon siyang kinabuhat nga makigmeet og mga bagong tao siyang kinabuhi, kung eventually, kadugayan ani, maka-move on ragid siya. Huwag malimtan na gito.
2: Oo, maka-move on ragid po na siya, Lady Diana.
0: Alright. Salamat kayo
2: na
0: po.
2: Mara na po makatambang na ako, Lady Diana. Yes kay po. Kaya base na pakaroon mananambang karoon nga. Bagangan yung mananambang karoon.
0: Bagangan niya. Ato ana nga. Salamat kayo, Kuya Fudge Bar, sa imong tambagang sender. Manibaya ka, Kuya.
2: Ay, malimbaya lang ko sa kong mga friend Japon, Lady Diana. Una sa lahat, salamat sa pagsabot, Lady Diana, o sa mga suking digpaminaw sa radio kaibigan. Taman sa nabot niyong si Bian, mayong mainiton nga kapunon ka na itong naglagiting kainit sa kapanahonan karon, nagamping sa kanuna eh. Mm-hmm. Andi ni Timbaya Diana ko karon si Ashley, andi si Annalyn, yung naminaw karon, may nga pagminaw ka ni Modera Annalyn, diri sa poblasyon ni Basugong. Laras na lang sa taga-poblasyon, diri poblasyon ni Basugong. Ani ni greet din ako si Ate Little Edisma, ang dalaga ng kunog, huwag si Terencio Danredyar, simula ng kampuan, maramagan din si Migunuloy ng Paitan kay Sir Manintito, kapaminaw si Migunuloy, ngayon po kapaminaw ka ni Modera Amigo.
0: Mm-hmm.
2: And then si Linda Montesilio, Lodi Aksoy, huwag si Nico Samuel Mangubat, tuban siyang mga pamilya diya sa Butong Quezon. Big-big Mangubat, huwag si Rialin Legaspi, tuban siya sa niyo mahal nga banana, huwag karoon si Carol nga bago pa nakauman og tawag karon.
0: Mhm.
2: Ni papaminaw kani pa dira Kapitan Carol.
0: Si Kapitan. Kapitan na mahini on si Carol. Okay pa kadiha ko niya.
2: Ano yung nigo lugar pong kalit tungkol at naman ang si Rebecca sa Lani Blantata na yung pagpaminaw kanimo.
0: Mhm.
2: And then si Romeo Micaela, si Christine Yalabarico, bansa siya yung mahal karun nga bana. Ay, mm-hmm. Papamilo.
0: Huwag
2: mora puro na Lady Diana, huwag siya tanda na lang ang parens ko na ako yung ligay sa antaman nga makalimutin tangan ni si Badjibara.
0: Mm-hmm. Naras lang puro na lang sa ilahang tanahan.
2: Huwag ma, greet na lang, greet na lang na ako ang tanang kawani sa radio kaibigan. Especially na lang sa naka-onboard karun na guwapa kayo nga Lady Diana, sa butan.
0: Salamat. Salamat po, Kuya
2: Fudge.
0: Glory to God. Alright, tanan lang mo. Wala'y nalimtan di ha. Basta na'y magmahay, ani ha. Iwan na mensuhin.
2: Wala na guro, Lady Diana. Gilaras na lang sa... Gilaras naman sa lakong Lady Diana. Gilaras
0: lang po na sa lang sa ilahang tanan. Alright. Sige po, salamat kayo. Sama na gusong, Kuya Fudge Bar.
2: Kanang kuha na lang... itatago na lang, Lady Diana.
0: Itatago na lang. Sige po, ato nang i-play karong taon-taon. Kuya Fudge Bar ng Poblasyon. Kala lang po.
2: Umura na, Lady Diana. O kinilala lang tao ng inyong kinaka-ubos-ubos ngay galang ang nakapanukad service sa Poblasyon ng Pasugo nga magayon lalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Uog maayo nga po ang province o bukid noon. Uog basta radio kaibigan na mauni ato ni.
0: Alright. May gala na that was once again a Kuya Fudge Bar na ligad sa may Poblacion yung Pasugong Bukidnon. Pero ihagdambag Alexander, no? Ang galing comment ni Sir Martin. Uy, magbilin pa di ay ako manggod hurot-hurot jod. Grabe na gud niya. Unay, kuya nga klase sa paggugma, Kuya Martin. Kasi kung nagani nila, diba? Dapat, kung may gugma ka, pagbilin, sad o gugma para sa imong kagalingon. Kalisod manggod ka ay na mo nang uban ng mga buang na lang sa gugma, no? Pagbilin mo kaon, ang uban to the point nga. Kaya ito nga mention ni Kuya Fudge Bar, kanang maka-decide sila nga humano na lang ilang mga kasagad o pag-anto sa kinabuhi, diba? Kaya, ilahang mugi hatag ilahang tanan-tanan. So, dapat dili ingunahan na, ha? Magbilin ko tagugma para sa itong kagalingon, mga kaiga. Ay, natin lang yung caller din mga galing, no? 19174. Alright, hello, mayong hapon.
3: Hello, mayong hapon. Okay nga po, Lady Diana.
0: Yes, magandang hapon. Ang sa'yo dyan, Kuya John ng Halapitan San Fernando, Bukidnon. Aha, Kuya John.
3: Salamat, Chad. Mayang hapon, Chad.
0: Yes. So, Kuya, unsa may kaalaga ni DJ sa imuha ka na?
3: Tampo lang ko gamay.
0: Mm-hmm, kana. Sige po.
3: And sa imuhang pa, sa imuhang pa, sender mayang hapon.
0: Alright.
3: May hapon po sa mga listeners sa Diksari Kiridjo, kaibigan.
0: Mm-hmm.
3: Happy Lunes ninyong kanan. No? Sender, yan is yung problema. Lucky, you know?
0: Yes po, lalaki po ang atuang sender, kuya.
3: Yes, tagalanta pa, no?
0: Mm-hmm, tama. Tagalanta pa. Yeah,
3: salamat
0: naman
3: kayo, sender, sa pagsalig sa radyo, kaibigan. Inani mang God siya nga panghitabo ni mo is makaingon ko nga sa tanan nga butang dili kontrolado
0: Mm-hmm, tama.
3: Labi na ang yung relasyon niya, about of 10 years.
0: Yes.
3: Na kung ikasad Diyos, anak, dili gyud maging kamo.
0: Mm-hmm.
3: Na siya ang saktong step tayon.
0: Alright.
3: Na ang buyan. Kay sa 10 years, kung buot na to, una-una, taas na kay na ang populasyon niya inyong gisawo.
0: Mm-hmm.
3: O sabot, ang ta, ligdong na unta na siya o panguna-una.
0: Mm-hmm.
3: Yun na may plano siya sa inyong pamilya.
0: Uh-huh.
3: Pero sa kasamtangan, napukan, gumikan niya ng tanan.
0: Yes. Mm-hmm.
3: So nagpasabot siya, nga dili siya mo ihinatid sa kapalaran aning kalibutan.
0: Alright.
3: Sa part to, sa part to nga, specialist sa part to, kanin siya.
0: Mm-hmm.
3: No, sender, sa imuhang sa nabatian na mo sa sulat kaagi, is nakauyab ka o isa or
0: kaduha. Duha. Oh, yes po, kaduha sa nakauyab so, pag o kuya dyan.
3: So, siguro, gisulot ni mo, giintra ni mo ang imong kasing-kasing sa wala pa ka nakamubuon.
0: Tama. Gisulot sa relasyon, bisag kabalo sa siyang kagadingon, nga wala pa gito naka-move on sa babae.
3: Mm-hmm. Nuna siya. Nuna siya ang itabo sinder, diba? Tama siya.
0: Mm-hmm. Yes,
3: so, diha manggot nga participate kung atugod ng kwaon. Kwaon, gid na natong kinapusuran. Anak haron, gid ni mo masabtan. Ingin na ni... Gusto ka mag-move on, kaya ang move on po sa yun na kayo nalitokon, pero lisod kay buhaton.
0: Tama!
3: Diba?
0: Grabe na kataas na proseso, kuya
3: dyan. Isa
0: na
3: to, may ngontag, biyaan na to siya.
0: Mm-hmm.
3: Atong i-give up siya, pero ang pangutana, ang kasing-kasing ready ba?
0: Tama! Sa yun nalitokon, pero lisod ka ayo buhaton. Unay ka matuuran diha.
3: So, ang ako lang, kinisya. Ang mayo gidin mong buhaton na anak, kung di gidin mo siya malintan, ang sa imuhang ipuyan, panglinghaya usa, karon siya makalimtan. Tanan nga mga kaagi, tanan ninyo nga mga dumanan, sukasulot sa 10 years, inanglan ni mo na i-dispose. Dispose ni mo na, pati sa imong cellphone, katong ninyo mga picture, kung naamoy mga handumanan sa usag-usa, inanglan to siya nga sunugon.
0: Alright.
3: Mag-sigig balik-balik.
0: Apil lang ika na pong i-block niya, Kuya John, sa tanang social media accounts. O gaputlo niya ang gabisan unsa mga koneksyon nga nasa ilahag doon ha itong
3: may hana.
0: Diba? Kaya
3: marag... Putlo na tanan kay...
0: Usan na ka pong agi. Sige po.
3: Kung mag-isgot ka, move on, dili ka ka move on tungod kay naasa imong cellphone ang tanan ninyong mga kaagi.
0: Mm-hmm.
3: Or ang mga tanan ninyong handumanan, mga remembrance na dito tanan.
0: Mm-hmm.
3: Labi nang 10 years, taas kaya na siya o presiso, labi na ang pasabot presiso ka ng layo na kay mob na abdan.
0: Yes.
3: Nga inyong mauna-unaan, bisan sa sulod sa kagabiun, bisan o gili gabi eh.
0: Mm-hmm.
3: Ay balaan ang inyong mauna-unaan, dito may nagsugod sa relasyon,
0: mm-hmm.
3: nag-adumian ng lugar. So ka nang ganang,
0: dili na pwede. Mga memories ko ya, di ba?
3: Oo, oh, dili na pwede nga, mubalik-balik na simpunduman. Ang mayo na, i-dispose na nimo, imong lintang, give up kas imong ipuyan,
0: mm-hmm.
3: kung asa ka dapit,
0: alright.
3: Kung salantapan ka man, kung nakay mga lagyo ng mga barkada, kinahanglan mo, give up ka dadapita, haron nga imo siyang malintan.
0: Alright.
3: So, kung diha kagihapon, sa part 3, sumpay ko lang niya.
0: Alright, sige po.
3: Kung diha sa part 3, kung diha lang gihapon ka sa imong iriya, kumbaga, naara gihapon ka diha sa inyo ha, dili gihapon ka magmulang puso sa pag-move on, inangano, naa ang lugar nga magpamatuod na kamong duha diha nagsugod.
0: Okay.
3: So, lisod kayo na. Buhi kayo.
0: Tama, no?
3: Buhi sige kayo pa ang panamduman.
0: Oh, sige nagkakitaan, sige nagkanamian, di ba? O sa baga ha, mga memories account. Nga magkapasumbalik sa mga...
3: Kaming account na to. Panang account ni mo gigamit karon kinahanglan, usbon.
0: Oy, kung mahimo.
3: I-dispot na tanan, gumikan kayo na riyata nan, magsugod ka. Pag-relationship, i-move-on daan, i-give up. Ikuan mo daan, imong kasing-kasing imo daan. I-hail ni mo daan, ayaw sa gablihi, kaya mo na buhi pag-ayo.
0: Yes! Magid na, di ba? Iyahasan ta iba pa hula, iyahang kasing-kasing, di ba? Kaya mura mo kung iyahang iahat, ipugos niya ba nga, makiga, kadang entertain ng bagong tao siyang kinabuhi, bisag kabalo sana. Siya? Wala pag isa na fully healed, kuya. Pag isa na ka-move on.
3: So, kaya, ina ni mong God, Diri Dayanaw, og atong basahon ni tawag itong sakto. So kita nga nabiyaan, kita nga nagbulag, ina ni Manggudo, kung imo nang i-intra dayon, so nagpasabot siya, makaka-move on sa isa. So karon musugot ang ato ang mga babae o lalaki, musugot siya kay mga litao mong yud ka, ang pangutana, dili ready ang imuhang kasing-kasing.
0: Yes, tama.
3: So dili gihapon na mag-ayuhon ni mo, kay mo santok gihapon tong babae na una ni mo sa 10 years, kay wala man ni mo gihildaan.
0: Tama. Isod gid bug kaayo nga kanang mo love na bug bagong tawo nya wala pa nimo nalimdan o wala pa kanang move on sa imong previous nga gihigugma. So murag lisod kaayo na no
3: kay nang dumanan nga buhi pa kayo, wala pa na nga, wala pa na dispose, wala pa na hipos. So inig mata kao nimo, inig mata nimo, ay mauma ni akong handumanan, ay mauma nimo timoni mo to
0: mga teddy bear kay pamhatag wala na god kira kay nga mga butang. But actually kung kana imo nang panghipuson tanan, makatabang na ma'am sa Acer sender sa imuha nga pag move on, di ba? Og kung kaya nimo ang giingon ni Kuya Jan nga kanang mumahawa ka dihang lugar, then
3: paling
0: buhaton. Aha, pwede nimong buhaton. Actually, kay makatabang magidpod na. Kay kung nara ka diha sa lugar nga inyong first meet upan, inyong ginadititan, maug yun, di ba? Pero naman nimo madumduman yun inyong mga kaagian ng lugar, di ba? Sa mga kalipay diha.
3: Okay.
0: Aha, sige po.
3: Ngayon, usa, isa ka mensahe, nimo. Hindi, no? Salig sa Diyos.
0: Yes. No?
3: Pangayawang labing maayong babae nga ikatakda, ikamit sa imuha. Nga mauna na ang maghimo ni mong sumbanan at tanang nga mga memory na lang imong idibdis yung kusing-kasing sa 10 years. Nga mamahimo ni mong gabayan nga katudili maayo.
0: Tama.
3: Usapod, salig ka, dayon pangayawa. Sa labong magagahom kong kinsa, kanila.
0: Tama.
3: Nga mga babae nga para sa imo ha, nga mong hangtod sa ikangturan nga kamo mag-ipon nga walay magbudi sa sagusa.
0: Yes. Nga mas ninot maguna nga tao nga pinangayo nato sa Ginoo, Kuya Jan. Alright.
3: Kay dali po nato makit-an nito ang isaktong panimuot.
0: Mm-hmm.
3: Dali po nato makutlo ang uy, si Piat man dito, di ba? Uy, mamuning wana. Okay. May manggid nang dito tamo sandig niya kay siya man na kay balo ana.
0: Of course, siya may nasayod sa tanan.
3: Kung ipatayon ba daw dili ba?
0: Mhm.
3: Okay, kana ra siguro.
0: All right, salamat kaayo po. Kuya John ang halapitan San Fernando, Manimbaya ba si Kuya John?
3: Gamay lang.
0: Sige po, go ahead.
3: Okay, dumutan lang sa may isa ka mayong hapon. Breakfast lahat ang song una rin.
0: Mm-hmm. Sige po, ansa mo nag song Kuya John?
3: Kahit mali ang puso.
0: Kahit mali ang puso. Alright, sige, ito nang i-play yun yung taon-taon.
3: Okay, ang sa imo dia, mayong hapon o sa mga pangin, pamili. Darasan ko na sulit yung boy. And then, kay DJ Aya, kay Nejang, kay Kata Artisa, salamat sa isa. Salamat kayo. No? Mm-hmm. Then, nag-minister ko kanina. God, niya. Kay DJ B, sa tanang kinatugutang forsa sa Radio Kaibigan, narasan ko na sinyong kanan, province, Bukidnon. Bye-bye, God bless us all. O, balik sa studio.
0: Alright! Ano nga gala si Kuya John, alagad sa mga halapitan, San Fernando, Bukidnon. At sa itong last nga tawag na itong matubag, mga palangga, ha? Once again, last sa itong color nga matubag ni DJ, karong tech na itong udgay. Naghan pag-aayo tayo na ang basahunon ng mga tambag sa text message o sa atong Facebook Live. At sa ning tagagpagtagara ko man comments, no? Sa ning comments, ibabaw. From a Maris, matod pa niya, muna'y ginaingon ko pa nga the past was happy, but it hurts to look back because you are no longer part of my present. Tama, Gyon. Nga malipayon man yun, di ba? Kung butuna-unaon, malipayon nga lami pamalandungon o lami huna-unaon ang mga kaagi sa kagahapon nga nga healthy pagkain nyo nga panagubanduhan, malipayon pa mo, umahan pa sa usag-usa. Pero sakit po huna-unaon nga katong tanan, tama na lang yudpod sa mga memories, mga kaigan. Tungod kay ang tao, wala naman diha, di ba? Dili na parte sa imong karuan, parte na sa imong kagahapon. Okay, muna ka na, Manggod. Matay laing mahimo, kundi, let pass be, pass magkaigan, mag-focus na sa present o sa atong future. Kalisod kay mag-dwell ta sa atong kagahapon, no? Sa atong pass magkaigan, kay maglisod kitag move on, anak. Nakahook ta o kanang nakahook or nakatali ta sa atong magkagahapon. So, we have to let go of it o mag-focus sa present o sa atong future puhon-puhon. May habang ganyan mo riha, gwapa nga mamari, sulatan bus de mando sa kalyata na naghad sa may old kibanggay, lentapan bakinon. Hello, Maris, may habang ganyan mo riha. And from Sir Martin Lakinon, ay nalang dyan ding mga babae, grabe naman sa nilibutanan, oy, kamabitawan. Apod ba yung mga lalaki nga mga badlungon kay hai? Ano ganyan na timing lang yun nga ang nagbinuang silang relationship isang babae, di ba? Ang babae mo yun ang two time. Pinagsabay silang dalawa na walang kaalam-alam si Sir Sender. Ano ba mga babae nga ayaw po kayo matagong sekreto, no? Kailan man ka, ana? 10 years silang in a relationship, mga gala. Natago gid na sa babae, ha? Iyahang hidden nga relationship sa iyang katrabaho. Iambo na lang, Sender, nga makakita kag babae nga bahalag kwartahan, basta gwapa. Uy, kaya hi, bye. Bahalag kwartahan, basta gwapa. Uram sa nagnakadaog o gloto, ana. Ang kwartahan o gwapo ay kung dili tarong, no? Tapos ka ng magkana nga mga butang, ang physical appearance, ang mga butang na sa iyaha, secondary na lang na, or ka ng bonus na lang na. Aha. Ang atong priority good nga pangitaon sa sagataong mga gala, ha? Iyahag yung nasunod siyang kasing-kasing. Huwag ang iyang relasyon sa Ginoo mo. Ganun ay pinaka-importante, mga gala. Advice that is coming from Amari Sulatan Bustamante sa Villeta. Madid pa niya, hi, Sender! Usahay, makaingon ta, nga nung diha pamangko sa imo, sa imong sobra nagmahal. Kung sa imo raman po ko, sobra nga masakitan, di ba? But sa realidad sa gugma, lilitanan kalipay ang atong matagamtaman. Kaya usahay, naay ka, kalakit nga kapakyasan. Tungod usahay, dili kaniya kaya panindigan. But dapat lilipog ka mahayan ang gugma, sabot na kung tinuod jud kang higugma. Tama yun, no? Actually, dili man ikawalan ni Sir Sender, no? Kawalan man sa babae, kay si Sir Sender na higugma man nga tinud-anay. Kaya mag-ihatag iyahang pinaka-pure, pinaka-genuine niya klase sa pagigugma sa babae. So, dili na ni mo kawalan, Sir Sender, no? Walay angay pagmahayan. At least you did your best, di ba? At least, nagmahal ka lang ng totoo. Bahala na to siyag. Wala ni na-appreciate ang imuhan. Wala niya nakita imong value as a person. O, sakto po nang ingon ni Mama Riz, nga ingon na niya magiging realidad sa gugma, may gala. Dili man sa tanang panahon, happy-happy lang. Dili sa tanang panahon, malipayon. Dili sa tanang panahon, kilig-kilig lang, no? Ang realidad sa gugma, may gala, summer good na sa kinabuhi. Apoy mga hila ko sahay, ay mga kasakit, ay mga panag-away, o ngayon na nagid na apart, nagid na sa paghigugma, mga higala. Ganaingon nga kung sumusunod ka ng gugma-gugma, dapat andam po ka nga masakitan. Dugang pa ni Mamaris, mga gale, matod pa niya, no? Pero Sander, dapat kabalo ka mag-manage sa imuhang gugma. Bilini imuhang kaugalingon para kung panahon sa imong kapakyasan, magkabaro gihapong kabisan wala na samo. Ginaingon ako ganina, mga gala. Kaya dapat binlan ganito gugma itong kaugalingon. Dili na ito ihatag 100%, 101%, 150% sa dito nga tao. We'll never know, di ba? Wa mo kong takabalo sa dagan sa panahon. Takabalo kung maunagid ba na aga. Ano makauban hangtod sa hangtod. Lumalabay lang ba nga tao sa imong kinabuhi? Una nga, sama sa giingon ni Mama Riz, dapat magbiling tagugma para sa itong kaganingon. Sa panahon na maabot ang mga pagsulay sa itong kinabuhi, at least, napay gugma na nga nabilin nga makapabarug sa atua, di ba? Bisan pag wala na siya sa imong kinabuhi. Pero sander daghan pag babaeng imong pwede makita nga mahimo nimong makarelasyon. Pero once nga makirelasyon ka, dapat na sure na nimo nga naka-move on na ka sa ibang past. Oo, good pod ni. Move on good una, ayha mag-entertain or ayha magmangitag bag-o na pod nga karelasyon mga gala. I-allow sa nimo imong kagalingon nga mag-heal, di ba? I-allow sa nimo imong kagalingon nga mag-move on. Kaya move on, pag-move on, mga gala, dili man na instant lang. Pag tulog nimo, pag mata nimo, naka-move on na dahin ka, hindi po yan ganyan. Taas nga proseso. It is a process, mga galang, pag-move on. Noon na nga, i-allow imong kagalingon nga maka-move on sa Sir Sander. Aha ka, makikila-ila na po og mga posibleng mga tawang pwede ni po din mo magkarelasyon. Pero mas nindot ka itong iampo ginimos Ginoo. Mga yun, ginimos sa Ginoo ay babae nga para sa imong kinabuhi. Ano for sure nga sa tamang panahon, ihatag mag-iit na ni Lord sa imuhan. Para sa iyo talaga yan.

Alright, dapat yung mga comments sa iba ba? Wait lang po, ha? Tama ba dara kong basa ihang advice? Dapat isure ni mo na ka-move on na ka sa imang past o para mahimo kang magmalipayan sa imang present sender from Ate Maris. Wow naman. Salamat po. Very nice. Nindot kay Gatamba coming from our Suki nga Tigpaminaw at ang guwapag smiling nga kaigan. Taragad sa my old Kibangay Lendapan Wikinon. May habang kinimuri at Mamaris. Salamat sa imong pagpamina. Kauman sa imong mga minahan sa kinabuhi niya nga saan. Pinaka the best ako ang maingon ni sender before ka mo adto sa another relationship. Una sa adyod imong relationship kay God. Kay only Jesus can fill the emptiness in your heart. Amen! Wala gina, akita mo yung tao, no? Muraga, si itagpangita o gagugma dari sa kalibutan. Dilitaga ka, dilitaga ka tagbaw. Kaya tinuod magod nga gugma mga higala. Kita na kita na ito. Sa ginoora man yun. No? Muna pinaka reality mga higala. Muna pinaka fact diha. Isan unsa pa ni mong gugma nga magkita rin sa kalibutan, dilitaga ka matagbaw. Kaya ang katagbawan sa ginoora magod din mo makita. Kaya matid pa ni Sir Martin, only Jesus can fill the emptiness in your heart. Salamat ka ayo, Sir Martin Lekinon. Sunod kayo lang advice. Ating mga advice today from Sir Martin once again. Matod pa ni Hello Sender. Yes, in many ways, makaingon yun ta nga. Life is really unfair. Good people can suffer and sometimes people who do wrong seems having a perfect life. But remember, there is God who is just and fair. Sometimes circumstances don't match what people deserve, but there's also hope in In Psalms 145 verse 17, the Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. And in Revelation 21 verse 4, Matag Paniya, he will wipe every tear from his eyes. So if you're asking why life is so unfair right now, remember, you don't have to understand everything. Trust God. Wow. Kasi imong gawilingon karon nga nung ingon ani man ano mo rag unfair man ka ang kakatabo sa ko ano mato pa ni Sir Martin dere no right now you don't have to understand everything, you just have to trust God and bring everything unto him, have faith in him, because sometimes trusting him is not saying not saying everything is okay, but it's saying I don't understand this but I still trust God. Wow. Sino mga tambag mga gala, glory to God sa inyong mga kinabuhi, ha. Salamat po Sir Martin Lekino. Mga panghitabo sa nang kinabuhi ka dili nato masabta no mata makasabot sa pagkakaroon pero ang ginahanglan ni gid buhaton ana may gala mo salig lang gid ta sa inindot nga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Maraming salamat po. Alagawang kagwapa ni Ma'am Lady Diana. Ay, salamat. Glory to God. May hangin ka ni Muriha, Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood po sa atin through Facebook Live. Maraming mga kuandre, mga comments from Angelica Lisuso ko, naglaras na lang to all my friends sa ilang BFF. Kay kapoy nag-type. Especially sa imo BFF, ang ping sa imo pag-uli-un niya. Nag-ulan-ulan na rin sa side BFF. Naninaw-minimo. Dari sa Purok Noy, Bitogaya, Valencia City. Thank you, DJ, sa pagbasa. Papang DJ. Ay, salamat po. Maayag ha, parang maayag pamina po sa inyong lahat dyan. Narakad sa may Purok Noy, Bitogaya, Valencia City, Bukidnon, BFF. Agad tumay, mga Angelica Alisuso, kunog ni ha, kapuan sa iyang tibuok ka pamilya. Mga tambag na wala nabasa. Dalali lang ha. Uy, balik sa tas atong telepono may galag. Kaya na ay mga text message na nagabasahan. Si DJ.
Alright, from 960. Hi, Idol Dizai. Yeah. I miss you from Kuya Fudzibar. May tapong kanimu di ha. Gamaayang pabamira once again. Kuya Fudzibar na dagad sa may poblasyon. Imasuk ong Bukid Nord. And from 267. Hi, Ate Diana. Magpapaon air lang ko sa akong number. Lalaki lang. Kanang buutan. Maoni akong number, DJ. 0964-7296-267. Once again, 0964-7296-267. Si Mayan ni DJ. May habang kanimu di mamayan. Maayong pagdaminaw kanimu di ha. Salamat.

615 Bandit Manila, letting go is always the hardest. Moving forward, again, letting go is always the hardest. Moving forward, naana na sa imuha, maong tabangi imong gagalingon, kay ikaw mismo magdesisyon nga mag-move on na ka. Ikaw lang makasulbad ana Sender Mereni sa kabadyangan. Ay nga, pag hindi mo di ma-marry sa may kabadyangan, madod ba niyo? Letting go is always the hardest. Moving forward, naana na sa imuha, Sir Sender, madod ba niyo? From 447, ingana lagi na DJ ang kinabuhi. Na ay mga tao nga mobiya nato, pero naapoy yung mga tao nga muabot yung mas maayo pa kaysa sa nibiya. O nang sadig lang DJ, ampo sa Ginoo. Nindot po ng encouragement mga gale, no? Hindi ay ni hawa, muanang sadig lang taga, na ay mas better nga gi-prepare ang Ginoo nga para sa imuha. Ito sa ubos mga gale, no? Karon dako kabalik og dambag. Ah, man ay kagikan doon. Magdaog-daog magkanawag dang. Sanya po nalang kiniwi niya Sir Blas and Judy or Sir Blas. Arbalarote. Dagad sa may Pagarian City. Or the Little Hanggang of the South, Pagarian City. Salamat Sir Blas. At ano yung basahan yung advice mga gale, no? Advice coming from Sir Bless and Judy. Madud ba niya, sometimes we think moving on is about... Wait lang kay Gasa. Scroll down agad to ang kuan monitor. Darito sa cellphone magbasa ha. Kadali lang po. Madud ba ni Sir... Uy, sobrang haba. Madud ba ni Sir Bless? Sometimes we think moving on is about distractions like new hobbies, new places, and new people. We did that all, like ML, sleepless nights, hiking, meeting new people, and even dating again. But the truth is, you didn't just lose Cherry. You lost 10 years of plans, promises, and a version of yourself nga nagduo. Kamu nagyud hangto sa katapusan. Tama gyud pud mga gana. Masabtan dagid nato no. Mo nang anong galisod jug move on. Kay isulod jud na pulo ka tuig dinang panag-uban. Daghan na kaayg mga plano nga ilang nabuo mga kaigay. Hindi lang da si Cherry ang nawala sa iya ha. Apil na ang ilang mga plano, mga pangandoy nilang duha. Nawala po ang iyahang ka o iyang version sa iyang self nga nagtuo nga sila nagyudhangton sa hangtuan. So laliman po gana, sakit po ba yan na, di ba?

XRK Radyo Kaibigan. Whoa, whoa, 98.5.

0: 98.5.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:57 na po sa Kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Sa mga ikon at ikong panahon na po para atong basahon ang finale ng tambag para kang sender karong hapon. Kanagpadala sa iyang sulat, mga kaigan. At ni basahon ang tambag ni Sir Blas Arbalarote sa finale ng tambag para kang sender karon. So, mga sender, no, may hapon kanimo di once again. Sometimes we think moving on is about distractions like new hobbies, new places, new people. You did all that like ML, sleepless nights, hiking, meeting new people, and even dating again. But the truth is you didn't just lose Cherry. You lost 10 years of plans, promises, and a version of yourself sa katapusan. Sender, happiness built on lies is temporary. Stop forcing yourself to move on because healing is not a race. The more you rush, the more it hurts. Ayaw na pusa imong kagalingon nga kalimtan siya. Dili ni mo kinahanglan nga kalimtan dayon ang napulo katuig. Ang goal kay dili makalimot kung dili makaton nga mabuhi nga dili na sa ang sentro sa imong kinabuhi. Don't use other people as band-aid. Ang dangi sa una ang pagpangita og bagong relasyon. Tungod kay bisan na kaduha na kakauyab, si Cherry na gagihapon na imong gihuna-una. Meaning, dili pa fully healed ang imong heart. Ayaw gamita ang laing tao aron tambalan ng samad nga ikaw mismo wala pa naka-move on. Sleep. Ayaw gamita ang ML as your escape until mawala imong tulog. Hiking is good, but do it because you enjoy it, not just to outrun your thoughts. Stop checking her. Mute, unfollow, block if necessary. Protect your peace. Ayaw pangita og laing tao aron lang mapuno ang kahuan. Pagitao una ang Dios. Kung ang imong heart puno sa kasakit, pasin, bisan kinsa imong mamit, kusari lang gud gihapon ang imong pangitaon. And Matthew 6:33, seek your first kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Before seeking another relationship, seek God and allow Him to restore you first. Do not force another relationship. Heal first. Pray. Tell God exactly how angry, betrayed, and broken you feel. And most importantly, do not make a permanent decision about your life based on a temporary season of pain. God knows every night you cried, every question you asked, and every disappointment you carried silently. He knows how deeply you loved and how badly you were hurt. You may never understand why God allowed this relationship to end this way, but you can learn that not everything you lose is a punishment. Sometimes, an ending can be God's way of protecting you from a future you cannot see. You don't need revenge. You don't need to prove that you are better. You don't need to know whether she is happier. You only need to trust God with what you cannot control. In Romans 12:19, reminds you to leave vengeance to God. So release the anger, release the questions, release the person you once planned to spend the rest of your life with. Not because you what happened was okay, but because you don't want her betrayal to control the rest of your life. Maybe someday you will remember those 10 years without pain. Maybe someday you will look back and understand why God allowed that chapter to end. For now, take one day at a time. You may have lost the future you imagined with her, but you have not lost the future God has prepared for you. So surrender what you cannot change. Ask God to heal the parts of your heart that you cannot heal by yourself. Ask Him for strength to stop looking backward and courage to walk forward. Learn to trust His timing, even when you don't understand His ways. And when the day finally comes that you can laugh and dream again without the shadow of the past, remember that it was never because you were strong enough alone. It was because God was with you while you were broken, and He never left you. You don't know what tomorrow holds, but today, choose to trust God. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung naghatag sa inyong mga advice para kang sender karong hapon sa mga nagtawag, nagtext, nagcomment through Facebook Live, daghan kaayong salamat po sa inyong tanan. Ug marabot pohon mga igan, magpumarabag yapon kita sa samang oras, sa samang sibihan. Na lamang sa akin at abukang pwesa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, bukid noon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-ingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon ka natong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Nakaplas po yung aroma na eh.
12: Oo, mao ganay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
11: Okay, duha ka aroma, okay.
12: Hindi ako pa, naku, nindos niyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
11: Oo.
12: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka,
11: okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oo, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo na ya.
12: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat, Iwi.
6: Kinsa niyong tagaas sa Paliog?
13: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
6: Igan Maymay, tagaas sa si Igan Maymay.
13: Taga, Talomo, Santo Tomas.
6: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
13: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa ano, BG Max, kay, nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay, Pastor Dan, tapos, Wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nang palit lang ko ubigin. Para kakapsul pa sa doon. Ako nahok na kainom.
6: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
13: Bungol-ngol kayo. Kung tutay pa sa doon.
6: Ang ngol-ngol?
13: Kung nag-ngol-ngol. Kaya ka nang magsigukal sa buka. Tapos buhat pa sa doon. Doon na kakapsul ka. Inom.
6: Okay. So, imong gibati nga ngulngul imong nga tutoy mao ninong kapsula karnawala iyang ngulngul.
13: Oo nya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo yung Pastor Dan nga nagpuglong sang. Tapos, mauto akong gibati, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
6: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo, ha?
13: Salamat.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan?
18: 90s

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Daghan ng pamilya ang nabungkad.
2: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
1: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
2: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
1: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
2: Husto na! Undani na! Paglikay sa dinadaling droga!
1: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
3: Good morning, Pastor. Kumatod ng tawag sa imo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
4: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
3: Mijimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
4: Maoba.
3: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butika.
4: Okay.
3: Antun, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
3: Oh, nubuto, Pastor. So, wakukawurot na, may di ka buwang kong ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man imo li grasyahan nito.
4: Salamat kayo Tatay Ram ob Tagum.
3: Oh, God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

XRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: isa po na akong manggodron na stroke siya. So, gayon na ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan ng. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Mosa igsoon ato nang ginang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkad bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat mihupa akong dugo, tapos pag tulog mag-adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayot ko siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ito. Utaas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na ito, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao ang Ginoo na gagaykan mo. So, thank you.
1: Lo, nganong kataki ang kaman?
2: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lo. Aniya na'y bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

98.5 Radio Kaibigan.

0: I choose you.
1: Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Lugay lagi kayo kung nahuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
8: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon, ana. Pwede na nimo i-report.
7: Di ay, nga naman.
8: Kay, naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, o pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap nga proseso sa mga opisina.
7: Unsa man dapat ilang buhaton?
8: Dapat naa sila'y citizen's charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na napwede ang dugay-dugay.
7: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
8: Sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon.
9: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa husong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
12: Sama sa large format outdoor sticker.
13: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Yes, unsay apto ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
18: Pasalamat po, Pastor, sa BD Max nga sa kaayo nagyatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw, dikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. kay oh. Kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya Bidimax tulo ka buok. Singala siya nga nilihok-lihok na iingid siya kabaro.
17: Oh.
18: Dayon, gipalitan ako siya Bidimax ba sa itong niatong maramag niato ko. Karon, kaloyin sa Ginoo, naulian na sa pastor, makalakaw na siya, natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya, niato na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
17: Pila siya kaadlaw ng dili magkabagod ha? Atong tuwa pa sa sanaawan?
18: 3 days siya dito, pastor. Kanang nawadan dito siya potasyum.
17: Ah, okay. Karon okay na siya?
18: Okay na siya ron, pastor.
17: Salamat.
18: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
17: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
18: Igan si Rilin Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon dun, Carlos.
17: Salamat kay Igan na. Salamat.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s.

0: Katungan, taga Patag, Kustor.
1: Ah, taga Patag. Asa pit nga Patag, Baramag? Asa Alanib?
0: Patag Alanib.
1: Okay, si Ato Igan.
0: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak Kustor ba, kay naglupravi sa order na alapa.
1: Oo.
0: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Mikis. Tegan mo, di
2: mawawala sa piling. DXRK Radio Kaibigan.
1: Kinsa yung taga-asa paliyog?
3: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
3: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
3: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, gulhol ako ang tutay, Pastor Dan, tapos wala ko yung line nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BGMAX. Marang kakapsul, Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag nabati mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol kayo kung tutay, Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol.
3: Nag-ngol-ngol. Kaya ka naman magsigukal sa bugat. At Pastor Dan, duwara kakapsula. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
3: Oo niya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo, Pastor Dan, na nagpuglong sang. Tapos, mauto akong gibati, Pastor Dan. Isa kakapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo, ha?
3: Salamat.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, hamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang damyos sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
9: Nadi 8.5.

0: 98.5.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend chili paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend chili paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend chili paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay mga t-shirt, oh!
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawo?
1: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kayo ang Ginoo, Pastor. Kay
6: nagchat ko sa iyahang asawa nga kumusta si Badjo-Jo nung himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Tiinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom, abi ni Pastor. Mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! Ma! 98.

0: ining kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Maayong gabi, 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City.
1: Claro pa.
0: Pakinggan man diyan sa 104.9 Radyo, kaibigan, Sorala, South Cotabato.
1: Karon.
0: Maayong gabi, usap diha sa Radyo, kaibigan, Lagindingan, Misamis Oriental. Ingon man sa tanan mga... hook up karon silang tagsa-tagsa ka radio set.
1: Ayan
0: o sabang inyong DJ Aya, makigban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab Honorable Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grisel Galario Fernandez.
1: Ina sa kasing
0: maayong gabi usap sa spokesperson Sir Jose Jun Galario.
1: Sa kagabi
0: korpo sa mga kapulisan, sa to ang DILG, sa to ang Bureau of Fire Protection,
1: tingog
0: sa nagkalanlaing ahensya din sa lalawigan sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong pagsugod
1: murag
0: unang adlaw sa simana,
1: hangin sa
0: adlaw Lunes.
1: Umahan.
0: Pizza 14 ning bulan sa Setyembre 2026.
1: Makapahuway o kapoy.
0: Iguban-uban usab kaninyo ang inyong sulugoon, ang inyong suki sa kahanginan.

0: Kailang tagsa-tagsa ka, pamilya. Kamping mo kanunay, huwag ayaw kalimot, pagdala permintig tubig, mood ka. Init, mukalitag ulan. Maayog yun nga. Adunay, ang laban sa ito ang lawas. Of course, magdala-dala po mo VG Max Plus Herbal Capsule. Ang revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya, kanang ipalyuhaan sa ato ang Herviva Coffee Blend, Koigo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, and of course, ang VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Ito mga driver sa mga pampublikong sakyanan o pribadong sakyanan. Hinay lang sa pag-drive. Tungod kay grabe karon ang mga disgrasya sa ito ang kadalanan. Total kung maghinahinay ta, abot ang manggihapon ta sa itong pag-adtuan. Ping kanunay, huwag ampo kanunay.
1: Sabay ba yun sa kanto? Sa pista.
0: So, dili pa mapadayon si DJ Aya sa ato ang programa karong gabi una. Kaniya una ang pasiunang awit alang kaninyong

0: Balik tayo sa atang pagpanaguban, diri lamang sa programang Revelation sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa Kagahapon.
0: Ayaw ka mong kalimot mga igan, nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, lugingon man ang Aroma Plus Herbal Oil,
1: Claro pa.
0: Herbiba Coffee Blend, kapalit diha sa atong kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium or kon Alquino Building. Usab diri sa DXRK Radio kaibigan.

Lungsod sa Kadingilan, kay Kaibigan Center, Purok 5 Poblasyon Public Market. Diha sa may food court. Sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center, School Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. GRD Printing Services. Sing-ka-sing. Ana, may mutang diha sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Sa kagabi, oh. Mga kaigsuunan na ito na gustong magpa-print o t-shirt, magpahibo o tarpaulin, kung sa pang mga servisyo nga inyong ikinahanglan, huwag bisitahan lamang diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon, diha sa GRD Printing Service.

kinausap kita ay Printing Services. Ang ato ang GRD Printing Services diri sa DXRK Radio Kaibigan. Ato mga produkto sa BG Max Plus mapalit usab diha sa lungsod sa Kalilangan. Diha sa Madayag Store. Diyan madiha sa Butika Kalilang. Revelation. Sa West Poblacion diha sa Pailago Store. Sa kagahapon. Ayaw. O usab diha sa lungsod sa Pangatukan mapalit diha sa Easy Cure Pharmacy. O diha sa 90.7 Yellow Line FM Bago Building Second Floor Maharlika Village diha sa lungsod sa Pangantukan. Natay VG Max Plus Herbal Capsule ugingon man Aroma Plus Herbal Oil. Sa lungsod sa Don Carlos mga igan mapalit diha sa Basco's Pharmacy, USave Pharmacy, Yetes Store diha sa Kalubihon, Vila Calzada Sari Sari Store diha sa Imbayaw. O diha kang Narcisa Lausa sa Imbayaw. Tingog nga matahom sa kagabion. Diha usab sa lungsod sa Dangkagan mapalit ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ang Pastura Alice Ariban. O diha usab kang Igan Idna Jimenez. Ang tingog sa tanan. Sa lungsod sa Kibawi, pwede ninyong mapalit diha ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend. Sa Kabuki, pwede ninyong mapalit diha sa lungsod sa Kibawi sa 96.5 Big Light FM. Pagkita lamang si Pastor Eli Tinaco. Aduna usab siya ay stocks diha sa Bayusa. Itong mga nagkinhanglan og Bayusa. Ninyo mapalit diha sa lungsod sa Kibaw sa 96.5 Big Light FM. Og usab diha kang Pastor Eder Oliveros sa PCFC. Sa Ralph's Merchandise. Walay pili. Diha sa lungsod sa Kibaw. Usab diha sa Talahiron. Bata. Diha kang Marilyn Bihag. Tigulang. Sa lungsod sa Maramag, mapalit usab diha, of course, sa Kaibigan Center, Seoul No. 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. By the way, katong ato mga kaigsuunan na gustong mag-dealer sa ato mga produkto, sa, labi na sa VG Max Plus Herbal Capsule, sa atong Aroma Plus Herbal Oil,

0: Pwede mo mubisita diha, daghan mo makita nga mga produkto na to.
1: Ang katawa.
0: Nabo tay pure nga honey.
1: Maoy musang ko.
0: Itaalan niyo diha.

0: Arakan, North Cotabato, sa Family Med Pharmacy. Sa May Manabilang, sa Aaya Pharmacy. Pangitala mang diha si Noel Baldonasa.
1: Nga sa usa kahapon nga malinawon, madungog na
0: po. Diha sa lungsod sa Kadingilan, usap mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus o Aroma Plus Herbal.

ang Igan Rudy Dayon. Revelasyon. Pag-usap diha ang aroma mapalit diha kang Norma Lapa. Sa Kiara, Kiara Don Carlos, mapalit diha sa Carmelotes General Merchandise. Sa South Pangantukan, mapalit usap diha kang Igan Ver-

ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Naa sa atong kasagara nga daghan og stocks naa sa Kaibigan Center. Sa katong gustong mag-dealer, welcome jud kaayo mo bisita. Muduaw sa ato ang mga Kaibigan Center. Labi na diri sa Valencia, diha sa ground floor once again. Diha sa Alquino Building. O diha sa lungsod sa Morama, katong dito nga site sa south. Pwede mo muhapit diha sa Kaibigan Center, stall number 18. Ang kalago imong story. O sa Kadingilan, diha sa Purok 5 sa may public market.

Alencia Branch. Og sa nagalain-laing lugar, daghang ta mga dealer, labi na diya sa Mailat, kang Rosidilia Pino, sa Sumilaw, kang Benji Leoderes, diya sa Dagat Kidabaw, kang Elvira Jaime, sa Alanib, diya kang Sheila Grace Dila Serna, Bantuanon, Lantan.

Awan kang Veronica Arcojada. Yao sab sa may Manolo Fortich kang Tunton Onahon. Talumbayaw diha kang Michelle Flores. Yao sab sa syudad sa Malaybalay. Palit niyo diha nga to ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Kang Solomon Tabios o diha usab sa Diaz Kitchen

sa kalakag nga sa lirungan na kulit kang loose yamok. Daghan kay tang mga dealer. So basin gusto pa mo muduga.

atong mga produkto sa VG Max o ang VG Max mismo. Adunay dahan kayang benepisyo sa atong lawas mga igan. So dili gid nato angay na idetma lang ang kining VG Max. Dili nato angay basta-bastahon lang ang ipikto ni ini o benepisyo ni ini sa atong lawas. Tungod kay makahatag kining suporta sa kinatibuk-ang nutrisyon. Labi na usa kini ka plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa atong lawas. Rich in antioxidants para sa overall health o vitality. Maayo sab kini sa atong immune system. Tungod kay ang mga veggie or herbal blends kasagaran na ay vitamin C, D3 or zinc. Maguban pa nga makatabang pagpaligon sa atong resistensya. Usab, maayo sab kini sa atong energy o metabolism. Ang B vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kita kay mga testimony sa ni mga iga, no? Sa mga suking tigpaminaw. Sa mga nakasulay na sa VG.

0: Idol.
1: May kaibigan sa Nipalihog.
0: Eh, Jibar ng poblasyon ng Dasok, mga idol.
1: Ay, Sir Jibar, may gabi eh. Kumusta ang panahon-pahon diha?
0: Okay, ra, idol. Napit mang kaulan nun diri. Nag-talipsik na gamay, pero nag-undang raman, idol.
1: Okay, mas maayon. Sa ikalagad ni DJ Aya, karong gabi una?
0: Ay, manimaya lang ko sa kong mga parents sa kangin na, idol.
1: Okay, sige. Go ahead.
0: Ay, una sa lahat, salamat sa pagsagot ay lolog. Mayong gabi sa tigpaminaw sa radio kaibigan. Tama sa nabot ming si Bianca ron. Mayong mabugnaw nga kagabi yun kanatong tana. Andin itibay din ako si Ashley. Andin si Annalyn Dalinog. Si Ate Little Ladies Maangelica nga kulog. O si Yanni Piyoson. Na yung pagpaminaw. O si Miguel Samuel Manggubat sa Butong Kison. O si Big Big na Manggubat. And then si Ludi Agsoy, Linda Montesilio, o si Rebecca Salani Blatapan, Migo Oliver Moncales, o si Carol, o si Romeo Micaela. And then si Christine nga nabariko day dayon, naman siyang mahal nga bana. O sa tanda na lang nga friends nga wala akong ingan ni Idol, ilaras na lang na sila Idol.
1: Okay.
0: And then mora na Idol, pwede maka-request ng song Idol?
1: Yes, pwede kayo. Unsa nga song?
0: Kanang ikaw ang ibigin ko na lang Idol.
1: Okay. Kana ra?
0: Umora na idol, salamat kayo sa makanunayan nga pagtuwag ang Tadjibar nga nakapanukan palagi sa poblasyon ng Basog nga magingon. Mayong gabi sa tanan og mayong gabi province of Bukidnon. God bless us all. I love you sa tanan og basta radio kaibigan Moni og ato ni.
1: Okay.
2: Makapahuay og kaboy hunahuna. Makapahinundong.
1: Daghan kayong salamat niya kang Sir Fujibar sa Impasugong. Yes, another cooler. Balik og tawag.

0: gabi, DJ Aya. Shoutout ko diri Purok Onse, Poblacion, Valencia City. Yes, another caller. Mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh, DJ Aya. Kumusta ang atong DJ nga papa?
0: Okay, palayo gamay sa monitor. Kumusta?
1: Okay, wala na, mana.
0: Okay, go ahead.
1: Kumusta naman, DJ Aya?
0: Guwapa na gihapon, Sir John.
1: Wala, guwapa, DJ Aya.
0: Guwapa, may mga anak sa Ginoo.
1: DJ Aya?
0: Mga guwapa, mantag mga guwapo. Bitaon sa ikalagat ni DJ Aya karong gabi una.
1: Ganun nga may mukanta nga, mingon nga. Lahi na yun karong mga dalaga, pili una ang bapuhon.
0: Sila, dalaga man sila.
1: Kaming mga mauton, magmantini lang igbayot.
0: Mayo mo na ni mukanta, Sir John.
1: Ay, sorry ah. Kantar ba na.
0: Okay na, go ahead, Sir John.
1: Okay. Mayroong gabi sa tanan, labi na ni mo diya, DJ Aya, sa mga hukya pamili, laras lang kung nasing yung ganan, may gabi isa ng gilibok ang first sa Disargi Radio kay Vigan, kay Engineer Chang. Laras po nasing yung ganan sa Pardelio pamili sa tanang amin niya, sa rabitan sa kinan, gubukid nun. O, ganan tanan, greeting coming from John, o kay Gunpaday, Halibidaya na, kay DJ Aya. O kay Engineer Sir Tata Artisa o kang Pastor Dan Gabio.
0: Mm.
1: All my friends, no? Hindi na ako maglangay kay wapa man yun atong DJ di agad.
0: Hindi po tapapildi
1: ay gawa pa yun. Siya ko na na ha? Kita ba? Every request na yung sound?
0: On sang a song?
1: Itong pili yun na. Ito yung makapili, tagdayang-dayang. Ay, gani lang ako, gani. Kaya wani kartukar diya sa inyo, ha? Gani, where are you now, Og Dream On?
0: Where are you now? I'm here at the studio. Dream On! Okay!
1: And Dream On ang isa?
0: Yes.
1: Puro mga nakikipanan?
0: Yes.
1: Naanat ang spilis, di patukar naman, ha? Ika na siya lapitan sa umpun. Nandu po kayo doon. Mayo, iibay na gabi sa pangis pagbalik ninyo. Kalang sa ato ang revelasyon sa kagabi yun. Bye-bye. Balik sa studio.
0: Bye.

0: lagi nga nga beauty is in the eye of the beholder. Ikaw jud mo ingon diga guwapa si mo kagalingon. Diba so diyan? Na po na mo kagalingon, guwapo jud ko. Sa kagabi-o. Anyway, mayang gabi, daghang salamat ya sa Halapitan San Fernando. Mayang gabi sa mga Hupya family. Usab diri sa siyudad sa Valencia. Okay, another caller. Mayong gabi
1: eh.
0: Guwapa. Yes, salamat kayo. Mayang gabi eh. Kinsa ni palihog? Okay, go ahead. Sa imo ang greetings.
1: Dala lang ko gigi aya. Sa una-una, salamat kay Gigi sa iyong pagtubag karon og may kritika diha. Manambala dyan ko sa ako mga friend na mga guwapa o guwapo. Yan, iba yun niya o bang analin na marinaw si Pasobong o kang Kirisi Dunha o kang Yunri o kang Kirisi Ngayuson o kang Mikaela o kang Carol o kang Antenson. Kili ka po nung Pete Maranit o kang Christine Nagarico o kang Francisco Sawa o Junji sa San Fernando o kang Dindi Minter sa Lourdes o kang Dito Inday na o kang Ramel na Amero Rios sa Pagkanglasan. Kamawa na Gigi Aya, salamat sa itong pagtuba. Pwede mag-request ito?
0: Yes, pwede kayo. Unsa nga song?
1: Habang ako'y nabubuhay.
0: Okay.
1: Nari ko na rin tayo siya. Abiti ko na ibo ito ako. Kamara na Gigi, salamat sa inyong pagtubag.
0: Okay.
1: Radio, santo, maumi, ato ni, basta radio kay Dijan, maumi, ato ni.
0: Salamat!
2: Sa kabukiran.
0: Basta radyo kaibigan, mauni, ato ni. Okay, mayang gabi diha kang Jamil Antonio. Mayang gabi DJ, I am watching of Victory Lantapan. Shoutout ko kay Kuya Jan o kay Kuya Raul. O sa tanan na akong friends, si Bing Tahuran, Laran. La Lara

0: Yes, last call lah. Mayong gabi eh.
1: Hi, Gigi Ayam.
0: Hello. Kinsa ni palihog?
1: Si Kakay Denny.
0: Sa ikalagad ni DJ Aya.
1: Pwede man, Greg.
0: Yes, pwede kayo. Ikusog-kusog yung imong tingog.
1: Ay, mag-greeter ko ni Winnie Pioson sa akong partner sa Iki Dayon, Kang Annalyn, o sa tanan na sa naminaw di Aya. Pasara dyan kay Bigan, mao ni Ato ni Bal.
0: Bye! Ay ba yun sa kanto, sa pista, imong katawa. Nawala mo to kung i-fix dere eh. Maoy musang sweet cake tingog nga tuwang

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ka po dyan.
2: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
1: Isa rin nga kalamunti, taga Kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
2: Ah, sige, Igan. Padayon, Igan, ha? Padayon.
1: Na, so salamat po sa Ginoong, na, o di anak ng anak na nalitan ako sa Duhal lang ka, Big Dumak, sa isa na kasimana, yung hilanat, then magalit-galit rin niya, wag ikaayuhan. O, ato nila akong sa pinter, ipauli ni kay, wako ni doktor, na nahantig pag-abot na dito sa balay na mo, nag-agas na ang dibisis. Ito, tumuti ang kainit ba? Oo. Na, balik ko ba ka mo Big Dumak, kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga itakauras, nawala. Wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa bisimak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pagino.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nag-yo.

0: pero
1: time pa, nagkabantay ko.
2: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Isip usa ka teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Best songs on the radio.

Tuig 2013. Adtong panahuna. Nadigdad ako 22 anyos. Nakaila ko ang usa ka binuhat. O ay nakapuusab sa dagan sa akong kinabuhi, DJ Aya. Nagka-relasyon kami, DJ. Sama sa normal nga magka-relasyon. Dili gayon malikayan ang panaglalis. Tungod ra usab sa mga tao. Wala may ambag sa atong kinabuhi. Ang akong inigugma, DJ Aya. Adunay kababata nga babae. Tawgon ta lang sa pangalang Erica.

akong pag-abot, DJ Aya. Mao'y akong naabtan sa sala. Nakasabak si Erica sa paa sa akong hinigugma. Wa ko makatingog sa akong nakita. Dito. Nagsugod na sa bangamong panaglalis. Tumong sa adlaw niyang natawan. Wala ko na makontrol, DJ. Ang akong kaugalingon. Tungod kaysa kanunay. Puro na lang si Erica gayon ang hinungdan sa among panaglalis. Sa akong paminaw, DJ Aya. Ako kayong insulto para kanako. Ang ila ka ng gibuhat.

Kantong Tungura DJ. Gitapos ko na among dugay ng relasyon. Bisan sakit para kanako. Kaya na kong antuso ng tanan. Dili lang ako himuon nga tanga, DJ Aya. Sa akong paglakaw, pagawas sa ilang panimay. Iyang gisulayan sa pagsunod nga rikan ako. Apan wala na akong magpapugong pa, DJ Aya. Apan sa pagpanglabay sa pipila kasi mana. Wa ko magtuo, DJ. Buntis di ay ako niya tuntungura sa akong nasairat. Ako ginayong gipahibalo ang akong mga ginikanan. Matod ko nga to kanila nga dili na kinahanglan ay patawag o pahibalon pa ang kanhikong hinigugma.

abang ako mga ginikanan ni atong tungura. Salamat na lang kay suportado nila ako, DJ Aya. Apan sa pag-abot, ugunom kabulan ng akong tiyan. Dunay problema nga miabot ang amo. Ako na mong katingala, DJ. Sa kanunay nagahi ang akong tiyan. Lili na kinimulihok. Bata sa sulod sa akong sinapupunan. Mao nga nagdesisyon ang akong inahan. Muadto kami sa dakong hospital. Ang diretso namang masayra kung unsa ang hinungdan ni ini. Sa among pag-abot, DJ Aya. Ingon gidayon ng doktor. Wala na'y pulso ang bata. Sulod sa kuntiyan. Maayo gani, pinadali kini. Pa-check up. Kay ko nadugayan pa. Pati ako, mamiligro, DJ Aya. Sakit man para kanako. Kay gipaabot ko, may gayon sa paggawas akong anak. Tungod gidaghan kay kog plano para kaniya.

siguro. Basit gikuha ka na ako. Tungod kay dili pud para ka na ako. Maong bata. Dili siguro gusto. Iyang masaksihan sa kalibutan ng mga kasakit. Labaw sa tanan, DJ. Ang mataw nga walay amahan. Nagpadayon ako sa akong pagpakabuhi. Panlisod kayo mag-move on. Labi na. Kung mismo ang imong anak, mawala kanimo. Sa pagpanglabay sa mga panahon, hinay-hinay kong nanadawat ang tanan, DJ Aya. Sa pagkakaroon, nagpabilin ng gihapon kung nang inusara inusara tungod wala na ako mangita pa partner sa akong kinabuhi. Lipayon akong kauban ng akong mga ginikanan. Hindi na lamang ako kutob, DJ. Hanggang salamat sa iyong paghatag o pagtagal. Hining akong revelasyon sa kagahapon. Imong suking tigpaminaw. Cheren. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa ni palayog.
2: Igan best paler ni Paso.
1: Igan beta paler. Yes, unsa ato igan?
2: Kalang magtestimony lang ko sa bitimak bitaw patrol kay si Igan apindat nga taga-kuan taga-payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yang apo ko no, kala na ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Dayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini ipapalit og bitimak sa kabuok. Ka ilum ko no nag bitimak ang iyang apo kay fitness kita og pian gilimag-limag sa kasakit pian pagka man ato gidala da nila og hospital. Si doktor ni iyang kuno doktor nga sa bagay painom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa pian kay ang kay ning dai doktor pastor ang kuan ko no ni
1: appendicitis ni buto. Yes.
2: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nung makamadaot ng bata. Ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa. Dinomdok. Siya nga. Ngayon ko nung doktor nga. Ay, tigpaminawan. Di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga. Oh, tigpaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor. May gani. Kay painom ninyo. Bidimak. Kay kung wala pa. Delikado ka. Ayaw ni imong apo. Namatay na unta ni. Mautong. Ikot niyang kaslamat, pastor. Bona yung testimony, pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga, dunay bidimak. Nga, gigamit sa Ginoo. Nga, nakahatag ug kayo. Kay kung wala pang bidimak, tingali patay na iyang apo kuno, pastor.
1: Okay. Salamat kay Igan, ha. Salamat. Igan na bid.
0: Genesis, Kapitulo 3, Verse Artikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay mga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawok?
8: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
7: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny Oy! Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o para!
7: sarado ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: The best songs on the radio.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban, dili lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Ang imong kating programa hatod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ug Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Moigo Blend Chili Paste, ug ingon man ang Romex Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir June Bulunos.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing sa kagabiyon.
0: Ang Romex Plus Foliar Fertilizer mao kini sikreto sa atong mga mag-uuma aron daghan og harvest, daghan og ani.
1: Og nahaya, murag hangin sa
0: usa kini ka liquid fertilizer, adunay root booster, adjuvant to crop protection, chemicals and soil conditioner.
1: Makapahuwa
0: ang Romex Plus Foliar Fertilizer, mapalit niya sa inyong mga lugar sa tanan nga Agri Supply.
1: Nahuna,
0: barato na tungod kay ang tagiya Romex Plus nga dunay kasing-kasing sa mga mag-uuma.
1: Makapahinumdom nga napayugma.
0: Ayaw ka mong kalimot ng VG Max Plus Herb VG Max Plus Herbal Capsule. Aduna ka na 25 ka mga ingredients, prutas o gulay nga gi-combine gihimong kapsula.
1: Revelasyon sa kagahapon.
0: Grabe kayo ka, powerful ang iyahang mga

huwag kamong kalimutan ang atong mga produkto sa VG Max Plus. Sagingon man ang Aroma Herbal Oil. Mapalitya sa atong kaibigan center, ground floor, Alquino Building. Sa kasing-kasing. Ugusap diri sa DXRK Radio, kaibigan. Sa kagabi. Diha sa lungsod sa Kadingilan, kaibigan center, Purok 5. Diha sa may public market. Tingog nga haya. All sa food court sa lungsod sa Maraman, kaibigan center, stall number 18, perimeter building, agro commercial complex.

may mga butang nga bisan o kung saan na itong plano, bisan kung saan na itong amping, kung dili gyud para sa atuan, dili itugot sa labaw nga makagagahom nga maimo to, dili gina mahitabo. Tungod kaya nga ito ang plano, dili niya plano. Ano na'y nanggingon ni DJ Aya diri sa itong programa? Dapat sa tanan na itong mga plano ato ginang ikonsulta sa iyaha. I-acknowledge na ito siya perminte. Sa tanan na itong mga plano, sa tanan na itong mga

Proxinco, Sinalak, Initaw, Misamis Oriental. O kadaadlaw gyud mi maminaw sa inyo diha, labi na ang Bolisar family o sa Vilina, Sabilima family. O salamat sa pagbasa, ma'am. Yes, thank you kaayo, ma'am Rosaline Sabilina. Again, may gabi diha sa mga Butalid family sa North Cotabato, Rambanisilan, North Cotabato. Musta man ang ato ang farm election diha, kapit

0: nga bidya kang Justin Sorio. Good evening DJ Aya. Shoutout po sa mga Sorio family, Villasan family, Montes family, and then shoutout sab ko sa tanang Naminaw karon, watching from Pangantukan, Bukidnon.
1: Claro pa karon.
0: May gabi di ay sa mga taga Pangantukan, Bukidnon, and I just want to

Okay. Ingon man sa mga Resurrection family na sa Kibatang Don Carlos Bukidnon. Mga gabi usap niya sa mga Makitid family, Monterdi family, Morillo family, Wazon family. Hello dia kang Hazel, kang Bridget, kang Marites, o kang Marilyn. And hello ma'am Lara Monterdi Hontilia. Ya sa lantay pangantukan Bukidnon, nagantang mga listeners diang dapitan. Mga gabi dia sa mga Baha family.

0: Para ipadaya na itong programa karong gabi una.
1: Kahapon, klaro pa karon.
0: But before that, may gabi diha kang attorney Ruby Milicio.
1: Ang imong katawa.
0: May gabi usabin ha kang Pastor Yuni Nuyan. Yung ingon man sa iyang lovely wife, Pastora Ness.
1: Muragad law.
0: Og sa tanan nga mga taga Double D House.
1: Kagabi.
0: May gabi diha kang Sir Henry.
1: Ina sa kasing.
0: Sa inyong tanan diha. May gabi, mayang pagpamina.
1: Kasing.
0: Mayong pamahon-pahon. And I hope nakapanihapon na ang tanan.
1: Tingog nga haya.
0: Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Sa ngalan na lamang sa atuang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo.
1: Magkapahuwa.
0: Sa atong station general manager,

0: mo. 98.5.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Ba complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na sa akong kinabuhi. Nalilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video makinati sa gahong sa Diyos.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Nagay na.
1: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din ito ninda na okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa video makinati sa gahong sa info. Usa pa na ako, di pa balik sa kong mga anak nga. Inanak di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapitang magkawin sa ginoon.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ka nini palihog?
2: Norma, alisir mo rin kin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
3: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Atong ikon kay ngamulmo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar tin o taas ng pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulmo atong tanang tumadko ko sa tiil. Apo gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaluin sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidyimak.
2: Yes, igan.
3: Magdisimo ni ko party sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Ang siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit po niining haplas.
2: Okay, salamat Igan! Salamat igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
5: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcance beauty, ani, Day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dain. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: The best songs on the radio.

0: money ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigimak. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na to siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupot niya akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Digimax. Tulang kabuktas na dan din. Naarang na dahil ko. Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Yes, akin sa nipaliog.
1: At hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magturent ako sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dahil na arang na bayan ko. Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa nipaliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Pastor Dan, si
2: yes.
1: Egan Norman sa Mailag.
2: Egan Norman. Yes! Hello, ate. Hello, Doc.
1: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
2: Salamat kayo. So, okay na siya yung
1: ubo. Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max.
2: Yes.
1: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
2: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
1: praise
2: kayo.
1: Praise the pastor sa BG Max.
2: Yes. Yes. Salamat
1: thank
2: kayo.
1: You,
2: okay, igan.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og isima, Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka hindi ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala na kong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Iganlord, loud and clear ka.
1: Ito ang fix sa disk, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si disk, ito nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakadlawag, Pastor, di na ko katindong.
0: Bakit
1: ako sa nang bukong.
0: Uy, oo.
1: Na amang sakit din sa Miguel Karon, Pastor, na kaya nagsakit, anak din karong nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Ano ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom init kay akong ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik-balik ang pangyay. Akong nililakan, kaya nakahilak ako kay din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang na po kong inom o duha kakapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian. Bidala na po sa center atong Bernice, kay sila po nanghilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, huwag yan dugo kay. Sige ba, pagbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung sleep dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init siya ng ilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, Pastor, wala na ko siya ipa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya ko na ko, doha kong ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

0: Isa ni Paliog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa Bisimax Doctor kay ugot kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo ni Paliog.
2: Si Sir, po yung leaders kinilagan, Pastor Dan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
2: Palit ko, bisimak dito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik?
2: Na itong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong live.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
0: grabe ka sakit
2: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
2: sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
2: ginugin mo yung
0: amen.
2: Una na ito.
0: Amen.
2: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Paliog, kinsa ka ni Paliog?
2: Ako si Sir Buida yan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Yes, akin sa Dipaliyog ug Tagaasa.
1: Ano ay ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ang senior citizen ng member nga Began Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka isa ka battle na hurot niya Pastor, nakurat niya.
2: Sa kumayong mabutang, nakalunay natong matahuban ng ginagawa.

0: palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidiri sinakulan to, sir.
0: Okay. Igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakaplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oo. Oh. Tinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanong ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atin ka ba doon? Atin mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma... Ulian siya nga, Domingo ra pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na ko, buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe gud, nga napalinto na ko, bugno nga singot, nga okay. Ikid masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe kang kasakit, grabe kang kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginatag makuha na kong tiyan ba na grabe gig na pasakit. Moto, pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungguan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: Just minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle Obrang.

0: bibin mo si Silvia ni sa purok mas balinsa ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod pag anji na mo diri nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man.
0: Sa Ibigan. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa niya gipa inom na sa akong angkon. Minsan gipa inom na niya Big Jimas o ganang aroma gipa kuhan niya haplas. Ngayon talo sa Ginoo karon kayo nang nilaan na po nandiri sila kay birthday po niya nang kayo sintaan niya sa kataro kayo sa Ginoo maayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Good God, Dios!
1: Cancel! Unsay kayuhang imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
2: Ganan naman ko, enlarge heart, Pastor.
1: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
2: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
1: Oo.
2: Kayo nagtay ko o gisima, kuryag-kuryag karon na wala ang akong heart.
1: Wala ka hindi ka nahangakon. O niya, murag mas lay mo paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
2: O, oh, Pastor, gana. Iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli.
1: Uli-uli ang gana. Ko. So, natin kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, igan. Nisel, diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: kan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Uy, na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus. O labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di tumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: yan indani.
1: Yes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang galuspad, daman ko siya, pastor. Galuspad. Niya, maulang itong gatawilan. Sa
1: turn of dugo lagi. Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila nakapilya yung napalit karon kay wala niya dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good morning ko sa Bigiba Pastor sa ako. May isa kong ikot pa ng Kating Karola. Apla sa lang ko, OBG Max. Nagpahit ko siya ng igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero nasuray ko siya, Pastor. Wala, gilang kapag-kapag ako ng likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkapag sa Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor. Salamat.

0: Yes, akin siya ni Palayog.
1: Igandiring ni Pastor
0: Dan. Yes, igandiring. Ose ato igandiring.
1: Asong mama igandang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
1: Gamay na ba ya?
0: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oo, dako na yung guiter niya. Karo may kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabok yung nainom?
1: Nakapalit nang ko niya o isa kabok
0: niya. Isotilya. Yes.
1: Anam-anam lang niya inom.
0: Inom? Okay. Kapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko niya pastor kung mapalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. Okay.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba yun? Ito mo mo ngayon sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Dali ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak po na. Uy, kapabalaka na ako ang taris to kay grabe na gud. Lukot-lukot na po. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo. Muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga. Dapalito na po. Bugnaw nga singot nga. Ikit okay. Masabot nga. Basta mo kakit din siya. Mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit, pastor, na mato na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak nga duwa, pastor, kay napanghangga naman siya matumiksing siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili gina po makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe gig nga kasakit, mato pag inom na ko bidimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon day sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So humat ato, nagawas ang hangin, ni okay na yun yung mong gun?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so humat ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Lian, Kasterdan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Kasterdan.
1: Ay, taga-Lurugan, Lian. Ay, yes, ose, Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa Digimax, Kasterdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasterdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasterdan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gabi Gmax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kapaliyog?
2: Binida ng Sigan, Doc.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, wala na din.
1: Okay. Unsa ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po kay ako ituan ng aking apo. Ginagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng 3 Digimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, namaga, wala na.
2: Oo.
1: Oh. Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Doctor.
1: Sino nga ito, si?
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: akin sa ni Paliog?
1: At hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makatidin ko nga magkalit o bigima, tulang kabok ka sir Dandy. Na arang-arang na daw ko, wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Lian, Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang kagdugo.
1: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung gikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi Max Plus? Yes,
0: kaibigan
1: center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: sa kinsa ni palayog og taga-asa?
1: Ano,
0: ganin sa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsa ato masulti?
1: Pastor,
0: sa pagkakang senior
1: citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ay, ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, kasurdan, yung kalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sa
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good morning, sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Niya, abla sa akong Bikima, nagpahit ko siya ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nagpahit ko siya, Pastor, wala gilang kapatulong sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Sa Paliog?
2: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag, Igan? Unsa may atong...
2: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa IMTL nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa IMTL nga nagubag man? Noon sa?
2: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang IMTL.
0: Oo.
2: Dayon, nubag doon to, Pastor, hangtod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga gidala-dala ang IMTL nga nagubag.
0: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor, Pastor. Ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: O, itanawin sa doktor yung sugar. Namin naman kaya yung sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang IMTL.
0: Sige, Igan. O niya?
2: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mo rin kamok, Pastor.
0: Oo.
2: Hantod, akong dito tumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
2: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, yun din ko na nanina ng Didi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok lagi nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili pag ganyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na ginto kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor, di ba? Itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa dako para bagin siya, kanding. Oo, pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tidam, kaya kay nalang Rabi Dimak, diya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o, Rabi Dimak, daw din ka buhok, timaan sa kalalo mo, din na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong lang din tong kanding, o wala din maunsa. O, okay, so, o sa din po sa makapamatuan, Pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag yan to, Pastor, hantod nga nagnana siya dugay kay naulian mga... Oy. Lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor. Ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namura man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Kopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, gita, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Dalis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom. Dagan,
0: sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisakitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisakitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng kiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng mundo, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuhan niya siya, kanang energized siya. Gani, maupunin ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Palihog.
2: Gumida ng Igan, Doc.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulanaw del Sur.
1: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, namaga, wala na?
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Pastor.
1: Sino nga ito, si?
2: Yunida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Yes, akin sa Dipaliyog ug Tagaasa.
1: Ano ay ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, kasabot ang senior citizen ng member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isang ikabato na hurot niya, Pastor. Nakurot niya.
2: Pastor Dan, si yes. Egan Normani sa Mailag.
0: Egan Normani. Yes, hello ate. Hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
0: Salamat kayo. So okay na siya yung
2: ubo. Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So wala may overdose. So akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So wala na siya madayon o admit. Salamat
2: please
0: kayo.
2: Please, Pastor, sa BG Max.
0: Yes. Yes, salamat
2: thank
0: kayo.
2: You,
0: okay, igat.

Maya upong mo. Kani mo nagagin ka ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw mauga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus. Nga mudawat sa pagdaig kay ikaw ang among Diyos.

0: Sa Dipaliog?
1: Turun Mangboles.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan na nalaginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka buo kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na gikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

E mena dalay ko ng Dios diha kanimo. Wala nay pangitaon pa. Maing buntag mga pinangga na itong mga tigpaminuan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karo mga kaibigan o gapit sa 15 na. Aning bulan sa Setembre. Napabiling mabugnaw ang kabuntagon o matahong nga buntag. Laing adlaw na po nagihatag sa labing gamahanan nga Diyos nga ni kanato, nga ni kanimo, nga ni kanako mga kaibigan. O gasa gihapon igsoon, anya kita tungod kay atog yung tingwa nga atong unahon ng Diyos. Og nindot nga sa atong pagmata, mga kaibigan, ang atong madungog ang mga awit ng makalangit. Ang mga mensahe sa Diyos, pinagi sa alawiton o sa iyang balaang pulong. Bosa igsoon, ubalin niyo ko hangtod alas 6:30 o alas 5:30. Aning programang Pinagpala Musika. O ako sa panginaot nga di ta maka o di mo maka balik o gatulog mga kaibigan. Akong Diyos, may bagla. O sa mga karupagin ng kapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Dan Laod Dangalio. Broadcasting live din sa Dakbayan sa Valencia kasubukin nako nga brand out sa tong transmitter site karon sa Bukid. Nagatad ako instruction sa akong usa sa akong mga staff baguhay pa lang nga katong among generator din ni ibalik dito sa bukid. Kay mura bang sige nagkabran out dito. At ulit aguan taon ning kamahal sa fuel nag-increase ra bagyo di. Mura so good ganiyang tuwang gabi. Ang diesel muraga 6 pesos ang pag-usbaw ani. Mao kagabi bansa kong anak ha, to amin nagpa-fuel. Gaston taon mi oga 13,000 sa fuel. Kita lang kita mag-fuel iksoon kay tante magiging makalakaw po ta. So 13,000. Pero anyway, maglaom gihapon ta nga ang Diyos paday magatagbo sa itong ikinanglan. So ang kasubukin na ko, aguan talagin niyo kung papaminaw sa itong Facebook Live katong adunay access. Pero anyway, I hope nga naka-hook up na ka na to ang 94.3. Kahit ang mga lapit sa bukid nun, muabot ang mong signal sa Light FM, makaibigan mag-iksonan. Quickly, I would like to acknowledge ng ato mga partner stations nga aningwa gayod nga magkapa tingog silang radyo o mahook up ang itong programa Pinagpala Musika o mabati diya sila mga dapit. Naguna ganiya magkaibigan nagka-signify kanika na to ang GIS FM Bugka, San Fernando, Bukidnon may buntaga Pastora Jamie. Huwag ko kabantayin mo kahapon kung sa kadaghan sa mga tao nga din kahapon ang mga pastors na tapok. Matod pa murag kapin 200 ka mga pastors tapok kahapon saan ni si Pastora Jamie. Salamat sa voluntaryong pag-hook up sa programang Pinagpala Musika diya sa mong istasyon na Pastor Jamie. Jamie Nukial diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon 100.7. Awag diya sa Diyaw sa Bigsoon sa Trento, ang 89.1. Salamat di kayo. Hukap na diya ka nato karon. O hukap na sila ka nato karon. Radyo sa Apple, My FM, 95.1. Digo City, salamat di kayo. Big Light Radio, 96.5. May buntag kapatid, Pastor Tinako. Ako siya nakita kahapon, kaso lang na ako sa sound system control kahapon. Nag-assist akong son-in-law. Huwag ko makaduol. Hangtod nga gitawagan ko kay naini Panoy Igsoon. Nga membro sa kabigan taon, perting ngilingig ang pagka kamatayon kay na-disgrasya Igsoon Bangga o laing motor. Tuwa ang pamilya kahapon sa opisina mo ang akong gituan. One taon ko mag-appel gyud sa meeting plus napugoy daan ng commitment gyud nga may bag nako basta birthday wa ko panahon pero nayo sa katawo igsoon na basta birthday niya.
ragaso kadigsoon. Tingwag iko makaadto ato ng kauban din ni sa AMCC Church. Mao nga wa pug ko nya pagbalik nako magipag ako lang absan ang ako mga pinanggang mga Mami Alice Arribal, Pastora Alice og si ato pud ning kon anay na pud nato ni Pastora Liti. Oba damulog og napailaing alagad sa Dios. Anyway, Pastor Eli, wag kita makistorya kapon, may buntag kanimo. Salamat kayo. Hook up ta diya sa Big Light Radio Kibawe. Ang tag-iya, ani, mao si Pastor Eli Tinako. Huwag diya usab sa 96.5 Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur, nakahook up ta ka na to. 97.9 Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental. 98.1 Barangay Radio, Bislig City. Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon, may buntag. Speaking of Pangantukan, may buntag diya sa atong mga pinanggang mga kaibigang functionaries. Astelio Family, Igan Bimbot, may buntag o ba ni Sis Marites diya. Igan na kinabuhi ko Iner Izer Gamola Gamalo, may buntag diya kanina. Lamang kalimo. O gasata na ito mga coordinators lain ka barangayan, may buntag ka. Mga listener sa Yellow Line FM, may buntag kanyang tanan. O masab diya sa Bliss FM. Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, 97.3. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon, 89.3. Wa ko makadayon kahapon og amin is kahapon diya sa Kalilangan. Diya sa Barangay Lampanusan kay I was thinking last night nila. Kay nakatext man gud si Kamaritis kay kumadto ba daw ko. So abi na ko ga last night na so wa ko madayon kay ang last night di ay karo pa pizza ni si Utso. So wa ko makana kahapon. Ako matong i-announce ka man ako. Anyway, Exxon, hook up na kita diha sa itong partner station sa Kalilangan. Aog diya usab sa Tagbina, ang 105.1 DXRM. Tagbina, Surigao del Sur. May punta diya ka Pastor Bagongon. Bagongon na. Pastor... Naka akong doon ito, Bagongon family diya sa Lagunglong, may buntag. Pastor Bagundol, may buntag diya kanyang Pastor Bagundol. Og mga Bagongon family sa Lagunglong, may buntag diya kanyang kaibigan. Mga membro sa kuhan sa Greece, Baptist Church, may buntag kanyang tanan diya. Unta mo abot ang time nga makabisita ko diya kanyang sa Lagunglong. Anyway, Exxon, hook up na po na ito ang Chill FM. Dini sa Bukidnon, Exxon, 100.5. Naglalog-lalog, Exxon, sa mga dapit dini sa Bukidnon, ang 100.5. Kung naay na minaw ka na ito sa 100.5, diya banda sa southern part of Bukidnon, labi diya sa Damulog, Kibawi, Kitaw-taw. Diya sa Carmen. Abot po ni Oga Banisila Norcotobato Oga Wao ang 100.5. Text mo ka na ko kung naminaw mo ni mga istasyonan. Then ang D1 FM Mariatag Surigao del Sur, Metro FM Prosperidad. Salamat ikayo kaabag Rodel Tixon. Salamat ikayo. Hook up na po ka na to ang Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, Ice FM Wao Lana del Sur, My Radio diha sa Calamba 89.6, 102.9 Metro FM Rosario, 88.5 Flash FM San Francisco Agusan del Sur, 96.1 Infinite Radio Panabo City, 90.9 Light FM Panabo City, makaibigan.
Oh, gamaw sa bang 92.9 Raka Radio Bayugan City, 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Ay buntag niya kang kaibigang Melver. Salamat ika ayo. Pag-signify. Og may butong sabdiya sa atong avid listener o sport supporter usab sa atong programa, kaibigang Nelson ang Bibing Dolo. O kapapot ka na ito ang si 102.9 FM sa kagawa at sa Surga del Sur. King's Radio 102.5 hinatuan sa Surga del Sur. May butong pastor din do. Radio ng Masa, Sarangani Province. Og mo sa magsoon ang Radio Bandera 103.1 General Santos City, 90.1 Infinite Radio Tandag City, 94.5 Big FM. Oy, of air na sad. Matud pa, Pastor Dan. Of air na sad. Ta, Pastor Dan, kay brand out na sad sa among tower site. Kahapon na brand out po ni. Anyway, salamat kayo nga naka at least no manang ka-inform ka na to. Okay, that's beyond our control kung mag-brand out magyod. Kaysa dito ang tapibalo ka ng patiwas na programa. At least na ay manawag na to, na ay mutiks na to at matubag dahil na igsoon na brand out sa transmitter site. Anyway, hook output ka na to ang Real Bet Radio 104.9. May punta din kang Kapitan Maximo Varquez. Ako nakita kinayos sa mga unang nag-comment sa itong Facebook Live. Kapitan, Pastor Maximo Alvarquez, salamat itong may buntag kanimo diya atong presidente sa kaibigan sa Tibo Kahingo Oga. Hook up abot ko na ito ang 90.3 Radyo Bandera Talibon Bohol. Akong Diyos. Agmausab ang Radyo Bandera Kinapawan City 96.7. Kinabuhi ko Radyo Kaibigan 98.5 on air na. Ay salamat din kayo at least nibalik ng kurinti kay na brand out mango dito. Matod pa no, na brand out dito gabi. May pagla. Salamat sa Diyos. 98.5 Radyo Kaibigan. 94.1 na Radyo Kamayuliang Surga del Sur. Nagkukapang na ito, salamat din kayo. Kamusta ang Radyo Kaibigan, Sugbong Kugon, Radyo Kaibigan na Gindingan, kung naay naminaw diha, paliyog ko nyo, paabot ka na ako. Listener na ito kay usay on air na, pero yung ipakasignify na yun. Pero ako ginhangyo nga dapat magsignify ka na ito. Kadi ang magsugod na ito para mapil sa itong roll call, mga kaibigan magigsunan. Wala na'y pangitahon pa. Kagdira man sa Lambunaw, I don't know kung na-cock up na ka na to ang GTFM, maing aga sa ato mga tipamati dira. Lamigit sa mga kaparentihan ta dira sa Lambunaw, Iloilo. Atong oras karon 15 minutos makalipas ang alas 5, mag-ampo na ta mga kaibigan. O ba niks pag-ampo karon?

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol ka ni mo ning takna sa kabuntagon. Aning lain na po niya matahong nga buntag yung maghihatag ni kanamo. Og salamat nga lain kay gayunan na po. Nga kami magkahimo na po sa pagsugod mong adlaw sa pagpaminaw sa mga awit yung makalangit o si mong balaang pulong. Salamat sa pag-uban ka na mo tibok gabing pagpahulay o bisan pa sa tibok adlaw ang mga bulaton sa binabayang adlaw. Og salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Sa matag gutlo sa mong kinabuhi ang mukhang kauban. Og amogayong matagamtaman masinatian ang imong pagkamaayo. Ay mong grasya, gugma, kaluoy, ngani ka na mo. Salamat Ginoo, Oga. Saan po bang mata, bagong paglaom na pod, laing grasya na pod ang mamaangkon. Og sa uban, labi na katong mga anak sa kawasan nasod, nga gabi ingat to kanila, ting tulog nila. Salamat nga, sa dili pa sila matulog. Amo po sila makauban karon nga naminaw ni mga mensahe gikan kanimo Dios. O guban sab namo sila sa pagsud-ong sa pagkamaayo. Salamat Ginoo sa tanan. O gaaning sayo sa kabuntagon Lord. Ngayon mo kaming gipamata. Ako pag-ampo Ginoo nga masentro amo nahuna diya kanimo. O tabangin tago sa Dios nga di makabalik og tulog. Inoon, magkapatayin sa pagpaminaw ni mong programa. Huwag ako pag-ampo, Lord, nga pinaagi sa maminsay, padayin kami ang paduol diya kanimo. Huwag pa rin ang maangkon ang kaligon, kadasig sa papangalagad kanimo, labi na aning nga panahon nga amogay mabati nga na nakamis ka po sa mga adlaw. Salamat, Lord, Oga. Ihatag ka na mo alang itong kaalam aron na mo masabtan ang minsay nagikan kanimo. Og salamat sa pribiliyo nga ako isip instrumento. Salamat sa pribiliyo nga niya gawas nun paghihapon. Ako pag-ampo lamang o Diyos. Padayin ka mga dihoga sa mga ubus nga alagad. O gamita o Diyos kayong programa aron daga makatauhan nga mag-angkon o gag. Kasiguruhan sa kinabuhin ulit katapusan. O daggan magkatawan, madasig. Labi na sa mga katawan, madasig sa pag-alagad kanimo samtang adun na pa'y kagayonan. O salamat o Diyos sa mga akong kaubanan. Ngayon mong ginagamit o Diyos. Ngayon mong akong kaabag sa programang Pinagpala Musika. Salamat sa kinabuhin ni Pastor Nick. Ni Pastor Tim. Ni Pastor Richard, ni kaibigan na Vinsar o suban pa ngayon mong ginagamit o Diyos. Din sa programang Pinagpala Musika. Pastor Eli, Pastor Joseph, ihatag ka na mo Diyos kanunay may paglawas o bisan pa kang Pastor Edwin nga gasibya usab dito sa radyo kaibigan Surala. Nga kaabag usab ni Pastor Richard dito. Lord, ihatag ka na mo kanunay may paglawas. Huwag pala ka magkatagbo sa mga kinalan Ginoo. Labi na sa kinanglan para sa programa Pinagpala Musika. Huwag salamat sa tanan ngayon mong ginagamit Ginoo aron kini suportaran o paluyuhan. Mga produkto, ubisan pa pipila ka mga individual. Salamat o Diyos sa ilang gugma para sa mga bulaton. Salamat Lord sa mga partner stations. Ako pag-ampo Lord. Imong ubanan kanunay para mga partner stations. Aron padayon pa kining magtingog gaoga makahook up sa programa Pinagpala Musika. Dalay kun ka man sa katapusan, kanyang kayo mong gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manluwas gi ampo kining tanan.

Amen. Way rason nga di ka na mo pasidunggan, way rason nga di ka na mo pasalamatan. Ikson na kumalandong ka ba ni Ana? Nga bisan pa ang kinabuhi usahay, may nga to nga na ipagkapait, na ipagkaaslom, na ipagkasakit. Pero di gyapo nato malabuan, di gyapo malabuan igsoon ang pagkagamanan o pagkamaayo sa Dios. Kabisan pa ko na iyang itugot nga kita magkaangkon og balatian sa gyapon, no, ato gayo maangkon ang iyang gawm. Og sa matag butang iyang itugot igsoon nat sa ikatuyuan ni Ana. Mamanggal ni igsoon nga katong usa ka buta nga mingon sa Diyos na buta siya. Dili tungod kay adoy nakasala kanila kundi aron makasinati siya sa gahom sa Diyos. Mao gid igsuon ang kanindot mga kaibigan magigsuonan. Atong oras karon 26 minutos makalipas alas 4 mga kaibigan.

Iga nga Mirian, aw ba, nakaroon sa Claveria. Naibutal din mo diya kaibigan, salamat igayo. Sa dakong gugma para sa Braton sa Diyos, no? Salamat igayo. Sa pag-extend o tabang, no? Para ni mo nga paranako, noble ministry. Salamat kayo sa tanang share sa atong live karon. Ubay-ubay ni sila ga-share. Salamat di kayo. O sa tanang comment at least. Sa imong pag-comment igsoon, kana maka-signify nga gapaminaw ka sa itong programa. Salamat di kayo, Vika Oriol, o kang Errol Linz. Good morning, Pastor Dan. Dalaygon ang Diyos karon nga buntag watching from Talag. Taguluan, Misamis Oriental. Salamat din kayo. Malipay ko ang ato mga kaibigang members diya nga niabot na og almost 500 adyas Taguluan. Maka-text na to o maka-comment sa itong Facebook Live kung sa Facebook mo naminaw. O makapadala mo og minsay PM mo sa akong messenger. O niya yung Taguluan ko, Pastor, member ko sa kaibigan. Almost 500 ni sila kabuok. Na maaktibong membro sa kaibigan ato diya sa Taguluan. Salamat kaibigan Imelda, salamat din kayo sa pagkatiman sa itong grupo diha. Kaibigan Delka, may buntag. Aba ni Mama Yuli diha sa San Fernando. Marisa Golosino Horkia, may buntag diha kanimo. Anel Fatih. Kang sanay Michelle Lamis. Good morning, Pasudan. Kada buntag yun may maminaw sa imong programa, Pasudan. Daghan kaayong salamat sa buhay nga Dios. Amen, Yoda, Michelle. Julie ka English usaba sa paminaw o Ganel Fatih. Nancy Lauda, salamat kikaya. O Gadiria, diata kahapon sa Concepcion. Belated na birthday kang kaibigan Siano Siarot. Baba ni kaibigan Ate Norma diha, maimbuntag kanyong tanan diha o sa mga silingan sa atong proclader diha, maimbuntag kanyong tanan. Nalimot ko sa pangalan sa anak ni Nanigan Ate Norma. Sa iya mga anak diha, maimbuntag. Ato mga kaibigan diha o ato mga functionaries, Igan Nina, maimbuntag Igan Nina. Kang kapitana sa Concepcion, ato ng membro sa kaibigan usab, maimbuntag kapitana. Concepcion na Valencia Abelia sa Laligan, diapod sa Banlag, may buntag niyong tanan. Igan Dong Mosquida, may buntag. Agkoy napo, kay napon sa Tiguma na Gerald. Og kang kaibigang Charlie Magbanwa. Tagasaglit na ko ako mga kauban pastor nga kini akong nabasa mga kahunong ko kay Mulukso. Grit na ko ako magkauban pastor ng tulog pa. Di, tamadungog nila kung tulog pa. Sayang sa atong greetings. Bitaw, kusog kayo akong radyo pasudan. Naminaw ko sa imong wali pasudan from Charlie Magbanwa, taga Taguluhan. Taguluhan, Arakan ko na ba ito? Asa ka na minaw? 94.3 Light FM. Try po din nyo diha ang 100.5. Kung abot po diha sa pipila ka madapit sa Arakan ang 100.5. Junalin Layawon, o ba ni Alagad Narcia, may buntag o kang Lovely Paiko Kamas, Marilo Siaga na Barona Karido, may buntag ba ni Ganjoni diha. Jovinia Daging Salay usab sa Butuan City, may buntag. Thank you for watching. Jean Manoop Anog, akong igreet og happy birthday sa akong apo nga si Kaykay Rafaya, ang nagreet iyang lola Jeanie. May buntag niyo tanan diha sa Sinayawan. Cloud, good morning, Pasulan from Makilala, Cotabato. Di ay ni paampo, naku akong banang nagkalintura. Si Ariel akong bana, Pasulan. Salamat kayo. Sa pagpaminaw, igan niya sa kumagampo sa imong bana.
Igsoon, dagang gikaining nagaminsay ka nato pero dagang oras ay pa-acknowledge ng tanan. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos tungod din ni ako mong gihangyo mga kaibay mag-igsoonan sa pag-uban ka nako. Ato tanaon kining maong parte sa balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko, mga kaigsoonan ko. Binuhatan or buhat or Book of Acts chapter 19. Adunay mga bersikulo nga atong escape sa pagbasa nga ato lang lakturan igsoon pagbasa. Labi na kung ang mga bersikulo susama lang kanang usa ka paragraph sa ka incident nga naisulat din ni Arsot Paras o mga spiritual implications. Then mo na nga atong escape ang uban. Labi na kining atong pagtunig soon, this is just a review sa libro sa buhat kay kamduman na ako na po din nawali ka ni Addo. Pero tagamagot na bagong mga tigpaminawan mo ang ato kining giwali. Kaya nubog ko, murag na share na po din ni Pastor Richard. Pero sulod sa mga 15 katuig na tupagwali, so na naging mga passages nga na balik na ginatupagwali. Pero sama sa kasulti, na ikanunay bagong mga revelation ng Diyos. Every time nga mutanaw kita sa mga bersikulo na iyang ginahatag ka na ito ang atong mapamalandungan, atong mabasanog, atong matunan, mga kaibigan ko. Fe ayuban di ay may buntag ka ni mo. O di asan Miguel na talakang tinaytayan na may buntag ka yung talang di Marita, anda mo na dundunay, no, daganta mga kaibigan diya sa mga lugar tinaytayan, may buntag ka yung tanan diha. Labi diya kang kapitan, no, sa kanyong tanan diya maay-maay buntag. Ang balaang pulong sa Diyos, ang pagbasaon, gikan versikulo 11 at sa versikulo 20 sa libro sa buhat, kapitulo 19. Ania ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan.

Ato tanawon kini igsoon nga asa tumakita ang gahom sa Dios. Napadayag ni maong mga bersikulo makigsoonan ko. Ni adtong milabayng adlaw aduna koy samtang nabisita ko sa usa sa mga haya sa tuong kaibigan makigsoonan. Adunay usa ka alagad sa Dios nga akong nainabi personal. First time na ko siya nakita o gaya wa subli sa among mga pag-istorya-istorya, mga kaibigan ko. Mapatay unang higayon nga ako siyang nailan. Og matod pa niya pasudan ka nang nalipay ka ikong nakita tagka kay ang tinuod. Ako na ginadungog ang imong pangalan o ang imong grupo sa kaibigan. Og sa diha nga nagsibig istorya, inahinay na ko nakita ang iyang kanang ministry niya. O gusto sa mga ministries niya igsuon, mao labi na gyud kani adto katong. Grabe ang gasa niya sa mga kanang mga milagro, no, mga pag-ayo sa mga sakiton. Nga asa makita gayud madayag gyud kaayo ang mga milagro. Og akong giingon igsuon na ay mga kaniadto igsuon nga adunay gasa sa pag-ampo sa masakiton o nang ayaw mga masakiton. Pero naapo tayong bawa igsuon nga kaniadto ingon ana pero niabot ang punto nga murag di na kaayo. Makita ang mga milagro sa mao mga pag-ampo. Dili tungod kay nausab ang tanan apan naay mga panahon igsumanggod nga gamit kana kini nga time mauni ang season of miracles, no, nga asa madayag gayud sa mga pagwali. Pero naay panahon igsuon nga grabe ang intimacy sa usak alagad sa Dios mo naga gaampo unya gapuasa unya mas mapadayag ang gahom sa Dios. Sa kinabuhi nila ni Pablo igsuon, bisan pa sa ni Pedro o ni Silas, sa mga tinunan mga alagad sa kanya ito, makita gini mo ka ng mga sign and wonders samtang sila magwali. Grabe ang inabuhat sa Dios. Ako nagtuo igsuon ang Dios sa pag-usap. Siya mao kani adto karon sumaabot ubos ako nagtuo hangtod karon makisinati gyapon kitag milagro. Although lalaki mapamaagi igsuon sa milagro, oga lalay ang proseso. Usay ang Dios mo gamit og bisag unsa aron ang gyud ang iyang milagro mapakita sa mga katawan. So ni mga bersikulo igsuon kung imabasahon ang bersikulo at makita dinhi ang gahom sa Dios was manifested o napadayag gayod dinhi sa mga alagad sa Dios, mga kaigsuonan, mga kaibigan. So ato makita din ni ang gahom sa Dios napadayag sa diha ang adunay dakong pagtuo ngadto kaniya o adunay pagtuo ngadto kaniya. Now igsuon sa tagong gibasa kini siya bersikulo 11 ug 12 daging udri daghang talagsaong mga milagro ang gipanghimo sa Dios pinaagi kang Pablo. Nga bisan ang mga panyo o ang mga panapton nga iyang gigamit gidalangad to sa mga masakiton o nangaayo sila o ang mga dautang espiritu ng gawas o sabgikan sa mga taong ilang gisudlan. Igsuon kung imong tanahon kini siya nga bersikulo tudlo kini kanato nga ang gahom sa Dios mas labaw kaysa bisag unsang gahom dinhi sa kalibutan. Osbon ko, ang gahom sa Dios mas labaw kaysa bisag unsang gahom dinhi sa kalibutan. Bisan pa ang gahom sa dautang espiritu. Bisikulo 11, matubagi panghimo, daghang milagro, talagsaon. Pamingong kang talagsaon, igsuon, makita gini mo nga,
kana ma-amaze ka ba kung unsay pagbuhat, unsay gibuhat sa Dios. Sa panahon ni Pablo, kani adto bisag lapid kana malulakaw sila, malabyan nila mga masakiton, mga ayo. Ang ilalang mga landong isuon nga mao'y makaigo sa mga naglingkod nga mga sakiton, mamaayo sila. Grabe ang gawom sa Dios. O niya in verse 12, bisan pa ang ilang mga panyo o ang mga panapton nga iyang gigamit, mamaayo ang mga masakiton. Igsoon para kanako, di ni siya ingon nga magic. Pero kung imo talaga igsoon, pagtuo na nila. At wala bang adlaw na ako'y na istorya nga pastor, tawag istorya niya, pastor, binin mo pastor, na agan ito'y panahon igsoon nga naghatag kong tracks o niya, siya mismo nag-testify nga pagdawat niya ng gospel tracks, no? Kanang basahon ba? Gagmayang basahon. Gibutang niya siya iyang dughan, uy, nabati niya ang pagtandog sa Dios o pag-ayo sa iyang balatian. So, ana igsoon man yung nako nga di kita tumalimitahan ang mapamaagi sa Dios, ang Dios mo gamit og bisag unsa aron ang Gyud ang iyang milagro mapanayag sa mga tao. Diri panyo. Ikaduha, mga panapton nga gigamit. Gidalangad to sa mga masakiton o nangaayo sila. Lasusod siguro kung kanang mga panapton gigamit ni Pablo o niya kanang iyang hubuon dadon ngadto sa mga masakiton. Ang mga masakiton, mamaayo. Grabe nga, kung ba, grabe nga dihuga. Grabe nga move, igsoon. Napakita, igsoon, sa ilang pagtuo. Muna ako, igsoon, nagtuong ang Diyos magpamuhat og milagro sa paggamit sa bisag unsa. No, muna nga, kaya ito igsoon, wa man ko gagamit o ga-endorse ani mga produkto. Sama nitong haplas nga aroma. Wa man ko'y haplas sa una, pero sa dinagsugod ko programa sa radyo. Ipatayak si Diyos ka na ako nga magbuhata o haplas. Mauna buhat o haplas igsoon. Personal kita nga mihimo ng mga haplas. Ato itawag nga aroma. O ako ginakita kung unsa pagpanalangin sa maong produkto kay nganong na huna-una ako o gabahimo tungod kayo na ako at least pinaginiini makasuporta sa atong programa. Na ang akong intensyon ito, pangmasahe ragyod, kanang pangmasads ba nga haplas. Kaysa mamalitag haplas igsoon nga akong ihaplas, akong lawas. O niya kung naimang katol-katol, at least na ako ihaplas. So, nauna ako nga magbuhat. Osbon ko akong tuyoan ni Igson Haptas lang, pero ako nakita nga gigamit sa Diyos sa dagang pamaagi. Kayo nako, grabe may bulong ka nga. Labad ang ulo, ihaplas lang. Na ibang mga bukol, ilang haplasan, o mga buto ang mga hubaga. Takang ko testimonies nga sama na kanya ito, Igson nga. Personal, may nabi na ako, Igson nga, gihaplasan na niya ang iyang liog nga nay ni turok igsoon oy ni kupos. Yun ako ang akong tuyo ani pangmasahe ramang gyud. Pero grabe ang Dios ni ato malimitan igsoon kung iyang gamiton sa kabutang. Aro na yang gawo mapadayag. Muna akong gitawag igsoon pitag palang haplas. Ang kini atong aroma bal oil. Tas giduwa ang pag Vegemax. Sa ila igsoon panyo o panapton. Sa ato haplas o ga Vegemax. O di lang, kaya naman po ibang ginagamit sa Diyos. Pero akong punto, igsoon pagtuo na iba mga pasudan, imuning na adri sa butika. E naku, di na ako, abulo asa nagikan, niya bantog wa epekto. Ana, naigaingon na sa ako.
dugan ako si Paladya Pastor, pero wa mag-epekto, di ay naimo. Onya, sa dihang mo gamit, ngagikan ka na to, nagpasudan, kanang grabe na kainan magugtulo na ayaw ko. Iksupan ako pagtuo na. Di tungod na ako, apan tungod sa pagtuo, sa Diyos nga itong giwali at itong gisibya din sa radyo magigsunan, mo'y nagkaayo ka ninyo. Muna itong mga produkto yung sunat o ginagiampuan kaya ako nagtugamiton sa Diyos nga sama ani ang panyo o ang mga panapton gigamit sa Diyos. Na iwan mag-testify ka na ubi mapasudan sa dayang mag-ampo ka ang akong radyo, akong gunitan, usay ako ginang gakso na akong radyo, mabati ginako ang pagpangliyok sa Diyos o ang pagtandong sa akong lawas o pag-ayo ka na ko. Iksuon pagtuon ni muna nga to sa Diyos. Ang ipasudan sa tamag ampo ka mo uban gig ko ang akong mga kamot, akong ibayaw, ang uban ako, ang uban po miingon nga sama sa gisulti ibutan lang gyud sa imong dugan di ba sa dapit nga naay balatian, ako gi masinatian ang pag-ayo. Naapoy magtisipay pasudan. Salamat sa Dios sa iyang pagdiyog ug pagpanalangin sa imong produkto. Sa di pa ko mag-inom akong gunitan tapos akong ampuan, akong imnon, mabati gid nako ang pag-ayo ug pagpamuhat sa Dios. Apil po sa imong haplas, sa di pa nung haplas ako nang ampuan, makita gid nako lahi gid siya sa tanan. Igsoon pagtuo na. Pagtuo sa Dios ug akong ipaabot kaninyo igsoon ang gahom sa Dios mas labaw kaysa bisag unsang gahom dinhi sa kalibutan. Kunya kay imong tanaw igsoon bisan pagani ang mga daotang espiritu manggawas. Manggawas. Matod pa nigidalang ngadto sa mga masakiton katong panapton og nangaayo sila og ang mga daotang espiritu nanggawas usab gikan sa mga taong ilang gipangsudla. Kining daotang espiritu igsoon wa gid ni laing tiyaw kun dili ang pagdaot paglaglag sa mga tao. Mausahay kini mga taong kita ito nga demon possess usay panggapuson. Tugi grabe sila ka kanang halit kanang buti pasabot mupasakit uban ani gani igsuon mupatay. Pero salamat sa Dios tungod sa pagdiyog sa Dios kabisan ang ilang mga panyo o panapton ilang gigamit sa mga alagad sa Dios nga mao'y gamiton sa mga masakiton apil sa matuang espiritu igsuon mga ayos sila o manggawas ang dautang espiritu. O yan na pa dahil igsuon so una atong sabton ang gawom sa Dios mas labaw ka.

Kamadawat ang espiritu pagawas sa mga taong nasudlan. Gisulayan nila. O, gisulayan. Not the word gisulayan. Nila gamito na ang ngalan ni Ginoong Hesus aron magpagawas sa madutang espiritu. Mingon sila ngadto sa madutang espiritu sa ngalan ni Hesus nga ginawali ni Pablo. Gisugo o kamo nga mugawas. Apil usab ana ang pitok anak nga lalaki ni Iksiba. Kinusab sa igsuon ng abog og dautang espiritu, pero kung imong tanawon igsuon, wag yod manggawas ang dautang espiritu. Tantawa ilang gisultyo sa ngalan ni Hesus nga ginawali ni Pablo, gisugo kamo nga mugawas. Mga Hudiyo, nakita nila ang milagro nga gipangbuhat sa Dios pinagi ni Pablo busa ilang giawat. Sa ngalan ni Hesus nga ginawali ni Pablo, panggawas kamo. Kung imong analyso na yang wali igsuon, ilang awat-awat. Wala sa mingon sa ngalan ni Hesus nga taga Nazaret nga among gituohan, panggawas kamo. Wala ayang giwali ang ilang pagampo sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, panggawas kamo. Igsuon, daghan gagamit sa ngalan ni Hesus. Pero pamina pag-ayo igsuon. Ang ngalan sa Dios ni Hesus gamanan. Pero kiningalan nga Hesus igsuon o sa kapangalan nga sagrado o para sa mga tao nga mituo kaniya makasinatig milagro. Resulte igsuon mabitaw sa kanatong nga pag atong pagwali ka ato, kung magampo ka siguro nga anak ka sa Dios. Kay magampo ta ama namo nga nasa langit ang pangutana. Aman magid ka nimo siya. Aman baka nimo siya. Dinhi ko imong analyze sa pag-ayo. Wala sila'y personal nga relasyon ngadto sa Ginoo. Makisuonan mo nang ilang gigamit. Sa ngalan ni Hesus nga giwali nila ni Pablo. Wala sa mingon sa ngalan ni Hesus nga among gituohan. Gawas, no? Di na mao. Kay kinausbon ko. Nakita nila nga gigamit ni Pablo, ila pong gigamit. Ayang imong tanaw ni Sunday, eksaktong espiritu, eksaktong motibo. Ang anak silang kasing-kasing. O ba ka ito igsoon mo gamit sa ngalan ni Jesus sa sayop ng pamagi? O say, kanali maayo igsoon na, makuratan nun ta. In Jesus' name. In Jesus' name. O say, atong gamiton sa pangalan, ang ngalan ni Jesus sa usay di sa maayong pamagi. Ato kita ba tayo magkibang magkisoonan? Usay, muraga. Although nindot po nga bukang bibig Jesus, pero usay, malinog sa kuratan kay Jesus imong isang pit. Naimo nimo expression lang noon. Tanawa gamita ang pangalan ni Jesus nga nilakong pagtahod o respeto makibang magkisoonan. There is power in the name of Jesus ato yung timanan. Adunay gahom ang ngalan ni Jesus. Gisurayan nila ang pagpagawas sa dautang espiritu sa ngalan ni Jesus, apan mitubag ang dautang espiritu nga nag-ingon, nakaila ako kang Jesus o nakaila usap ako kang Pablo, apan kinsa man kamo. O niya ginasmagan sila sa tao nga nasudlag dautang espiritu o gipasakitan. So kanto mga nang abog sa dautang espiritu, so, may dagan silang hubo, nga naman hubuan sila sa ginasmagan sila o gipasakitan sa usaka taong nasudlan sa dautang espiritu. Igsuon ha, kuya. Actually, kuya, ni mga abog ka. Mong ayaw pa pang abog, igsuon, kundi ka preparado. Kaya kuya, na basit sa akin, mo pa mo balik o musulod ang dautang espiritu sa demo gawas to speak sa tamo na nga ampo to igsuon sa diyang ikaw, mag-abog ang espiritu, mag-ampo, masakit on dapat, preparado po ka. Preparado po ka, igsuon. Then, kining hitabuan na balitaan, sa mga audio o madili audio o nga napoy dito sa episo o nang hadlok sila o napasidunggan pagayod ang ngalan ni Ginoo. Igsuon sa matag gahom, timani, sa matag milagro o gahom, dapat napasidunggan mao ang Diyos.

sugbon ko sa matag milagro nga imong maangkon apil ang kayuhan sa imong balatian o guban pang mga kasatian pabor gikan sa Dios igsuon ang Dios dapat mapasidunggan. Mao dinhi sa radyo kanunay gid na konsult kanyo. I would like to emphasize again, kung naayo mo gamit ang produkto nga Vegemax o aroma, o sabi nito, salamat sa Vegemax. Salamat sa aroma. No, igsoon ayaw. Ayaw, anak. Kay dili mangyut ang Vegemax sa kayo aroma, ang Dios mo sa ingnon nimo. Ginoo, salamat. Salamat nga imong gipanalanginan kinimong produkto o imong gigamit para paghatag ka na kong kaayuan. Latsun-tsun sa Dios na magpasalamat. Ay itong salamat sa Vegemax. No, ayaw. Kay matut pa din ni Igson, ang Diyos maoy na pasidunggan ang ngalan ni Jesus. Sa matag milagro, kaayuan, pabor ngay mong naangkon, apil ang pagtagbo sa gikinalan Igson, dapat ang Diyos mapasidunggan. Latsulti, sa masigsulti kanoy, we should be always careful to bring back all the glory and praises to you. Nakapasar ka sa exam, pasalamati ang Diyos. Di mingon, ah, kini ako anak, bright, kini ako anak, busa nakapasar siya. Tikuan lang kay grabe ka bright akong anak. Now, asa namang ginuad to nga nag-inyong giampuan? Ang credit na nainoon sa mong anak na bright, yes, dako kayo, kaymuan ang pagka-bright. Labi ng kanong-kanong na'y magtuon. Pero bisan pa niya na igsoon, pasalamati ang Diyos. Ayaw iluga ang himaya ngayon sa Ginoo. Dili si Pablo ang gipasidunggan. Dili ang panyo, dili lang panapton. Kung dili ang ngalan ni Ginoong Hesus maoy na pasidunggan sa matao. Ang Diyos magsubo kung lahi ang mudawat o pasidungog sa iyang gibuat kaigsuon, mga kaibigan. Busa, pasalamati ang Diyos. Tuoy ang Diyos, pasalamati ang Diyos. Dili magani ako. Usay mo, ingon mo sa ako nga, Pastor, salamat kayo. Although di daw tamang pasalamat ka, no? Give unto Caesar what belong to Caesar. Give to God what belong to God. Ang punto ng Igson, di daw tamang pasalamat ka sa tao, pero ang pinakapasidog na agyo sa Diyos. Nakingon nga, Pastor, idol tangin ka. No, ayaw. Di ko takos sa Igson. Kahit tao, rapod ko sama ninyo po sa Igson. Ano ko pagampo, balag inyo kong kalimtan. Ang importante din yung kalimtan ng Diyos nga buhi. Nga may itong isimba, galagaran. Siya lamang. Si Jesus. Wailain kung dili si Jesus lamang, mga Igson na makibigan. Siya lang yun ang atong pasarmatan. Siya ang atong simbaon, siya atong tuwan. O pa rin ka makasinati sa milagro. Atong oras igsoon karon, 2 minutos wala pa sa 5, at ang itong pag-ampo, igsoon na sumun ko. There is power in the name of Jesus. Tuwi siya. Ang mga sa milagro di akanimo. Ang mga masakito ng ayo. Ang dautang espiritu migawas sa usa ka tawo. So, tuoy lang, there is power in the name of Jesus. Pero una, siguro, na kay personal nga relasyon nga to kaniya. Kalabot sa punto, igsoon nga may tuo kaniya, imo siyang gidawat, isip imong ginugmanuluwas. Uban sa paginulsol sa ato mga sala o simong sala o kalapasan at ubangan sa Ginoo. Then, human sa mga milagro o pabor o mga panalangin mo na angkon, ang Diyos dapat pasidunggan o dili ang tao, dili ikaw. Usay subo, ingon na. Grabe. Sa din nag-ampo ko mga sikito na ayo kay nag-fasting ko. So murag ang punto ko, ako. Magpuasa ko, wa ako mukaon. Murag ako na. Murag din noon ang Ginoo. Ang napisadunggan, Igson. So careful kita sa tanan, Igson. Ang Diyos, abuguan. Dapat siya lang yun ang mudawat sa tanang mga himaya o tanang pagdaig. Dalagod ang Diyos at ang iato pag-ampo, kaibigan.

0: Yes, tinuod yun na, Pastor Dan, dili basta-basta mag-abo og dautang espiritu nga dili ka preparado kay katawaan ra ka sa demonyo. Namandong og masakiton ni Jud ka og fasting. Kanadyo da gawm sa mga pag-ampo o pagpuasa. Kay maunay paglugtab sa tanang gapos sa pagkadautan o ganaa. Diyod kay insaktong relasyon sa Dios nga imong amahan sa ngalan ni Jesus. From Nati Roflolongino, may buntag iga nati. May buntag iga nati, Lorna Ibgas. Maria Cristina Ayubanyes. Acts 19:11-20 reminds me that the power is not in the name alone being spoken, but in truly knowing and following Jesus. May our lives reflect genuine faith and bring glory to His name. Amen, God. Exactly. Salamat iga natin na, salamat igayo. Kanindot kayong refleksyon.
1: Sa oras ng iyong kagipitan.
0: Mariti siga o ba niya laga dudong siga diha? Sa ingoog, salamat sa inyong kanunay pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Wow, glory to God, pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Thank you, Pastor Dan. There is power. There is power. Gayod ang ngalan sa Ginoo. Glory to God. Amen. May butag igan, Edita Salazar, diha sa Bistik City. Good morning, Pastor Dan, na agyo da milagro. Ang pagkabuhaton ang Ginoo, basta mo tuo o musalig ka. Niya, Pastor, paampuunta ko kung kinsa tong nagkuha sa laptop sa akong anak. Ikapon gayod sa Ginoo, iya kasing-kasing, oy. From Natalia. Bitaw, no? Kung kinsa nakapunit, uli nyo. Sa pangalan ni Jesus. Importante nila bigay sa mga estudyante kining laptop. So, kinsa may nakakita o nakakuha ito, no, mauli unta. Amen sa balaang pulong sa Ginoo from Noni Pinardada pa. Amen sa matahong mga maminsay, Pasudan, from Nicanor Sudaria. Maayong buntag, Pasudan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga among napaminawan. Igsoon, magamputa. Katukikan from Violito Salido. Magamputa, igsoon. Langitong Amahan, ang salamat, Ginoo, sa imong balaang pulong. Yes, salamat, Ginoo, kay imong gahong mas labaw, kahit bisag unsang gahong dinis kalibutan. Og salamat tungod kay there is power in the name of Jesus. Og salamat sa pribilehiyo, Ginoo, nga nahimo nimo kaming anak. Nakaangkon kami ga personal nga relasyon diha kanimo. Og salamat sa ngalan ni Jesus. Makaangkon kami mga milagro og mga pabor. Ako pag-ampo lamang, Ginoo, nga padayon kay magatuo diha kanimo ug magasalig kanimo. Oga. Ikaw ra gyud ang pasidunggan. Salamat kay gagamit ka bisag unsa. Pero ang pasidungog dapat kanimo ra gyud, Ginoo. Dili sa panyo, dili sa panapton. Dili sa kapsula, dili sa plus. Dili man gani kan ako kay tao ra pud ko. Kung dili ang tanan kanimo, magapasalamat og mapasidungog, O Dios. Salamat, Ginoo, kay minagtuantod karon amang milagro amo gapong masinatian. Tudloy lang kami nga paday magasalig kanimo og magpadayon sa usa ka maayong relasyon di kanimo, Ginoo. Salamat og karon ako nagaduol di kanimo. Og salamat, O Diyos, ni maong kagayunan nga nahimo nimo kaming instrumento. Og makadool kami sa trono si mong grasya. O ako nag-ampo sa pangalan Jesus. Diyos nga may pag-usab nga mo kanadto karon og sumabot. Ako nagampo sa tanan nga nagipangbati sa lawas na mga sakit. Ako nagampo para kay mamuing. Ako nagampo sa tanan nga nagipangbati sa lawas na ikalintura na ay uban gani na ay cancer. Ang uban ni bati og kaluya silang lawas. Uban na sa ospital, uban sa mga balay. Ginoo, ikaw nakakita kanila ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus o pinagis mo gamhan ang kamot, Ginoo, tandugay ka pa mong lawas. Og sa imo milagrosong pamaagi, ihatag kanila o Diyos ang kumpletong kaayohan. Salamat, Ginoo. Og sa uban na kinalang pagyod mo gamit og tambal o herbal o haplas, Lord, ako pag-ampo. Panalangini among haplas o kapsula o tambal aron paghatag og kumpletong kaayohan. Pero ang pagtuo, pagsalig na kanimo, Ginoo. Milagroso ka nga Diyos. Salamat o Diyos. Akong gitugyan kanimo karon ang tanang mga masakiton. Akong asa man sila karon. Ihatag ko suga mga kinanglan. Katong na mga luyaw na. O niadtong na yung panginanglan finansyal, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among giilwa, tinubdan sa tanan, Lord, ikaw magatagbo sa tanang kinanglan. Salamat, Ginoo. O karang adlawa, panalipdi kami, bantay kami na kami sa panahon nga medyo hadlok na usahay. Labi nang usahay, may unamo ng bilis sa tao o bilis sa kinabuhi sa tao, murag wa na kaayo bilis sa ubang mga tao. Manguban sa iyong nakaayo sa pagpasakit, sa iyong pagpatay o uban pa. Ako pag-ampo, Lord, panalipdi kaming tanan, tabuni kami sa mamiling na dugo. Oga, karong adlawa, sa ang mga lakaw, ang mga bulaton, ako pag-ampo, panalipdi kami. Ihatag kuso mong ikinanglan. Ilikay kami ng matang sa kadautan. Og tabangi kami, Ginoo, sa pag, kung kami mga driver, tabangi kami sa pag-drive nga adunag yoy mga pag-amping pagkandapadayon nga mag-amping kami. Salamat, Ginoo. O karong adlawa, maangkulabod na mo ang laing kadaugan, palalangin niya mga trabaho. May mo kaming mabungahon, fruitful. Ang mga transaksyon, may mong positibo ang resulta. Sa mga negosyante, Lord, ko pag-ampo, panalangin niya mong negosyo. Mag-uumausap, panalangin niya sila. O salamat, Ginoo, sa ulan niyong gihatag, o ko nag-ampo sa uban pa, nga pag-iulan, Lord, ako pag-ampo. Taka-isopsilag ulan, Ginoo. Sama sa paghatag ulan sa ubang mga dapit. O salamat, Ginoo, nga tayo mga dapit sa bukid noon nga imong gitagaag ulan. God, salamat. Salamat sa tanang imong gigamit aron puloy ang programa Pinagpala Musika. O salamat sa produktong imong gigamit aron pag-ataw kayuhan sa katawhan. O ga, pinagin sa mga produkto. Makatabang usap aron patay madungog ang programa Pinagpala Musika din sa radyo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa pagkatapusan. Imo ang dungog, imo ang tanghimaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, among giampo kining tanan. Amen. O amen. Amen, adalay ko ng Diyos. Atong oras igsoon karon 17 minutos makalipas ang alas 5. Palay mo naminaw sa program Pinagpala Musika sa karong pagin naka-tune in igsoon. Katong karong pagin naka-discovery ng itong programa. Madungog ang itong program Pinagpala Musika matagbuntag alas 4 sa kadlaw nanto do alas 5:30. pag-adlawng Sabado o Domingo hangtod kita alas 6 sa ato programa. During weekdays, tama na tayo alas 5:30 kay pag alas 5:30 na tayo balita igsoon. Hatod ka na to sa produkto nga Vegemax o Aroma. Susbon ko ah, katong karupagin naka-discovery sa itong programa kay matag-adlaw na kita'y bagong listener. At ang iyo kanunay alas 4 sa kadlawan. Lunes hangtod adlang Domingo. O patungo kinaigsoon sa Kapin Corinta kay Estasyonan. Salamat sa Diyos. Dalay ko ng Ginoo. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Giulan na gyud mi gabi eh. O papre pre-request, Pastor Dan. Patabang si Iga na Arimi adlawan na akaron sa ospital. Mag 1 week. Magkabukol daw iyang matris. Naibukol iyang matris. Onya nag-text siya ag Vegemax. I hope nga gamiton sa Ginoo ang Vegemax isip giya nga mahilis unta ang bukol sa matris. Die hard pod ni siya nga tigpaminawan sa pinagpalang musika. Yes, iganidita. Right now, ganyan ko tag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Iyang tandugon ang maong nga matris. Mga hilis ang bukol niya sa pangalan ni Jesus. Oh, glory to God.
1: Walay butang ay kabalos ko.
0: Kaibigang Riabel Estrada Balbiran, may muntag igan. Kabusta man igan Riabel. Amen sa pulong. Sa Diyos, dalay ko ng Diyos, Pastor Dan. Sa diyang nasakit akong anak, gibati siya o gadlok sa amaong tibok. Gibati siya o gadlok sa among tibok pamilya. Ilabi na ang sa iyang papa kay pakadungog siya bisan sa wala ay tao. Oga, pakakita siya og tao bisan wala ay tao. Nagbasa ko sa Bible Santiago 4:7 og akong gitaklap sa nawong sa anak og giampuan nako og giabog ang daotang espiritu nga makadungog og makakita sa akong anak. Salamat Ginoo nga giayo niya akong anak nawala ang grabe nga kasuko og kadlok niya kanamo. Grasa gayud ang tanan sa Ginoo, Pastor, nga giayo niya akong anak human nako og ampo nga naayo pagtuo ang ayon niya akong anak murag nagdamgo og hangtod karon ang kahadlok og kasuko nga gibati niya wala na, Pastor Dan. Salamat, glory to God. No, salamat Igan Noela Grace Bristol sa maong testimony. Glory to God. Glory to God. Giselle Pontelo, may buntag. Good morning, Pastor Dan. Posible ba na bad spirit ang gakontrol sa nahuna sa mga na ay bipolar o schizophrenia? Tanan manggod, makadungog o evil spirit na mga tingog, Pastor Dan. Pwede ka makapapre o deliverance.

0: Ikson, di kayo familiar ani mga word o klase sa sakit ngayong mong gisgutan. Pero sa pangalan ni Jesus ako nag-ampo nga iya mong tabangan nga madiscern kung saan klaseng espiritu ang nadiha. Yes, sa pangalan ni Jesus, pwede ragid na mampuan, i-deliver ang maong espiritu kung unsa man kana ang nadiha nga naghatag akong kanang disturbo.
1: Ang pusugo ka alam nga gikan kanimo.
0: Og salamat sa paabot og maong concern nga ni kanato. Salamat kay Iga na. Maayong buntag pasudan, magpatabang kog ampo sa akong banang nitrangkaso si Iga Nining Kasipli Domingo taga Dolores Antipasyes. Ang ginoon Diyos magkatandog sa imong lawas. Am sa lawas imong banang Iga. Pakalindot sa balaang pulong sa Diyos from Igan Lilian Villamor.

Kung wala ikaw, asa ako? Kaibigang Mirian, dia hayapan may buntag. Nani siya ay gi-text na ko. Matod pa niya igsoon.

please help me pray, Rick, Pastor, kay, for my brain tumor. Taga pakantukan gini siya nga tuwa karon sa Claveria. Meaning, yung maog tumor, no? Ako pag-ampo ang ginong Diyos, magtandog sa mong lawas o ga. O sa kabutang nakapatandog at ako iksoon, kaya ba ito ba niya pasudan? Ask ko sa imong Gcas, I want to help bisan ginagmay para sa imong ministry. Praying ko always nga makapartner tagaan pagkugusuga, ilabi na ning ako ang gibati. O nasa tumor. Engon niya taga pangantukan og na ako karon sa Claveria. Walay posible sa Dios matud pa niya. Yes, igan, Mary Ann. Nakapatandog sa ako pagkaigsoon kay imagine na sa tumor, brain tumor. Pero nangayo pag Gcas na ako, yung kahapon niya akong ipadadaan. Iya kong gipadadaan kahapon. Salamat kay igan na salamat igayo. O niya yung tabang, dako-dako good nga tabang po para sa ministry yung gitabang. At least nakapa-fuel ko sa akong sakyanan. Salamat kay Iga na Mary Ann, salamat kay Gayo, ang ginong Diyos magkapanalangin ka nimo. Milagroso ka nga Diyos. Tatay Francisco Yano, may buntag. Anda na po't gumamina sa pulong sa ginopinagi sa radio from Evita. Igan Evita, may buntag ka nimo. Evita Ipala Binato. Good morning, palangga namang pasudan si Igan Maria Luz Tinyo Tanayone. Yes, Igan Maria Luz. Avid listener nato ni.

Tatay Francisco Yanong. Tinood ka na, Pastor, tagbuon man gyud sa Ginoo. Kaya ko lang, wala gyud pagkulang sa tanang panginahanglan. Amen. Salamat, Tatay Francisco Yano. Good morning, Pasulan. Okay na. Nag-hook up na diri sa Talibon Bohol. 90.3. Salamat sa maong operator. From DV. Kabasag, amping mahal namang Pasulan. Salamat kay Igan DV. Gamanan ka. Oh Diyos. Marisa Sintilias Torigosa, may muntag ka ni mo, Igan. Paampuan akong anak, si Ria Jean Torigosa. Magtik-tik sir board exam karong September 20. Iyang gitunaan review masulod sa iyang huna-una. Salamat Pastor Daniel sa Igan. Salamat din kayo sa lami ang litsumanok nga maoy nagapaluyo sa bani. Salamat nga nagigamit sa Ginoo kini mao nga ang negosyo igzoon ang sibog litsumanok. Salamat igandiding sibog. Nalitsunan nila sa Wao, Nabanisilan, Salawagan, taga Salawagan. Apil taga Sentro sa Quezon, adto mo di sa Salawagan na sa Cruz Canto gyud. Kanang pasuod ka Sentro gikansay wi igsoon na di ang sibog litsumanok, ang lami ang litsumanok. So ay nyo kay may mga insakto gid ay tinuod resulta pasulan nga juicy niya lami kayo. Fresco kanuna ilang manok di sibog litsumanok. Morning pa sa wala lagi mo nagtingog asan dapit ni. Taga sa kaiga. Milagroso ka nga Diyos. Igantina Bautista of Davao City. Salamat, Igantina. Nanay Mideng, diya sa Laak. Uban si mong anak. Salamat, Igayo. Igan Alma Lutrago. Igan Alma, salamat. Bito ng Black Kilumiston. Kagawad Mayang de Villieres. Kagawad Ina Dangalio. Magkaibigan sa Sungko. Pinanguluan ni Igan Bibi Apat. Salamat, Igayo. Magkaibigan sa Kolesiyan. Pinanguluan ni Igan Maning Pardo. Atong Federation President sa Federation Officer sa Lantapan, pinuluan ni Igan nila Dryan. Salamat, Igayo. Inabagan ni Igan Ilin Kamike. Sa tanan nga nagpaluyo ni ini, dagang salamat. Labi nagyod sa inyong pagpatronize sa itong produkto na Vegemax Aroma. Lalaygo ng Diyos. Dako katabang igsoon sa panglawas kining atong aroma at the same time igsoon, dako po ning katabang para sa atong radio program. Kanang inyong papalit sa itong produktong Haplas o Garom o kanang atong Vegemax. Inapatay bago karoikso ng atong coffee, Reviva Coffee. No trusting. Gamiton ni sa Ginoo aron suportaran sa itong programa igsoon. Mauni ang kafeng herbal na lami pa. Bon ko, Tina Bautista. Salamat kay sis Tina Bautista ayoban. Milagroso ka nga Diyos. Grabe no. Ang atong Diyos gamanan gyud.

Itugyan ko ang tanandiyak kanimo. Maayong buntag pasudan, patabang ko ni Moga Ampo sa Ginoo kang mamuing na-admit siya sa ospital. Yes, mami-ami, atutunggi apil ang poga niya si mamuing. Ang ginong Diyos magapamuhat o makasinati siya milagro sa pangalan ni Jesus si mamuing o ba Jinsan. Na Diyos atong kasandigan. O ako nagtuo ang Diyos na ipagkabuhat ng milagro diha kang mamuing. Atong oras karon igsoon. Uy, watay kong oras. Bago na magkaibigan. Dapat malipayon, tatanan luyo sa lalay mga hagit sa kinabuhi bisag na ibalatian igsoon. Just be positive lang. Kaya itong Diyos buhi. Auto kasi buhi igsoon na siya kanong itong kauban. Andam ta makasinati siya pagkamaayo sa iyang milagro o dagkong pabor at umaangkon sa ngala ni Jesus, mga kiksoonan. Tagakay mga nagbinsay sa itong Facebook Live, kasubukin na ako nga huwag itong basahan kita ng mga komentingahan kayo. Benji Tinuhay, may bunta ka nimo. Diyas ba ito pa niya morning pasudan, nablis ko sa imong minsay. Amen. Yoda, God is good all the time. Shout out ko kay nanay da sa barangay Nasi. Ay buntag. Morning pasudan, salamat sa minsay karong kabuntagon. Iga na Vilma Cesar, man siya'y order nga produkto. Basig akong anak mo adto og Davao, di ko'y mag-adto. Siya na lang ako'y pakontakan mo siya kung patadoon si mong order. Iga na Vilma Cesar. Boy knows, sa ngalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning istasyonan nga asa kita madungog. Yes, Igan Raker Romero Balaba. Ako pag-ampo man akang mamuhi. Ako kini si Pastor Dananggalyo, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. May buntag kanyong tanan. Chada kulor sa imong sinina pasudan, amping pasudan from Nilnil. Kagatiga Nilnil! May buntag niya kanimo. Amping mga igana, dalay ko ng Diyos. At ang inatong Mindanao, Visayas Headlines.

0: O sa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita tambal. Naulian gid siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Igan, may buntag. Paliog pa na ila, Igan.
6: Si Julieta ni nga Sub-Salon Pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa BG Mac. Ako ang anak, Pastor, kay nahulog man siya og na 50-50 ba, kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor, na failure daw ang iyang uto tungod sa computer.
5: Okay.
6: Unya na ICU siya, Pastor, nga dili siya ka-istorya, nalibat iyang mata, dili siya ka-kita, dili siya ka-lakaw. Unya, kanang pila ka adlaw mo ragdang tag tulo ka adlaw siguro, Pastor, gikan pag-admit na mo ang gisulod na mo siya sa ICU, Pastor, gipatake na mo siya og Wiji Max. Kaluyan sa Ginoo, Pastor, naulian na jud siya karon.
5: So okay din mo anak, nagagawas na mo?
6: Wala pa, Pastor, pero karon adlaw makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
5: Ay, salamat. So samtang na sa ICU, inyong gipatuloan yang baba sa Wiji Max?
6: Oh, iyaha mo ang ginahalo sa iyahang gatas nga ginaho sa iyahang ilong.
5: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay na po tayo mag-ampo nga maangko niya ang kumpletong kaayuhan.
6: Oh, salamat kayo sa inyong BG Max Capsule, Pastor.
5: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat, Igayo.

0: Mindanao Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.38.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

0: Headline.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, og sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Gali, uban-uban tanto dala size. Atong sayron kini ang pipilag ka mga balita pagkita po din sa Mindanao og naputay balita gikan sa Visayas. Atong katato sa usag ka food supplement. Simpleng food supplement apan ay mong tambal sa kadaghan ng mga kaibigan. Tungod sa panalangin sa Dios, o kini mao ang Vegemax Plus. Makapalig-on kini sa atong immune system, na nagkaroon panahon igsoon nga oso ang ilanat, oso ang ubo, oso ang sipon, tungod sa itong panahon. Mo init, mo ulan. O niya, polluted na ang hangin, polluted na ang tubig, ang atong nakaon halos polluted na. Maigsoon nga. Ang karon nagasakit o ga-cancer igsoon tungod ni sa ato mapagpagkaon nga polluted na kayo. Kargado kemikal. Ati salamat sa Dios na Vegemax sa mayang gamiton aron pag-detox. Pag-detox atong lawas, aron pag-inlo sa lawas. O niya mga kaibigan pod. Dagan pod mga nangamatay nga tungod kay gipang cardiac arrest o ba ni atake high blood. Mga karit na kamatayon ni Gson. Ubay-ubay gyud. Isang pa mismo sa membro sa kaibigan. Gson, base sa mga pagtuon ni Gson, kining atong produkto ang Vegemax nagbuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Sa diya nga imo kining imnon, iyang i-flush out ang mga nagklaga ng mga dugo sa atong gagmayng ugat, sa atong kasing-kasing, sa atong ulo, sa atong brain. O yung mo niyang normal ang flow. Mga kaibig magsauna. Muna salamat sa Diyos nga na Vegemax ang atong ilang pinagpalang kapsula. Daga na kayo ga-testify igsoon nga nangaayogit sila. No, nangaayogit sila. Aning classic food supplement mga kaibigan, ng Vegemax Plus na to. Kini igsoon tested and proven ang Indonesia. Kini atong produkto ng Vegemax mo ni atong kaabag sa atong programa pinagpala musika nga gigamit sa Dios. Rason nga kini ipanalanginan, daghang tabangan o niya nakatabang po sa atong ministry o sa atong radio programa kaibigan ko. Vegemax Plus, oil ang sulod og dili powder. Usbon ko, oil ang sulod og dili powder mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. 42 minutos makalipas alas 5. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 15 aning bulan, September 2026. O ganiya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Korentaysinko anyos nga construction worker patay sa pagpanunggab sa baongo na Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Search warrant operation miresulta sa pagkaristo sa usa ka 28 anyos sa barangay Kabunon, Tambuliga, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka HBI sikop sa PNP Tubigon, Bohol. Og nasakmitan o ginadiling nga druga balor og sobra 2 milyones ka pesos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 20 anyos patay human nga gitigbas sa duwa ka suspect sa Davao Occidental.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Pastor o pastora na hit and run sa may San Miguel Azuriga del Sur. Pamilya na wagan sa driver nga muatubang sa iyang responsibilidad.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kaloy bagayot. O sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Simbahan sang Santa Jerome pare sa Dunyas Iloilo ginransak sa wala pa matumod o matumod nga mga suspetsado.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Oil ang sulod ani og powder nya kanindot sa atong kapsula igsuon. para sa tanan regardless yang edad. Oga halos sa nang sakit o sa bigsoon nga gibati sa tao, pwede gamito ng atong Vegemax Plus. Di alam ni pang tao, pwede pa pang hayop. Kaya dagang po gatistipa igsoon nga ayang baboy, naiiro, naiiring, naikanding, naimanok, naikabaw, naibaka. Pangitaon na ako itong mga testimonies kaya itong baka, kabaw, kanding. Sa atong daang computer, natutupo kayo nagsuon kayo na ang mga testimony sa mga hayop igsoon. Apil itong katong nindot kayo nga iro igsoon. Nga taon, gikalutas, nag-iya kay abiyag mamatay na giyot. Dito man to sa Puerto. Itabo, di sa Gendero City sa Puerto. Ang iyang border igsoon, nga maugyo'y familiar sa Vegemax, ang ginan nga, ma'am, sulay ka ni painom imong iro o Vegemax. O tood man, gipainom o Vegemax. Uy, naulian ang iro. Nakaluta, nagkailubong. Giwata na lang ang bugto yung ginawa, giridi ng lubnganan. O yan, nindot pa kuno kayong iro. Vegemax magigamit sa Diyos Igsoon, aron ang iro niya, nabu, amin, wa mamatay. So mga tutawag, pinagpalang kapsula, all in one, o sa lamang klase kapsula, apandag ang sakit, patagalib. Ang nindot sa atong kapsula, Igsoon, kay. Pag inom ni mo, tungod sa imong gibati sa lawas, wa ka masayod, napasay, ubang parte sa mong lawas, ngayang girepair. Namang gibang Igsoon nga, ayon ang imong sakit, pero gubaon niya ang ubang parte sa imong lawas. Naingon ana Igsoon. Nakuhinabi ka po Igsoon nga naisakit iyang asawa, murag tasog sugar. Naay siya gipainom nga food supplement, murag gikan datoon Indonesia. Uy! Nga dugmok, mahinoon ang bukog. So imbis sa sugar ang problema Igsoon. Ang problema kay na ay gidaot nga parte sa lawas. Unang amping po ta, careful ta sa itong ginapalit. Pero ang Vegemax ato nakauban kinisulod sa mga siyam katuig, tested and proven na gini sa Igsoon. Salamat sa Ginoo, siyam padayang paggamit sa produktong Vegemax. Prasa, pras, pras, panga, pras, uga. Ato ganing aroma Igsoon, uban sa mga pag-ampo sa Dios. Haplasin na mong lawas nga naisakit Igsoon niya, ampuig, ganit dahil sa Ginoo. Makita kinang Igsoon na ang dihog o ang pamuhat sa Dios sa pag-ayo. Ako katabang na itong haplas Igsoon. Nga ba siyang tuod pang masahe lang kini siyang haplas pero daggang ginatambal. Nung ang grabe kusog Igsoon kay mga samad, paso, katul-katul sa panit, kabuhi, rayuma, arthritis, sakit sa likod, mapamaul sa lawas Igsoon, kini, aroma herbal oil. Ang ato pinagpalang kapsula. Atong oras karon 47 minutos makalipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: By the way, katong anay pangutana, text lang igan, iya katong mag-testimony, tawag ka sa atong numero 09-27-71-12-112. Katong gusto ba abot sa iyong testimony, din sa programa, tawag ka, Igsoon. Pwede po nimong i-text o di ba ka, i-comment sa atong Facebook Live or i-PM ka na ko sa akong Messenger.
0: Visayas Headlines.
1: Usa ka 45 anyos nga construction worker patay sa pagpanunggab sa Baungon na Bukidnon. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Kabsano kinabuhi ang usa ka construction worker human kadig iyong gidunggab sa tiyan sa iyang kauban sa tabaho sa sitio Mando Imatog, Baungon, Bukidnon kadlaw ni atong Domingo, September 13, 2016. Ang biktima gila sa alias nga Andrew, 45 anyos, samdan sa tiyan at ul sa mong insente. Mismo ang asawa sa biktima ang minangob sa Baungon Municipal Police Station aron i-report ang nahitabo sa iyang bana. Ug matod sa inisyal imbestigasyon sa kapulisan, nag-inom ang biktima og 32 anyos ka suspek kasi alias Victor uban ang pipila pa ka mga kauban nila sa trabaho isip kabahin sa pagsaulog sa festa sa ilang lugar. Apan samtang nagbaray ng ilang pag-inom, mibarog ang biktima aron mangihi o giingong gisunan niya sa suspek og sa kalit gayon dito sa gidunggab sa tiyana. Paspas lang gidala ang biktima ngadto sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa medikal nga pag-atiman. Apan wala na kini maluwas pa og iklirang patay sa attending physician pasado los dias sa buntag sa maong adlaw. sa pagkakaroon gitan-aw sa kapalisan nga posibleng personal nga panagbangi o dumot nga may kanabutan sa ilang trabaho isip construction workers ang layo sa maong pag-atake. Samtang, nakalingkawas sa lugar ang suspect human sa insidente o barayan pa siyang gipangita sa mga otoridad. Balitang harug kanato sa Vetsumex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamang ikan sa 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City News Center. Karis Igan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Charmy Pangin o Radyo Kaibigan of Valencia City sa baong report. Ang atong produkto nga Vegemax o Aroma, apil ang atong Herviva Coffee Iksu ang palit niya sa Alquino Emporium. Salud lang mo sa maong commercial building, lalo sa ground floor or first floor. Pangita lamang ang kaning opisina sa kaibigan. Diya pala itong produkto nga Vegemax o Aroma. Laing balita mga kaibigan, gikan din ni sa Bukinon at Tutaga sa Buanga del Sur. Search warrant operation may resulta sa pagka-aresto sa usa ka 28 anyos sa barangay Gabunon, Tambulig, sa Buanga del Sur. Alang sa detalye, atong dawatong report ni kaibigan Francis Ralph Liemet, nanukad sa barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigan Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Arestado sa 28 anyos nga lalaki nga giila isip street level individual kon SLI atol sa pagpatuman sa search warrant operation eksaktong alas 3:28 sa kadlawon nitong City of Beatrice, Tudus-Betisays, detong dapita sa barangay Gabunon, Tambulig sa Buanga del Sur. Ang operasyon gipahigan sa mga personay sa Buanga del Sur Provincial Intelligence Unit, Tambulig Municipal Police Station, sa Buanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit o sa 53rd Infantry Matapat Battalion, Philippine Army nga minisulta sa pagkakupiska sa tulo ka plastic sachet sa gidudahang Cebu ug nagkadayang mga bala lakip na ang bala sa caliber .45 na recover sab ang sa magazine sa 5.56mm uguban pang may mga kalabutan nga gamit duha sa ka fragmentation hand grenade ang na-recover ato sa mga operasyon o kinigitugyan nga to sa explosives and ordnance division alang sa tukmang disposisyon ang mga nakopiskang ebidensya nga droga gipadala na nga to sa Sambuaga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination ug ang ginakpan ug ang mga nakopiskang mga gamit gidala na ngadto sa Tambulig Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM ngipo sa Buanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana, kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang atong produkto exclusive palit na Exxon, ang atong aroma dihas sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur, o ang atong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Anak mo sa istasyonan aron patayin tabadungog di Exxon sa mga istasyonan. Kay sayang pod nga maundang atong broadcast sa Exxon. Ang inyong pagpalit sa atong produkto diha. Dako ng katabang para patayin tabadungog diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Atong oras mga kaibigan. 52 minutos makalipas sa alas 5, laing balita mga kaibigan ko. Osaka HVI sikop sa PNP Tubigon Bohol og nasakmitan og ginadiling druga balor sa sobra 2 milyones ka pesos. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao Visayas Headlines.
4: Malampusong nasikop sa mga awtoridad ang usa ka HVI kon high value individual ni adtong Domingo alas 2 sa hapon dito sa Barangay Sentro lungsod sa Tubigon Bohol og nakuhaan og illegal nga droga nga mokantidad og sobra 2 milyones pesos. Ang mga elemento sa awtoridad gipanguluhan ni Police Captain Jose Rodel Villaruel ubos sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Guevara og sa PDEA Region 7 kauban ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon ni pahigayon og bypass operation nga miresulta sa pagkasikop ni alias Kevin, 30 anyos, lalaki, single og walay trabaho og molupyo sa Purok 2, Sentro, Tubigon, Bohol. Ang suspect nakuhaan og usa ka buok heat sealed transparent plastic sachet nga gituuhang Cebu nga subject for sale og tulo ka plastic sachet nga gidudahan usab nga illegal nga droga nga nasakmit sa iyang posisyon og adunay gibanabanang timbang nga 425.6 grams Ramos kapin kun kulang nga adunay SDP kun standard drug price nga 2,894,080 pesos. Ang arestadong suspect ana karon temporaryong giditinar sa Tubigon Municipal Police Station samtang giandam ang dokumento alang sa pag-inquest niini sa Bohol Provincial Prosecution Office. Nanuka dinhi sa HFM

0: Damo ko sakit resita, doktor, wala ko gibakal kay gasakit ako na kilid. Food supplement lang akong giinom. Tapos si Mr. 15 years kami nag-upod, ara iyang ubo sa sigarilyo, lalo na pag makainom, alak. Gina-nervyos ko, dugay di makahinga sa ubo. Praise God sa Vegemax. Bihira na siya gaubo. Salamat igan. Bitaw no, kanang sobrang taga inom og alak iso, no ya, plus sigarilyo pag yun. Daoto ng baga. Mag-ubo kanunay. Imnig Vegemax iksoon, pero nindot kito undangan kito atong bisyo. Nindot kito matong undangan. Pero salamat sa Vegemax nga mo'y makatabang usap iksoon. Vegemax, diyot akong itambal sa akong pito kadugs, basta magsuka-suka. Ma-okay na dayon after an hour. Gikan ni sa atong partner station sa Flash FM. Yang iro pag magsuka-suka, paimno niya Vegemax. Laing balita mga kaibigan. Pastor o pastora na hit and run sa May San Miguel Surga del Sur, pamilya nawagan sa driver nga mo at tubang sa iyang responsibilidad. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukad sa DXRM Tagbina Surga del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sa Maran og daghan punog ang duha ka managtiayon human na hit and run sa usa ka puti nga pickup nga dunay pula nga plaka og gituohang sakyanan sa gobyerno nga nahitabo nitong niaging adlaw ning bulan sa September 2026 sa oras sa alas 5:30 sa hapon sa may Puroksay sa poblasyon San Miguel Surigao del Sur. Gila ang mga biktima nga sila ni Pastor Roger T. Princesa, 52 anyos, og Pastora Maria Lourdes B. Princesa, 52 anyos. Sumala sa paghihinabi sa anak nga si Yema Prinsesa Pitalyo og sa iyang po sa Maran og nakatagamtam og bunog sa kalawasan og nabali pa ang gusok sa iyang maginikanan. Nangayo karon og tabang sa publiko ang pamilya sa duha ka na biktima og gihangyon sa pamilya ang driver nga maatubang og moangkon sa iyang responsibilidad samtang nanawagan usab sila sa bisan kinsang nakakita og nakakuha og CCTV o dashcam footage nga makikita.

0: Alayon kanila. Gikan sa 105.1 Dixar M Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Rinalyn Roset Martinez ang itong produkto ang palit mao mapalit diha sa maong istasyonan sa DXRM. Pagpabor mo dito sa Mangagoy at mo dito sa itong opisina sa kaibigan sa Mangagoy Bisdig City. Katapusang balita mga kaibigan, balitang hiligay nun, simbahan sang St. Jerome Parish sa Dunyas, Iloilo. Ginransak sa wala pa matumod nga mga suspetsado. Aron ihatag nato ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Raza. Nadukat sa GTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Ginransak sa wala pa matumod ng mga suspect ang St. Jerome Parish sa Dunyas, Iloilo. Matapos gireport sa simbahan ang insidente. Ginapayag sa parokya, ginpwersa sa mga nagsulod ang pila ka mga kabinet. Kag mga lugar sa sulod sa simbahan samtang nagpangita sa kagamitan nga pwede mapuslan. Suro sa St. Jerome Parish, gintuyo sa mga suspect na kawato ng pila ka mga kagamitan, lakip ng electric kag industrial fan. Ginreport man sa simbahan, ginpwersang ibuksan ang tabernacle sa repository apang wala ini sang sulod, bangod ginatipigan lang ini para sa paggamit sa Dion sang Holy Week. Ginbuksan man sa mga suspect ang basement kag choir cabinets kag ginpuntariya ang choir amplifier. Nagkapanawagan ng St. Jerome Parish sa mga residente kag publiko nga magatag sa impormasyon sa kaburisan kung may nabiloan sila parte sa residente o kung may nakita sang makaduludang aktibidad sa palibot sang simbahan. Sa ngalan sa Vigimax Plus, pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Laza nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo, Tunog na Basko ba? Ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madabugin nga salamat kaibigang Randy Laza sa maong report. Yes, tinood na, Pastor. Akong almorana sa wala nagyod. Motokar sukad ako gihidhiran nako sa Vigimax. Nawala na. Salamat kayo, Tatay Francisco, sa mong testimony. Mga igan, kapsang tag-uras ang alan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure, amping mga kaibigan. Dalaygon.

0: palipalayla og taga-asa.
1: Tagpa sir, ragatagom.
0: Tagom, yes, apadayon igan sa pag-testify.
1: Ako si John Yanon, 5 anyo. Saan ko paminaw ang inyong programa sa radyo?
0: Okay, salamat igaayo.
1: Sa ko ka-stroke, pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
0: Uy, salamat. Tulo
1: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigyamak akong napalit.
0: Okay, igan, sir. Mas
1: niya, natong usap gabi, sa kitan ko siyan, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigyamak. Akong gaplasan, akong tiyan, niya ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, na ayur man.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos na ayaw ang sakit sa imong tiyan.
1: Usara?
0: Usara, ang usa imong hiyaplas, usa imong giinom.
1: Ang usa akong hiyaplas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
1: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
0: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O, kinsa ganing pangalan, Palioga?

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May good news!
5: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker.
7: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. RAS IDs and billboards.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naa sa tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa?
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapit din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services. Nilimutang sa Dikit Wedding, Barangay Sais, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 98.5.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Dugmantag na sa Radyo Kaibigan. Mauni Adoni alas 6:25 sa buntag.
6: Good morning!
5: Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparindihan, mga kasidiganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver nga mga badlungon o mga miyembro di nato ni kalimtan kay favorite man nato. Sugod na katawang Panoy, miyembro ng PDA, Philippine Darna Association. Magandang umaga po.
6: Tana! Good morning.
5: Ding ang batok.
6: Tana!
5: Kay mulupad nako. Shabu pa lang ga, shabu pa. Inyong tanan, welcome na usab sa atong programang Baruganan sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni di ba? Hallelujah. Murag na delay ng ha? Kaniyara ko kasi niyas doy abidaw lahi ay hahay tanaw sinya sa tatiguang. Hallelujah. Magandang umaga po. Agihapon matuok ko man ikaroon akong co-pilot diri. Ang piloto nilupad na siya gabuot pag iya to ara. Hehehe.

doy. Wala, gihinungdan to. Ikaw rin nalipay ato. Mga listener ato, gaganga. Di malingaw. Aleluya, binakog nindot. Hey, magandang umaga po. Kanina lang kay ganahan go. Aleluya.

kanindot yun yung mga Pinoy. Bright yung kay mo compose og mga kanta. Di ba? Bini mo og kuhan katong Japanese song. Lahi man di ay ang kuhan ang lyrics. Hallelujah. Pag kanindot, paganag yung bright ng mga Pinoy ay. Daghan yung kay nindot kayo. No? Mga mamingaw rasay. Kani mga kanta bitaw sa mga Pinoy makalingaw ba pod nga kini ang daghan gyud kay mga composer ning ato ang nasod ag kanindot kayo magandang umaga po yeah!

0: ni.
1: Mga kaawa-awa,
0: hinahanap ang hustisya.
1: Pilipino sa bayan mo, ikaw babae
0: mahalaga, sakto.
1: Kahit minsan
0: ang hiling ko'y pagbigyan,
1: matamasa
0: ang kaunlaran.
1: Ako'y nasa
0: sabig na bayan ay magwawagi, I hope so,
1: at may solusyon
0: ang kahirapan.
1: Sayang
0: ang ating kakayahan, sakto.
1: Laganap ang
0: korupsyon at ito'y hindi na bago. Grabe yun!
1: Noon pa man
0: hanggang ngayon
1: sa utang na babaon.

0: Pastilan, good morning. Yeah, good morning deh, talaga victory lang tapan. Last daw, shout out na silang diskuhan. Hallelujah. Diskuhan. Hay, nako po, magandang umaga po. Kagahapon, nagpagawas og pamahayag atong presidente. Nag-blow out man siya sa iyong birthday. Direto daw, wala kaniyang ingon siya. Kibaw mo. Ato lang binisayon ha. Nga, ang naitabo kang Martin Romualdez karon dili daw na sarsuela or drama. Kung dili, yan na talaga ang tamang daan. I just wish. Kayo sa drama pa na, murag drama ba, nga iingin ani ba? Sa drama sa usa ka inlado kay nga stasyon, anak din eh, ani si Lucio, ani si Galingkod, wala git siya nakakita ka nako. Maghinahinay kong duol kang Lucio. Maghinahinay ko sa kong mga lakang. Anak-anak ko sa likod ni Lucio. Anak-anak ko sa iyang likuran. Wala gyapon siya nakakita og nakadungog sa kong mga tunog. Karon, akong pislaton ang iyang duha ka mata. Aniya, up, agay! Maay yung pagkabuta sa duha ka mata ni Lucio. Anak, dahin tong kwan. Atangi! Ang dugang sumpay sa atong tulumanon kang mabuta ba ka si Lucio? Mabuta ba ka si Lucio? Atangi ang dugang sumpay sa atong tulumanong Lucio'ng buta! Ora na, gingon Mr. President. Hindi daw sarsuela, pero mabuta ka ha si Lucio? Mayag yung pagkapisad sa mata ni Lucio. At angi ang dugang sumpay sa tulumanon sa atong drama nga naguluhan, Lucio'ng buta. Mida! Ay, nako po, Diyos ko po! So, kagahapon, anang buntag, gikuan na sa Sandigan Bayan, 3rd Division, nag-order na, nagmando na, nga ida na si kiniang former speaker Martin Romualde sa Quezon City Jail sa Payatas male dormitory. Paguman sa check-up kay gidaman si kiniang Romualde sa independent nga doctor dito sa UPPGH. Nya ningon ang doctor nga he's cleared na sa iyang ginabati og pwede na siya dadon sa New Payatas Quezon City Jail. So kagabi tuan na siya gini ang former speaker o presidente sa Leyte, si Martin Romualde sa Quezon City Payatas, a new Payatas, Quezon City jail sa Payatas, male dormitory. Tuana kagabi. Pero ingon lagi sa atong presidente nga, dili daw na drama or sasuela. Wala, just wish. Para lagi nag-title sa drama nga naguluhan, Lucio'ng buta! Hallelujah! Kaninyong tanan akong Usbon, magandang magandang umaga po. Well, everybody is preparing. I just wish nga maabot si Vice President Sara Duterte ni atong siyudad sa Balensya. Karon daw adlawa, maabot ang atong Vice President ni atong siyudad sa Balensya. Ako ikaingon. Well, I just wish nga maabot kay busy na rin ba ang preparasyon. Pero dili ba na sila ka pa-importante? Ang mga pamilyang Duterte dili na mahili o magpa-importante. Hindi sila sanay. Iwan na sila na anara yun, ana. I like to just come, go, and simple, anara. Parang kung si Digong, dili ganin siya gusto handa-handaan. Di na siya ganan, ana. Ha? Para, I don't know, mag-land trip ba na? O mag-chopper ba na? Depende. Asa iyang agian nga ruta. Well, nahuman ra gyud. I think karong hapon or udto or hapon may balana. Ang kini ang resulta sa gipahigayon nga BARM parliamentary election sa gini ang Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao kagahapon. Well, according sa COMELEC, malampuson 80% turnout of voters sa BARM parliamentary election. Well, another kuan usata magampo nga kagahapon giaprubahan na gyud sa Senado ang katapusang pagbasa. Well, third and final reading for the postponement of barangay and SK election. O niya na kadoy. Sa postponement na sa barangay and SK election. Porbida. Hallelujah. Postpone. Klaro naman gini. Halata naman gini. Nga mapostpone gini barangay and SK election. Kay huma naman. Aprubahan na sa Kongreso. So, ari napunta sa Senado. Iaprubahan na sa ikatulong pagbasa ang postponement sa barangay and SK election. At ito na ni ipahigayon sa kiniang kanusan ipahigayon ang postponement sa barangay and SK election karoon na ning 2028 sa unang ikaduhang Lunes sa November 2028. So, postpone. Na-approve naman sa Kongreso. Approve na sa Senado. O walay version ang duro ha, paliho lang. So dili na namuagig bicameral committee. Pagbubutuhan na lang yan. Pagkauman, pasa sa presidente. Pagpirma sa presidente, 100% sure na. Ningon bitaw ko sa inyo ha. Nga, before mag-15, maaprubahan gina. Sakto yung ko. 14, iaprubahan. Kay kung wala pas o 15, di na maaprubahan, wala, dili ma-postpone ang barangay eleksyon. Daw, bigay kagapon, 14, approve man. O di postpone. Postpone, oy. Ang nagkuan na ni, ang problema, sangguni ang kabataan, pero naghagbata, gibantayan. Nga naman, bila na postpone. So, bila na edad sa mga miyembro sangguni ang kabataan? O di ba, bila na edad sa mga miyembro sangguni ang kabataan? Pero daghan nagbata gibantayan. Ay nako po. Luzon. Sangguni ang kabataan, daghang bata na ang gibantayan, daghang anak ang gibantayan. Oh, pero miyembro pa gyapon na si Iski ha. Miyembro pa na sangguni ang kabataan pa na. Oh, pero daghan nagbata nga ang gibantayan. Daghan nag-anak nga ang gibantayan. Anak pikas, anak pikas. Magbantay mo. Pero at least, membro gyapon sa SK. Sangguni ang kabataan, pero daghang bata, daghang anak gibantayan. Oh, diba? Nindot.
1: Ah, uman ako ka ako nakasayod sa tanan.
0: Nakasaman. Ano naman? Ano naman? Mugi kasayuran. Daghang kag anak gibantayan, pero membro sangguni ang kabataan. Ha?
2: Correct.
0: Pero ako pangutan na, membro gyapon ka sangguni ang kabataan.
2: Correct.
0: Pero daghan na kag anak gibantayan.
2: Correct.
0: Ah, pag-sure mo diha ay. Luzon. Malingaw ko ning postponement sa barangay. Again ha. Ang atong katungod sa pagbutar, esa kay kinaay balaod nun. Do na ay balaod ana. Republic Act man. Pagpasaan na sa Kongreso o Senado, wala na. No violation of the law because it has approved already. Bergi question na karon ni election lawyer Romeo Makalintal, attorney Romy Mac. Romy Mac may tawag na kuana niya. Oh, di ba? Ay nako. Katingala ko gahapon basta lagi saka sa produktong petrolyo, pasay. Gahapon pa lang ang uban gasoline station nag-increase sa. Unya karon pabuntag na alas-6 pa na. Alas-6 pa dapat ang increase. Pero gahapon saka na oy. Pero rollback gani. Ah, hulaton sa ang uban gani. Antonas Wibis. Mag-rollback kay napakunay daghang pundo. Pero increase gani, apas-pasa oy. Way pundo ka saka diretso, saka diretso. Saka diretso sa guwapay pundo saka. Ilanay ninyo ay ay nagus nagaling. Ano yung ginaingon kita ng Pilipino mag-iniliraray kapwa Pilipino? As nagaling, I told you na bitaw na to eat bananas. Ilaron pa, tabaro tagod. Di ba? Pita, kita ng Pilipino mag-iniliraray kapwa Pilipino. Sakit kayo, di ba?
3: Madato ra ka puhon. Nanapod na. Nganong puhon pa man ugi karon na lang day. Iperting daghanan na kog beron nang los pa natag tinarbahawan eh. Karon na lang nabi.
0: Nag-loss pa nagtinarbaho, tulog ka na kabuuan, wa pa isweldo-sildo. Murag G.O.
3: Madato ra ka puhon. Nanapod na. Nganong puhon pa man, ugi, karon na lang day. Iperting daghana na kog beron nang loss pa natagtinarbahawan eh. Karon na lang nabi.
0: Manay ginaingon nga, ang uban in town, ang ato mga mag-uuma, 40 ka tuig nagbangga pagpanguma nang buktot na lang intawon pagpanguma. Wag yon niya sinso. Kamo mga empleyado na tiguhang na lang mog tinarbaho. Wag yon yapon. Wag yapon. Katukod mog balay sa inyong sweldo. Wala. Dagan ka ni mo pamulitiko. Daog mo. Isa ka termino. Paldo. Paldo. Isa na na katermino, o di ba? Paldo?
1: Agoy!
0: Pastilan din. Pastilan, ay. O na, usahay lagi, makakuan lagi ko nga. O saka, ibalik na lang nato ning ato ang mga, kining ato ang mga kagahapon. Mga tipaka sa kagahapon.
1: Agoy!
0: Sa tulo manong lusyong buta. O di ba? Kapwa Pilipino, ilaron na gihapon sa kapwa Pilipino.

0: Oh my God, ball. Nominado sa ating programa Baruganan Kaibigan. Nindo ti balik ito mga karaan ba? Kay at least makuang ka pa ba? Makainumdum ka. Pero karo mga panahon na wala na eh. Wala na yan. Wala na eh. Pastilan na eh. Dili abdi ka kung kuhan rong gaduka ni ba? Kay gaba. Abdi ka ito sa mga music. Karo mo rin ito. Kaduda. Ay natabuan ni. Blanco gutok. Loso. Abi na kog yang sunda ng mga music wala ay blanco gutok. Loso. Loson. Visayas and Mindanao. Gimbi agindao. Mindanao.
1: Assalamualaikum.

magandang magandang umaga po. Kamu nominaw sa 98.5 Radio Kaibigan. Mauni, atoni.

Good morning kang Lemuel Agaw Bebe. Si Dato Lemuel Agaw Bebe ne. Nga nagpuyo sa masawang barangay Salayzay, Marilog District, Davao City. Good morning taga Marilog District nga naminaw og nagtanaw sa Facebook Live sa atong programang Baruganan. Kapanan!

Ah, una na to gamo na basta magsugod na ganita ang pagampo kana gid ato ipatugtog nga sonata alang sa tanan. Ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto, oh, di ba? Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tag sa Radio Sets o nagtanaw sa Facebook Live. Hala, doko kitang tanan, uban kamo kanako, duyog kamo kanako, alang sa atong bulaw. Ano pagampo?

alang sa tumakigsunang mga lumad. Amoy noy, na deo to langit, agparakal noy kangara no numaroyo. Ogoy niyata noy kumaganog katuman, kapag sugo no kay tosuini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko'y tukunon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kamanga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogo no go'y, ogko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan.

0: sa atong mga kaigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Malik Yaumidin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idinadzera dalmos takim. Siya talazi na namtahalayhim. Kairil magdubilayhim. Waladalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan kay

Bo, sa tumakigso ng mga Muslimo, piya ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga matigsalog, mayada masulom, mga manubong madayaw no kasuuman. Mga ilokan na naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Marahin, Aga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itigamin. Pangan maya pa bagi kayungan mga kauturan ko dara makailungguhan mayogi nga agad sa inyong tanan blahaw mga bulanan majin bintag doy mga waray maupay nga agay ko tanan labawin niyo mariaw na buntag surigaw nun marazaw na buntag marazaw karazaw butuan nun mariaw kainaas mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa mga tagipugaw mapud an algo tao namin mga tausog marayaw na mainaas sabaka no buenas dias mi amigos el mi amigas mga blaan api bla puso mga tiroray api hepe one mga tagbanwa manigar silam gadiko kaninyong tanan akong usbon magandang umaga po good morning kang ma'am Paris Maris Payagan good morning sir akong timbaya ang tanan nga naminaw sa imong programa sa Alanib ni sir good morning taga Alanib Lantapan Bukidnon

0: Lasay sa buntag ni Sakanazad. Napakasakit, Kuya Edi. Ang presyo sa mga produktong petroleum. Ang diesel, 4 pesos and 31 centimos matag litro ang pagsaka. Samtang ang gasolina, 5.68. Yay! Napakasakit, Kuya Edi. Ang diesel, sa 88 naman. So, plus 4, 92 na ang diesel sa siyudad sa Valencia. 8 pesos na lang yung diferensya. Balik na sa taas 100! Haleluya! Kumusta ang sweldo? Ah, tulong na gani ka bulan, wa pa may sweldo.
1: Wala.
0: Samtang malampuson ang ipahigayon nga gini ang the first ever parliamentary election sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. No? Ang gini ang BARM, buto sila og 80 na sa kabuok ang ilang butuhan. Ang 40 ni ana regional, ang 38 ang 40 is regional party representative, ang 32 district representative ug ang 8 sectoral representative, suma total 80. They have the power to govern their own government. Still under the government of the Republic of the Philippines, but economic tanan, yeah, their own. Of course, mag-monitor gyapon, kaya under mag-gyapon na sa Republika ng Pilipinas. Kagahapong adlawa, 80% ang turnout sa mga voters kagahapong adlawa dito sa BARM Autonomous Region in Muslim Mindanao election.

of gaganinang kadlaon, 96.83% of the election returns process. Four parties, upat ka mga partido ang nakakuha sa 2.5% threshold to gain seats in Bangsa Moro Parliament. Ang BFP has 644,264 votes or 34.9%, while the United Bangsa Moro Justice Party has 600,056 or 32.5% vote. The BARM Grand Coalition has 380,817 or 20.6% ang nakuha nini sa giniang aguan, while the Rakyat Democratic Party Bangsa Moro People's Democratic Party has 67,551 or 3.7%. The fifth place, the giniang Progresibong Bangsa Moro Party has 36,134 votes. It has yet to breach the threshold and has 2.0% of the votes. Mo'to nag-unang lima nga partido sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao nga eleksyon kagapon nga daw. Simbala na karong hapon, kinsagyod ang mga migawas ng mga mananaog sa the first ever Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao first parliamentary election after four postponement. It has a registered voters of 2,393,202 registered voters. 80% nini ang nibutar sa netabo ng election-related violence. Upat ang patay, 19 ang samaran. Samtang ang Maluso Basilan o ang Cotabato gi-place under COMELEC control kagapong adlaw. Kaya dito sa Maluso Basilan, ang boto wapan hauman, ang eleksyon wapan hauman, pero shaded na ang mga balutan. Nahuman na. May gani kaya na-discoverihan. So nagpadala og bagong kiniang kuan sa COMELEC. Kini ang sitawagan na yung pilapan pagboto. Eleksyon kuan. Nagpadala na lang bag okay. Tingala ang COMELEC na ano naman yung resulta. Na-discoverihan man. So nagpada mo to ang Maluso Basilan was placed under COMELEC control. Kay wa pa eleksyon, mo pa pagsugod na sila mana. Mga bright. Ina ni maguna. Kana ba yung mga kani ba ta mga voters kuan list aw kanang kato pag pilapan bitaw nimo sa tawag ara niya. I turn over bian sa city akini ang city treasurer. Dito bian. So, ando na yung nakakuha dito sa City Treasurer. Muna, i-investigar karon sa COMELEC. Who is responsible? Ganong mga balot ba? Kasi mga balota ba? Ang tawag na mga balota, ganong na-shaded na ang mga balota. Tapos Cotabato, nakalikayan na diyan Cotabato. Normal na sa ilana. Buto-buto, normal na sa ilana diyan. Natural na na. Ay, nako, niya po iduha ka pulis ay. Na. Oy, giaprubahan na sa BIR ha ang pagtanggal sa value added tax sa system loss. Tinanggal na ng BIR sa system loss na. Dili ang intiro nga ko ng bills kurinti katong na intiro. Tanggalan og bat. Di ba? Ay, sila na si Retag brownout niya na pay bat. Nga hibat na natong kuha ng brownout. Ay, naku, 199 million nga droga na intercept dito sa NAIA. Gikan sa Canada. Ah, yun yung mga tawahanan ni sige, ragyag-yapog palusot og droga. Pagka, mga gahig-ulo. Ni apoy doha ka pulis nga tulibagbag. Sayang ang sweldo ani mga tawahanan, ba? Sayang kayo. Gano man, isa ka lieutenant nga pulis. First lieutenant siguro na, isa ka lieutenant. Basta lieutenant. Og isa ka corporal. Pag-face niyo sa summary dismissal proceeding. Kay doon ay aplikante nga gusto mo sood pagka-pulis, ay ipangayuan o para sigurado na daw nga makasood yun sa PNP. O, amaw, kinahanglan mo guna qualification. Nabi na qualification, doon na pa na yun. Yan mo pa sa qualification,
verification na panay gini ang integridad, dignidad, tanan, kalidad. Magpasar ka ba? Magtraining ka pa? Yun sa man pag-ingon nga sigurado kang nga makasod. Mura, doon mga taga Buyer Fire, nadakpan gihapon kay sigurado daw makasod sa bumbero, pasirit dito, pasirit dire. Kasi pasiritan, na si Maris, Maris na ba? Kang bumbag, sunog ba? Pag-sure dia. Adi, ang duha ka pulis, summary dismissal proceeding. Mana? Kay, wapa makuntinto silang swildo, dagko nag swildo, mangwar ka tabi. Ay, still yan yung matauhanan. Wapa mo nakuntinto, ano yung swildo? Ngilkil regyapon mo. Pastilan. Uy, doon ang LPA ha. Outside bar, nahimo na kining bagyo. Tropical depression na. Anaapak kini sa Gilayon nga 2,645 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Kung musod ko nun eh, tawgon kining bagyong Quinny. Pastilan. Ay. Pastilan. Pasar na. Sa House Bill, Appropriations Bill, ang 7.4 trillion national budget sa Congress pa man eh. House Bill number 10858, Appropriations Bill for the 2027 National Budget nga 7.4 trillion. Stilan. Hallelujah. Para postponement barangay, oy katong barbar ko bitaw nga natundag katong wala nalunod to nasunog. Invision Aster confirmado 76 ang patay. 43 ang nakasurvive, 13 pa ang missing, og daghang mga unidentified nga patay. Gibutang na lang sa mass grave, pero doon ay mga kuan, muni ang kini ang picture, muni larawan, at least og doon ay mga kapariente nga mo-claim DNA para maibal-an, magdaan na lang og DNA, i-cross match sa DNA atong namatay, kay gikuan magitupog DNA sample. Ni cross match atong nagda niya mo ning litrato ana mo ni siya nga patay. So pagkuha sa DNA na buta man DNA number 001 niya na mo dool o kaning si 001 mo ni siya mo ni tsura o kani yung gikuan o paggawas ana o match o, inyo na ana ra. So yagi pa na dito sa kampo krami for DNA testing paita ang atong dollar ro no pastilan oi. Samot kita ni kamahalang atong gasolina, mga produkto ng petroleum. Gano man, dili biya piso itong ginabayad na namin palit. Dollar baya. O niya, 1 peso is equivalent, 1 dollar is equivalent to 62.86 pesos. O katong doon na yung mga dollar. 62.86 na ang exchange rate. 1 dollar is equivalent to 62.86 pesos. So katong na yung dagang dollar niya. Ala, pwede na ninyo ipakambyo eh, aron. Oman man na lang. Pamahin lang unya mo ha. Pastilan Ginoo ko. Well, ang tigil pasada ng Manibela kagahapon adlaw. Padayon daghan dito ra ni kauluhan. Actually sa Bukidnon wala may tigil pasada. Kuan lang tigil sweldo na. Pero tigil pasada wala. Wala tigil pasada. Tigil sweldo sa tulo ka bulan na ay noon. Nana. Diri balin siya. Pero sa kuan bukid noon walay tigil pasada ha man ang klaruhon ako. Ang klaruhon ako na nga walay tigil pasada. It was only in Manila so daghan kay mga na-stranded nga mga pasahero. Pastilan Lord. But then again, congratulations sa COMELEC. It was a generally peaceful election. Kamay raman to patra may patay. 19 ang Samaran sa gipaygayon nga Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. The first ever parliamentary election sa ato ang nasod. Uy, katuday gusto mong malit o bahiligan o grapes ha. Available niya na diha sa Sassy Farms Vineyard and Cafe. Sassy Farms Vineyard and Cafe. How this pronounce is vineyard or vineyard. It's Vineyard Cafe diha sa Purok Tres Bintar. Kamu mismo imamu po. Timbangon lang, barato kay presyo. Sa tinuod lang, nakatilaw na dyuguan yung ilang grapes at itong last nga bunga. Karon na po, nagsugod na po, nag-harvest sila. Available na. Sa tinuod lang, kamupay mamu po, perti pagyuntam isa. Layo ra, diha sa pamaligya, bitaw din sa Atos Mercado, o katam iso ng inyong kumpara, perti yung tam isa. Na tinuod niya,
tinod ni kanang grapes nga gibaligya diha sa Sashi Farms Vineyard and Cafe diha sa Purok Tres Bintar. So gusto mo kamo mismo imamo po, makabarato pa mo, tamis pagyo kayo, adto mo sa Sashi Farms Vineyard Cafe diha sa Purok Tres Bintar ning siyudad sa Balancha. Bagi na buhay ko sa Pikas Lawak.

0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend chili paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Junioran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Hala! Kagwapa ko daan yung mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
1: Na, apari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo. Ang atong printing services, tinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot mo?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: O sabay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Ano ang mensahe sa katawan na naminaw karon nga mo gamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga murugid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin ako nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
7: Okay. Kinsa ka?
11: Ayaw, nagpagunta na pa.
7: Oh, kutsilyo!
11: Ayaw, pagpalag. Hold up eh. Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
9: Hala!
1: Hala!
9: Luuyas ba?
11: Luuyas ba tayo?
1: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin, minor di edad. Kilugos! O niya gipatay pa! Kipodyo to! Labing siguro adik!
11: Adik!
1: Adik yun to! Adik yun to! Wa ba maglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
11: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
12: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog, og abunda tuod mi. Habang nang gipalit nga kwarta, gikan sa illegal na druga.
13: Makuyaw na komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.
12: Ma!
14: Pagpagkabana higala, ayaw paabuta nga sa sunod ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may naman matikdan ade o pusher sa inyong dapit. Itaho dayon sa kapulisan ug among ipanikuro ng inyong tawhanong katungod among protektahan.
3: Kininyo pahinundom hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansa ug sa Public Information and Assistance Division.
8: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubganan. Apan ang saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix na giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw, uy! Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako'y magastuan ng anniversary, uy!
17: Nagpunod-punod ang aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, marunod magkatapal ko aling event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
17: No worry, amiga. Tudluan pa ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Panindot mo?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pag-itaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
20: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
21: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
20: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Dakong pagpasalamat pastor nga Wander no akong bana na Olian dakong pagpasalamat pastor pero ako po dihubak ko pastor pulo kadlaw tumaran ako ibigimak na Olian rin ko pastor akong hubak ako dakong pagpasalamat pastor.

0: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan Maone ato ni. Sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbala nga plus. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nainimutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning syudad sa Valencia. Sa balitang lokal, gagiatod ganinyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Baloga.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Nakaagom og sama didunggaban sa tiyan ang usa ka lalaki. Human kini gidunggab sa iya mismo ang kauban sa inom sa barangay Sitio Bugwak. Barangay Nabaliwa, Pangantukan, Bukidnon, pasado alas 12 sa kadlawon. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan nga sawa ba ang insidente. Una nang nag-uban sa inom ang biktima o ang sospek. Nga nailang si alias Julius, 31 anyos. Tumaniini, gidapit sa sospek ang biktima. Sa pag-adto sa iyang panimalay, aron mangaon. Apan samtang nagbarog sila sa gawa sa panimalay sa sospek, nagkalalis ang duruha taliwala sa ilang paragaway. Kalit ka gidonggab sa sospek aga big, diba?
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Mitugpa sa prisuhan ang usa ka lalaki. Human kini nadakpan sa iniusang buwersa sa kapulisan. Pinagi sa pag-service sa search and warrant sa Purok 9, Barangay Rumagook, Kibawi, Bukidnon. Ang sospek na si alias Tonyo, 45 anyos, residente sa naisgutang lugar. Isilbi ang search warrant nga giisyo sa korte. Niyatong September 8, gumikan sa paglapas sa Republic Act 10591 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa kapulisan ang .38 revolver kung revolver. Ganun ay duha kabuhing bala.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Patay ang usa ka construction worker. Human kini gidunggab sa iyang kauban sa trabaho. Sa Sitio Mando, Imbatog, Baongon, Bukidnon. Mismo ang asawa ang nitaho sa Baongon Municipal Police Station. May kalabtanan sa iyang banang nga gidunggab sa tiyan. Sumala sa investigasyon na nag-uban sa inom ang biktima. Si alias Along, 45 anyos, o kan 32 anyos nga sospek. Nga si RJ Dungan sa pagsaulog sa piyesta sa ilang lugar. Taod-taod ni Barog ang biktima aron mangihi. Ingong gisundan kini sa sospek o kalit nga gidunggab sa tiyan.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Nagpahigayon og courtesy call sa buhatan ni Mayor Rogelio Quino, ang bagong itudlo nga Chief of Police designate sa Manolo Fortis Police Station na si Police Lieutenant Colonel Edward D. Agpalsa niatong Lunes. Samtang sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki. Human kinong kimon wan kini kinong gidunggab sa iyang manghod atol sa panagbangi sa ilang pamilya sa Moises Padilla Negros Occidental. Kila sa pulisan si Samueses Padilla, ang biktima nga sa alias nga John, 36 anyos, o ang suspect nga alias David, 26 anyos, nga pareho nga mga residente sa sitio Palaypay, Barangay Quintin Remo. Ala pa sa kapulisan, naitabo ang insidente pasado alas 8:30 sa gabi.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Padayon sa itong mga balitang regional, upat ang namatay o 19 ang naangol sa mga insidente may kalabdanan sa eleksyon sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao kagahapon nga dawa matod sa Commission on Election. Atol sa press conference sa COMELEC Command Center sa Cotabato City, gibutyag ni Chairperson George Garcia nga tulo sa mga namatay ang nailambigin sa pinusilay sa usa ka tulungaan sa Cotabato City ang maong insidente ni resulta usab sa pagkaangol sa 15 ka mga tao.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Wala pa nagsugod ang butuhan sa 18 ka polling center sa Maluso, Basilan. Gumikan kay gihulat pa ang pag-abot sa mga pulis sa mga balota gikan sa Manila. Sumala sa pabahayag sa Philippine National Police ang maong mga dapit mao ang temporaryong nadilatar o man nadiskubrihan sa Commission on Election ang mga pre-shaded ballot sa 36 kabaga polling precinct sa Maluso, Basilan.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Ipang daot sa wa pa mailing mga lalaki ang pipila ka mga sakyanan sa gawas sa Cerro Central Elementary School sa siyudad sa Cotabato samtang ipagayon ang barm election kagapon. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Gimbestigahan na usab sa mga otoridad kung doon na ba'y naangol o kung kinsa ang responsable sa pagpamusil o man nadungog ang sunod-sunod nga buto sa armas sa lungsod sa Sharif asay doon na Mustafa Maguindanao del Sur adlaw Lunes kagapong adawa samtang nagpadayon ang barm parliamentary election.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Padayon sa ito mga balitang regional. Samaran ang upat ka individual lakip ang usa ka pulis. Human nakasinati og dagkong kagubot ang Cotabato City Central Pilot Elementary School kagahapon adlawa. Human sa sunod-sunod nga buto sa mga pusil tungan sa nagpadayong barm parliamentary election. Matod sa taho nagsugod ang tensyon alas 6:45 sa buntag. Gumikan sa panag-away sa duha ka grupo sa mga supporter sa panaglaheng partido sa sulod mismo sa tulungaan samtang naglini ang mabutante kalit ga dunay mga wala mailing armadong lalaki nga nagpabutog armas sigon sa pakisusi sa kapulisan. Duna usab mga warning shots nga gipabuto ang mga otoridad aron makontrolar ang kagubot sa mga tao sa naigayon na eleksyon sa Cotabato.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Luwas nga nakaabot sa Manila ang 26 ka mga marinero nga Pilipino nga sakay sa barkong MV Singo. Pag-ingo human na daot ang barko, umikan sa usa ka pag-atake samtang nagnabigar sa Ukraine sumala sa Department of Migrant Workers. Ang mga marinero miabot sakay sa Emirates Airlines Flight AK-334 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Padayon sa balitang nasunod doy. Iaprubahan sa Senado sa ikatulong pagbasa. Agi sa boto nga 1350 ang Senate Bill number 2387 ang magtakda og 5 ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay Sangguniang Kabataan. Ang balaod nun nga gisang-at ni Senador Francis Cis Escudero magmugna og bagong siklo. Siglo sa eleksyon o mo resulta sa paglangan sa barangay o Sangguniang Kabataan eleksyon sa gikatakda nga Nobyembre 2026 ngadto sa ikaduhang semana kon Lunes sa November 2028.
1: Radyo Kaibigan National News. Radyo Kaibigan National News.
0: Gitangtang na sa Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa gitugot nga systems loss charge sa kuryente sumala sa Revenue Memorandum Circular Number 97-2026. Nag-issue kagahapong adlawa. Ubos sa baong circular nga nagpatuman sa ERC Resolution Number 26 Series of 2026. Ang gihugo ang matupag itugot nga systems loss charges gideklarar isip usa ka pass-through cost nga gimando sa gobyerno nga dili pa i-appeal kun dili na i-appeal sa gross sales alang sa pagkwenta sa value added tax.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Ibutyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga ibalhin si kanhi House Speaker og late Representative Martin Romualde sa New Quezon City Jail sa Payatas kagahapong adlaw. Una nini gimando sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbalhin ni Romualde ngadto sa baong prisuhan.
1: Radio Kaibigan, Radio Kaibigan, Radio Kaibigan National News.
0: Nanawagan kagahapong adlaw ang Commission on Election kun COMELEC kang kung sa Kongreso nga osbon ang Omnibus Election Code aron ang COMELEC na ang mumudumala sa kustodiya sa opisyal nga balota imbis nga ang City Gov Municipal Treasurer. Gihimo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang panawagan human na diskubrihan sa poll body nga daanang adunay mga shaded ang mga balota gikan sa 36 sa 88 ka mga polling precincts sa Maluso, Basilan.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nagmando usab ang 3rd Division Sandigang Bayan nga ibalhin na si House Speaker Martin Romualdez ngadto sa New Quezon City Jail sa Payatas. Og kada kagapong adawa, natuman ang mambando kay kagapon gibalhin na si Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Ipasalig ni Presidente Marcos Jr. na adunay igong supply sa pagkaon ang nasod samtang naghimo og mga lagang ang gobyerno aron maminusan ang epekto sa tensyon sa Middle East sa presyo sa lana uban pang mga batakang palaliton. Atol sa usa ka media briefing human sa iyang pagtambong sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ipamahayag ni Marcos Jr. nga bisan og limitado ang kontrol sa Pilipinas sa mga panagbangi sa kalibutan og pag-usab-usab sa presyo sa lana, makahimo gihapon og aksyon ang gobyerno aron masiguro ang seguridad.

0: Kapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Imakak ni Presidente Marcos Jr. ang usa lamang ka drama o gihimo-himo ang pagitabo ang pag-aresto. Sayang igagaw nga si kanhi Speaker Martin Romualdez. Kalabay kalabtanan sa kontrobersyal nga kasong blunder nga nagkatidad og 7.4 billion. Matod ni Marcos Jr. ang mga aligasyon nga usa lamang kadrama kabahin sa mga pag-atake sa politiko patok sa iyang administrasyon o dili nagpakita sa tinuod nga proseso sa hudikatura sa nasod.
1: Radyo Kaibiga National News. Radyo Kaibiga International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, binagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Andam ang gobyerno sa South Korea sa paghatag o mga kagamitang medikal ato sa North Korea sa higayon. Hangyoon kini sa Pyongyang sumala sa taho sa Ministry of Unification. Sumala sa taho nga gisubmitikan ngadto kang representante Kim Dae-sik. Nagplano ang gobyerno nga maghatag og 166 kamatang sa kagamitang medikal ngadto sa Gangdong County Hospital sa Pyongyang, ang unang ospital nga nahuman ubos sa inisyatibo ni North Korean leader Kim Jong-un.
1: Radyo Kaibiga International News.
0: Giauhag ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hunungon ang mga pag-atake sa mga infrastruktura sa diesel sa Russia gumikan sa gituang negatibong epekto nini sa supply sa kalibutan ug sa pagsaka sa presyo sa lana. Ang pamahayag sa leader sa US nagsunod sa sunod-sunod nga pag-atake gamit ang long-range drone sa Ukraine batok sa mga refinery sa lana sa Russia. Sa baguhay nga mga bulan nga hinungdan sa dakong pagkunhod sa produksyon sa gasolina o kakuwang sa supply sulod mismo sa Russia.
1: Radyo Kaibiga International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, nagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Usa ka tawo ang namatay og 30 ang nawala human natundag ang usa ka ferry sa kadagatan sa Vanuatu matod sa gobyerno sa nasod. Mibiya ang barko nga MV Madui niadtong Biyernes dala ang kapin 40 ka mga pasahero og tripulante gikan sa isla sa Santo. Isla sa Santo paingon sa isla sa Ambae taliwala sa dagko mga balod apan wa kini makaabot sa destinasyon. Napulog 5 sa mga sakay ang nagikumpirmang buhi ug usa ka ng patayng lawas ang na-recover matod pa sa pamahayag. Ipadana sa Maritime Rescue Coordination Center ang usa ka eroplano sa French Armed Forces aron motabang sa pagpangita sa baga nangawalang pasahero.
1: Radyo Kaibiga International News.
0: Mao kato dumunta ko mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plaza pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Luego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ang nigsudad sa Valencia. Sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Roy Dagalio. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Sengkiawon, Kilong-Kilong. Sa atong Technical and Transmitter, Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang Season. Sa atong News Writer, May Dagorgios Belga. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Noel Cagul, Charibay Pangin, DJ B and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Maingon, Pilipinas, Subukinon, nagasalamat ug may buntag ganiyong tanan. Musunod ang The Trial of the Century, The Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
2: Nagsabi lang po siya na okay.
3: Okay.
2: Tapos yung kay Sir Lachica po.
3: Ma'am Sara lang po. Okay, VP Sara lang muna ha. Yun lang yung tanong now. Ma'am, hindi po ba na nung araw na iyon, nagpunta kayo sa bangko, dala-dala na yung apat na traveling bags. Tama po ba?
2: Yes, Your Honor.
3: Apat lang yung dinala nyo, di ba?
2: Opo.
3: Now, ito yung tanong now. Kasyang-kasya yung 125 million pesos into four traveling bags. Yung tanong is ganito. Paano nyo po nalaman na saktong-sakto sa apat na traveling bags yung 125 million pesos? Paano nyo nalaman?
4: Objection, Your Honor. The question is misleading. The witness has not testified as to the nasaktong-sakto yung bag.
3: But Your Honor,
5: overruled. Witness testified that it fit and she brought four traveling bags and that they brought out the four traveling bags from the bank with the assistance of the security guards of the bank. Witness may answer. Pakisagot po, Ma'am Gina. Paano nyo nalaman na apat na bag ang kailangan nyo dalhin para sa 125 million?
2: Ano po? Tansya ko lang po.
5: Estimate lang?
2: Opo, estimate.
5: Hindi pa po nyo yung nagawa sa talambuhay ninyo?
2: Wala po, sir.